0: kalubalen da na samu ta wajen addini, ta wajen al'ada, mace ba ta shugabanci, duk da irin waɗannan abubuwan.
1: A fannin siyasa dame-dame kika yi tasiri a kai, burikanki da kika cimma.
0: Burina da na cimma dai akalla ko ba komi, mun gwada ma yaran na baya wanda suke da sha'awan siyasa, mata cewa za su iya yin siyasa amma da kamun kai, kuma da san cewa ga abin da suke so a cikin siyasa, wani irin gudunmuwa suke son su bayar. Saboda ita siyasa gaskiya ba da gudunmuwa ne.
1: A tsakanin aikinki da kika yi da maza, wani irin kalubale kika fuskanta?
0: Ni ban kalli kaina a matsayina na mace ba. Gaskiya burina shi ne akalla ko ba komi in ga cewa na taimaka duk a wani aikin da aka bani, kuma na yi zarra, sannan kuma za a iya tuna da ni ko da gobe ba na nan.
1: A ƙarshe zan ce wani irin shawara za ki miƙa mana mu mata wanda tun daga farko muna kallanta kuma ma tsoro ya hana mu zuwa gurin.
0: Na farko dai ina ƙara ba da shawara cewa mata su yi ilimi, saboda ilimi yana da mahimmanci ƙwarai-ƙwarai da gaske. Sannan kuma duk abin da kika sa a gaba, wanda kike ciki na da buri kike son ki zama, kada ki sa tsoro a zuciyarki ko kuma ki sa kasawa. Ki ba da ƙarfin zuciya kuma da addu'a cewa za ki iya.
2: Matsayin ƴa mace na ko'ina, a makaranta, a harkan kasuwanci, a rayuwa.
3: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
2: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
3: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
2: Tunaninka na da zurfi, hannayenka za su iya ma, ya cancanci ka samu damar ci gaba.
4: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
3: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
5: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Habiba Muhammad Sani, ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya.
6: Kin san rayuwar ɗan adam kamar yadda Allah ya halitta, da yi namiji sai ya mace. Hikimar yin hakan ita ce, ita mace tana iya zama ƙashin bayan wato namiji ne a lokacin da mace ta zama jajirtacciya wacce ta san kanta. Ga idan muka taɓo batun siyasa wato da kuma sauran shugabanci, ba za a samu nasara ba 100%. Ba ce an sa mace a ciki, saboda idan kika yi la'akari da ma yanayin zamantakewar gida da yadda mace take tafi da al'amura a gida, in har ta samu goyon bayan mijinta suka tafi kafa da kafa 100% tare, suna gudanar da ayyukansu na gida, an samu abin da ake so. A matsayin mu na masu kare haƙƙin mata, muna taro na musamman dama lokaci-lokaci, musamman idan harkar siyasa ta zo, sannan kuma idan misali aka zo waɗanda za a dama da su a ɓangaren siyasa, wallau takara za su tsaya, wallau kuma mu goya bayan masu takara. Farko dai mutum da mu nan arewacin Najeriya ne, dininmu da al'adarmu ba ma wasa da ita wajen wayar musu da kai game da ire-iren yadda za su iya shiga cikin al'umma.
1: So da dama za ki ga cewa idan mace ta faɗa fannin siyasa ba ma ɓangaren aikin gwamnati ba, a nemi ta kallon kamar irin mara kamun kai.
6: Gaskiya wannan ba kana bane, sam ba kana bane. Ba duka aka tara aka zama ɗaya ba. Kuma idan kika tsaya tsam kika yi tunani, da kuma sauran masu sauraro idan za su yi uzuri suka yi tunani, da wuya misali a ce wacce macen da ta mai da hankali ta yi committing kanta akan abubuwan ci gaba na rayuwa, to ina mata kada lokacin shashanci.
1: Duba da yanayin yadda siyasa take a yanzu, tana tafiya ta wani salo daban wanda ba kamata a ce mace tana ciki ba, me za ki iya cewa game da wannan?
6: Abin da zan iya cewa a nan, akwai buƙatar wayarwa da matasa kai akan siyasa ba daga baba shi ne yake janyo ire-iren waɗannan matsaloli.
5: Tattaunawar Hadiza Suleiman da Hajiya Habiba Muhammad Sani, ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku a game da rawar da mata ke takawa a harkokin siyasa? Kowace shawara kuke da ita ga waɗanda ke yi wa mata 'yan siyasa gurguwar fahimta, sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kaduna, Hadiza Suleiman, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar ke cewa, bisalam mu huta lafiya.
7: Tumadala RFI. Ga kuma shirinmu na gaba.

0: mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI. Assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. Kamar yadda kuka ji a labaran mu, a taron Afrika da Faransa da aka kammala jiya Talata a kasar Kenya, Faransa ta sanar da shirin saka jarin euro biliyan 23 don karfafa kasuwanci tsakanin bangarorin biyu. Shugaba Emmanuel Macron ne ya sanar da haka, yana mai cewa daga yanzu bangarorin biyu za su gudanar da mu'amala ce irin ta bani gishiri in baka manda a maimakon ba Afrika tallafi kamar yadda ake yi a baya. Ko menene ra'ayoyinku a game da wannan sabuwar alaka da ke neman shimfiduwa tsakanin Faransa da Afrika? Shin waɗanne abubuwa suka dace a yi muddin ana son inganta mu'amala musamman a fagen tattalin arziki tsakanin bangarorin biyu? Dalla yanzu ga kadan daga cikin sakonni da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook, inda a yau zamu soma ne da sakon Comrade Aliyu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, inda yake cewa salam RFI Hausa. Taron kwanaki biyu da kasashen Afrika da Faransa suka kammala a jiya Talata da ya gudana a kasar Kenya, har ta kai ga shugaba Macron yana cewa Faransa za ta saka hannun jarin euro biliyan 2 don karfafa kasuwanci tsakanin bangarorin biyu. A wannan bangare dai muna fatan kwalliya ta biya kudin sabulu har da soso. A tashi lafiya a Rafai. Sani Muhammad daga Karmo a Abujan tarayyar Najeriya cewa yayi. RFI Hausa, to gaskiya in dai Faransa da gaske take ba yaudara ba, to hakan yana da kyau. In kuma akasin hakan ne, to mu ƴan Afrika ba za mu yarda ba, domin kuwa yanzu lokaci ya wuce da za a ci gaba da yaudarar mu. A ƙarshe Allah ya sa a dace. A tashi lafiya a RFI. Sakon Sanusi Madatai da Magaram cewa yayi. Salam sashen Hausa na RFI, duk da cewa babu kasashen mu na AES a wannan sabon kawance, ina fatan shugabannin mu na Afrika waɗanda kasashen su ke karkashin wannan tafiya su yi tsayin daka don ganin kasashen nasu sun mori wannan sabuwar alaka. EFCC ɗan Kilbahong cewa yayi. Ba shakka hakan abu ne mai kyau, zai tabbatar da ƙarin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afrika. Allah ya sa mu ga amfanin hakan a hannu. Da fatan shugaban ƙasar Kenya zai yi abin da ya dace. A tashi lafiya a Rafai. Domin shigowa ko neman damawa da kai a shirin, turo mana sako ta lambar wayar mu kamar haka: alamar ƙari 234-6-6-6-6-6-1, ko kuma ta shafin mu na Facebook a RFI Hausa. Ga ci gaban shirin. Yusuf Sani daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya cewa yayi. Muna fatan wannan alaka da ke neman shimfiduwa tsakanin Faransa da Afrika, Allah ya sa hakan ya kawo ci gaba mai dorewa. Ita kuwa Hafsat Ilyas Yakubu daga jihar Bauchi cewa tayi. RFI Hausa, kammala taro tsakanin kasashen Afrika da Faransa a kasar Kenya don bunƙasa tattalin arziki da tsaro, hakan abu ne mai kyau. Muna fatan haƙa ta cimma ruwa. Tashi lafiya. Yahaya Alkanawi Attijani a Jaga daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya cewa yayi. RFI Hausa, babu shakka taron da aka yi a Kenya taron shan shayi ne kawai. Magani a ƙasa shi ne kawai. Umar Ari ba dai abadan kuwa cewa yayi. RFI Hausa, muna fatan Allah ya sa hakan ya zame wa ƙasashen mu na Afrika alkhairi. Yayin da Salisu Yahaya ɗan Niger cewa yayi. Allah ya sa alkhairi a ciki. Garba Idi Wise da Magaram cewa yayi. Kariya bayan bugu. Usman EFCC Alhassan kuwa cewa yayi. RFI Hausa, muna yi wa shugaban kasar Kenya fatan alkhairi, kuma muna fatan wannan alaka ya dore. Da fatan za a tashi lafiya. Sani mai langelenge ya wuri cewa yayi. Muna marhabin da wannan kyakkyawar tsari da aka shirya, ganin cewa shiri ne da zai fitar da nahiyar mu ta Afrika daga kangin mai neman taimako zuwa abokiyar hulɗar kasuwanci. Da fatan Allah ya sa a cimma nasara. Sidi Muhammad cewa yayi a dai ya hattara kadan daga cikin sakonni kenan da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook Madalla duka da haka muka kawo karshen shirin a yau a madadin daukacin abokan aiki na Radio France International RFI musamman injiniyan mu na yau Mustafa Adebisi ni Hawwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar ke muku fatan alkhairi
1: RFI
2: Tumarilla da haka ne kuma labaran ya kawo karshe inda a cikin sukuje da rundunar sojin Najeriya ke cewa babu wata hujja da ke nuna harin dakaranta ya kashe fararen hula a jihar Zamfara kun kuma ce da tajirin Afirka Aliko Dangote zai zuba jarin dala biliyan 45 a kasashen Afirka tun da shekarar 2030 haka zalika kun ce da tantama kan gazacin majituwa ta da baibaye ganawar Trump da Xi Jinping a Beijing wanda za ta tabu batu wa da dama a madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI musamman jagoran shirin Bashir Ibrahim Idris da injiniya Mustafa Adebisi sunana Azima Bashir Abin da ta gabatar ke fatan zamu kwana lafiya

0: daidai agogon Najeriya ne jarar kamar Chadi 8 kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita 31.
1: Azima Bashir Aminu.
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran. Rundunar sojin Najeriya ta ce babu hujjar da ke nuna harin dakarunta ya kashe fararen hula a jihar Zamfara. Attajirin Afirka Aliko Dangote zai zuba jarin dala biliyan 45 a kasashen Afirka nan da shekarar 2030. Tantama kan gazacin majituwa ta da baibaye ganawar Trump da shi a Beijing wadda za ta tabo batutuwa da dama. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Rundunar sojin Najeriya ta ce babu wasu hujjoji da ke nuna cewa an yi kuskuren kisan fararen hula a harharin da sojinta suka kai kan 'yan ta'adda a jihar Zamfara ta arewa maso yammacin kasar cikin watan nan, yadda ta bayyana rahotannin da ke fita game da kisan fararen hular a matsayin kuskuren harin soji a matsayin labarai marasa tushe. Sanarwar sojojin Najeriya na zuwa ne bayan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce kuskuren harin sojin na ranar 10 ga watan da muke na Mayu ya kashe fararen hula akalla 100 waɗanda ke tsaka da cin kasuwar ƙauyen Tumfa. Bayan kafa hujjoji da ganau waɗanda harin ya faru akan idanunsu, Amnesty ta ce galibin waɗanda aka kashe mata ne da ƙananan yara. Sai dai shirkwatar tsaron Najeriya cikin sanarwar ta ce babu hujja kan wannan ikirari. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya isa birnin Kigali na Rwanda domin halartar taron shugabannin manya da ƙananan kamfanonin Afirka na wannan shekara. Fiye da mutane 2000 da suka hada da shugabannin kamfanoni da masu zuba jari da masu ruwa da tsaki a harkar masana'antu baya ga ministocin kasashen nahiyar ne za su taru don tattaunawa game da makomar a Afirka a wannan karo. Najeriya na son ta zama gaba-gaba a cikin tattaunawar da za a yi domin janyo masu zuba jari a cikin kasar a ci gaba da kokarin haɓaka tattalin arzikinta. Wasu majiyoyi daga birnin Yamai na jamhuriyar Nijar na cewa mahukuntan kasar sun bayar da umarnin tayar da mutanen da ke zaune a unguwannin gab da filin jirgin saman birnin wanda ake alakantawa da sabbin matakan da gwamnatin sojin kasar ke dauka na tsaurara matakan tsaro a giwayen. Bayanai sun ce akalla iyalai 26,000 ne. Wannan umarni zai shafa bayan da gwamnati ta bayyana cewa tun farko sun yi gine-ginen ba bisa ka'ida ba ko kuma sun sayi filayen ba ta halastattun hanyoyi ba. Gwamnatin sojin Burkina Faso ta sake dakatar da wasu kungiyoyin fararen hula 247 a ranar da ke mayar da yawan kungiyoyin da kasar ta dakatar kawo yanzu zuwa fiye da 900. Shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya sanar da shirinsa na zuba sabon jarin dala biliyan 45 a nahiyar Afirka daga yanzu zuwa shekarar 2030. Dangote ya bayyana haka ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron shugaban kasashen Afirka da Faransa wanda ya gudana a birnin Nairobi na Kenya. Hamjakin attajirin ya kuma tabbatar da cewa a wannan shekara zai fara aikin ginin matatar mai kwatankwacin wanda yayi a Najeriya a yankin gabashin Afirka. Shugaba Emmanuel Macron ya sami kyakkyawar tarba daga Prime Minister Abiy Ahmed a Addis Ababa a ziyarar da shugaban na Paris ya faro yau Laraba a wani yunkuri na karfafa alaka tsakanin Faransa da Habasha. Wannan ne dai karo na uku da Macron ke kai ziyara Habasha daga shekarar 2019 kawo yanzu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce kasar a shirye take domin yin hulɗa da kowace ƙasa ta Afirka da nufin bayar da horo ga jami'an tsaronsu ko kuma taimakawa don yaƙi da ayyukan ta'addanci. Azantawarsa da Radio France International da kuma France 24 a gefen taron da aka kammala jiya Talata a birnin Nairobi, Kenya. Macron ya ce yanzu haka akwai irin wannan alaka tsakanin Faransa da wasu ƙasashe da dama a nahiyar ta Afirka. Daidai lokacin da ya rike sa'o'i kalilan gabanin ganawar Donald Trump da Xi Jinping a Beijing, China ta gargada Amurka game da sayarwa Taiwan makamai wanda ke zuwa bayan kalaman Trump da ke cewa baya buƙatar taimakon kasar wajen kawo ƙarshen yakin Iran. Tunare masu sharhi suka fara tsokaci kan abin da ka iya faruwa ko kuma biyo bayan wannan tattaunawa ganin yadda bangarorin biyu ke yi wa juna barazana da gargadi wanda ya sanya tsamanin gaza iya cimma matsaya kan kowane batu yayin wannan ganawa ta jagororin kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Shi da Trump dai za su tattauna ne kan batutuwa masu alaka da yakin Amurka a Iran da rikicin Taiwan, kana batun makaman nukiliya sai kuma fasahar AI, bangarorin da kowanne ke tsayuwar daka game da manufofin sa akai. Din a jiya Talata, China ta bayyana cewa a shirye take ta yi aiki da Amurka don warware matsaloli da dama, amma cikin yanayi na girmamawa maimakon yi mata gadara. Jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron ta masu matsakaicin ra'ayi a Faransa ta amince da tsohon Prime Minister kasar Gabriel Attal a matsayin wanda zai mata takarar shugabancin kasa yayin babban zaben da ke tafana 2027. Bayan babban taron jam'iyyar na jiya Talata ne kashi 91 cikin 100 na mambobin wannan jam'iyya suka amince da takarar Attal. Attal dai wanda na hannun daman shugaba Macron ne na daga yanzu zuwa ranar 1 ga watan Oktoba don kaddamar takartarsa a hukumanci. Akalla mutane hudu sun mutu a wani sabon hari da Isra'ila ta kai Lebanon da tsakar ranar yau Laraba, ciki har da kananan yara guda biyu, kamar yadda ma'aikatar lafiyar kasar ke shaidawa. Harin da ke zuwa duk da tsagaita wutar Amurka, wato tsagaita wutar da Amurka ta shiga gaba wajen kullawa. Na sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International a rafai ga kuma shirinmu na gaba.
2: A wannan shirin za mu leka zauren bikin nuna fina-finai na kan da aka soma a birni mai dauke da wannan suna a kasar Faransa, inda kamar yadda kuke da farko jaruma daga Faransa A Haidara, wacce aka dora wa nauyin gabatar da tsarin da ake da shi, da babban murya tana mai kaddamar da bikin nuna fina-finai na kan karo na 79.
3: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert.
2: Wannan dai ne babban taro da ke hada jarumai a bangaren da ya shafi fina-finai daga kowace kusurwa ta duniyar nan. A jawabin bude taron, A Haidara ta yi kira ga kwamitin da ke da nauyin tantance fina-finai da su nuna jajircewa da suke da ita. Baya ga kwarewa, tana mai kyafta zaton wannan biki na wannan shekara zai babbanta da saura. A Haidara ta gayyato wasu jarumai da suka yi suna a duniyar fina-finai, 'yar kasar China Gong Li da 'yar kasar Amerika Jane Fonda, waɗanda suka girmama sashen fina-finai kamar haka.
4: A nawa tunani fina-finai na da tasiri a rayuwarmu. Jajircewa da nuna juriya wata dama ce ta yin bayani ta hanyar tarihi. Tarihi na daga cikin al'adu, tarihi na taimakawa matuƙa wajen canza kewa, tarihi na taimakawa wajen hada tunaninmu duk da cewa muna da mabambantan ra'ayoyi, wanda hakan bai hana mu cimma wata sabuwar tafiya mai cike da farin ciki. Mun gudanar da wannan biki cikin raha, farin ciki da murna.
2: A wannan biki na kan za a share kwanaki 12 ana baje kolin fina-finai da za su yi gogayya a gaban kwararru, waɗanda bayan nazari za su tantance fina-finan da suka cancanci lashe wannan kyauta. A wannan gangami na kan jarumai daga ƙasashe daban-daban ne za su yi ta bayyana, wanda hakan wata dama ce ta nuna alfanun shirya irin wannan gangami ko haduwa wanda ake a karo na 79. A daidai lokacin da aka soma bikin bashe kolin fina-finai na kan a kasar Faransa, masana'antar Lonnywood a Najeriya ta shiga jimamin rasa ɗaya daga cikin jarumanta mai suna Alex Ikubo Okwariki. Jarumin ya rasu ne bayan fama da cutar kansa, yana mai shekaru 40, kuma abinda za a yi tuni da margayin shi ne ya samu karɓuwa a duniyar fina-finai a Najeriya da ma wajen kasar, ganin ta yadda sakonni ke ta yawo a shafukan sada zumunta 'yan lokuta da sanar da mutuwarsa. Alex Ikubo Okwariki ya shaye watanni yana jinya, wanda hakan ya kai shi ga daina bayyana a tarukan masana'antar Nollywood da kuma daina aikewa da sakonni a shafukan sada zumunta, al'amarin da ya saka da dama daga cikin magoya bayansa cikin zillimi. Marigayin ya taka muhimmiyar rawa a duniyar fina-finai a Najeriya, inda ya samu haskawa da kuma lashe wasu kyaututtuka da dama. Idan za mu iya tuni, a shekarar 2010 ya kasance a matsayi na biyu a wani shiri na lokacin da aka sani da Mr. Nigeria. Da samun labarin mutuwarsa, abokaninsa a masana'antar Lollywood suna ta aikewa da sakonni irin su Funke Akindele da Bolanle Nina Lowo, hatta Peter Okoye, dukkaninsu sun bayyana alhininsu da kuma rubuta sakonni zuwa ga iyalan mamatan.
0: magidanta a Najeriya na ci gaba da kokawa saboda tsadar kayan miya musamman tumatir sakamakon karancin sa a sassan kasar. Aisha Shehu Kabara ta duba mana yadda matsalar take a jihar Kano ga kuma rahotanta.
5: Karewar kayan miyan na manoman ranin daga gonaki da wuri kafin zuwan na damuna ne ya kawo karancin sa, wanda kuma bisa al'ada idan aka samu karancin abu yakan yi tsada. A baya akan bayar da attarugu naira 200 sama da guda 20, yanzu kuma guda 4 ne zuwa 5. Tumatir kuwa ba kowa ne yake bayar da na hakan ba, hakan ta samu kaji daga bakin wasu magidanta.
6: Ai ba samu kan manoma da kullum bayar da za a ce ba za a yi, amma kan abun bayar da za a ce sai godiya Allah kawai. Ina kuma ya tsada, hanyoyin samun ba su da yawa.
7: Allah ne ya kawo wannan lokaci na tsadar kayan miya. Gaskiya dan tsada kayan miya suna tsada wallahi, dan yanda kake siya da yanzu abin diya na ai ba kaman da ba. Abin da da zaka siya na 500 ai yanzu kwata-kwata idan kika je sai kiga an baki shi kaman na nawa ba abin ai. Sai dai a hankali a attaruhu ina ai shine ma yanzu yafi komai tsada. A da za a iya baki kaman na 200 a baki irin kaman guda 20, yanzu fa sai dai a baki guda 6 guda 5 ba wasu masu yawa ba.
5: Wasu daga cikin masu siyar da kayan miya sun hakura da sana'ar, wasu kuwa ba kullun suke mayar da kudin ba, hakan ta sa maka ji daga bangaren su.
8: Da abin da kai mutun zai kusacin sa, abin zai kamar tsada ma kai ne ka, kuma gaskiya ba kai bane ba, saboda sanda ana ara dubba a tana wannan sai yin tsada ta zo ake duba wannan yanayin.
5: Yanayin yadda kuke siyan tattasan farashin sa
8: ada da yanzu kusan ninka wai sai uku, da ana iya samun sa 7,000, 7,800, 6,000, yanzu za a iya samu 40,000, 38,000, 35,000.
9: Yare sai a hankali, wani zubin ana mayarwa wani zubin ba a maiwa ba, sabo ne ya samu re muke siyarwa saboda mun saba ka a zo nema mu ce babu, amma ba abinda za mu ci har namu ma shiga ciki yake.
5: Farashin atabu yana kaiwa nawa a buhun shi?
9: Yana kaiwa 100 karamin solo babba har 150.
5: Malam Jafar Ibrahim ya da kwari dake neman kayan gwari ya shaida mana dalilan tashin kayan miyan da halin da ake ciki a yanzu.
10: Dama manoma bana sun yi noman amfanin rani na kayan miya da wuri suka dasa saboda tsoron annoba, wata annoba da ake ta sharon, so kuma kin ga ya janye da wuri tunda an dasa shi da wuri to ya kare da wuri, kin ga ko dole a samu hawa farashin shi wannan amfanin gonar. To kuma kin ga cikin hukuncin Ubangiji kuma ma bane sai aka samu saukin wannan annoba ta ita wannan tsutsar da muke cewa sharon, wannan dai gaskiya shine makasudi kuma shine dalili.
5: Duk da tsadar kayan miyar da ake yi, wasu iyalan a lokacin da yake bozo sun yi shanya, hakan ta samu kaji daga bakin Ruqayya Abdullahi.
11: Saboda na siya tun lokacin da araha, shi yasa dama abin da yasa ma kake siya, in ka siya idan aka zo da lokacin tsada yayi sai kai amfani da shi. Dan ni dai yanzu ba ruwa da wani siyan danyen kayan miya, in na dauki kudin tattasin ya da attaruhu na har tumatir ma shan yawa nake ya bushe, sai ka kajijjiga kayi amfani da zaka yi da shi babu ruwanka.
5: Da wata ka sai bun attaruhun a lokacin?
11: Lokacin da na sai bun attaruhu ni da 6,000 na siye shi da 500.
5: Da yawan mutane sun koma amfani da barkono ne da tumatir leda domin nema wa rayuwar su sauki. Aisha Shehu Kabara, Kano, Arafai Hausa.
12: RFI
0: ga kuma shirinmu na gaba.
12: Rayuwata
13: mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci, sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara, tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin zai yi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a kasar Hausa. Galibi da zarar mace ta nuna sha'awar shiga harkar siyasa a kasar Hausa, darajar ta kan zube a idan al'umma saboda canfin da mutane ke yi wa mata 'yan siyasa a matsayin marasa kamun kai, da kuma dalilan kallon da ake yi wa mace na kasancewa mai zaman gida don kula da iyali. To sai dai batun ya sha bamban a wannan lokaci, lakari da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a harkokin siyasa da bangaren rike madafun iko, abinda ke nuna tabbas dole sai da gudunmawar mata za a samu nasara wajen tafiyar da kasa. wannan na a matsayin abin da shirin rayuwa ta ya mayar da hankali a kai kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Hafsat Baba tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya da kuma Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya amma kafin nan Hadiza Suleiman wakiliyarmu daga Kaduna ta aiko mana da wannan rahoto
12: rayuwata
14: domin samun cigaban al'umma musamman a fannin tafiyar da al'amuran yau da kullum a bangaren cigaban kasa su ma mata ba a bar su a baya ba domin bada ta su gudunmawar a harkokin siyasa duk da cewa ana yi wa irin waɗannan matan gurgura fahimta musamman a yankin arewacin Najeriya hakan ya sa muka tattauna da wasu mata da suke gwagwarmaya a siyasa dan shida mana irin matsalolin da suka fuskanta na kalubale da kuma nasarorin da suka cimma dalilin haka muka ji ta bakin yar siyasa wacce ta sha gwagwarmaya a wannan bangaren Maryam Isa
15: da ya jawo hankali ya shiga siyasa shine mata an bar mu a baya ko muna da rawa da zamu taka a gwamnatance sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu kuma idan aka ce ga mata suna da wasu madafun iko a cikin gwamnati to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa a samu sauki na hali da ake cikin wannan rayuwa tamu
14: kana mun ji daga baki ma'aikacin gwamnati
16: a matsayina na ma'aikacin gwamnati a wasu lokuta muna la'akari da irin aikin da ya kamata su su yi ba wai waɗanda ba za su iya yi ba wanda muka ga ba za su iya yi ba za mu yi kokari mu nisanta su da shi
14: mun kuma ji ra'ayoyin mutane shin wani tasiri mata ke takawa a fannin siyasa ko rike madafun iko
17: kasantuwar mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafun iko suna ƙara ƙarfafa wa sauran mata gwiwa don su zama suna ana damuwa da su a cikin harkan siyasa
18: wannan yadda ake fuskantar kalubale kala-kala dole dai sai ka tashi ka nema idan baka tashi ka nema ba ba wanda zai baka walau ka zama ma'aikaci ko kuma ka zama dan kasuwa ko kuma ka zama dan siyasa
19: ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a bangaren siyasa duba da cewa a tarihi akwai office da aka ba mata musamman na ministoci a Najeriya kuma tabbas sun yi abin a zo a gani
14: a ƙarshe mun ji daga bakin masanin zamantakewa
20: tsakani da Allah akwai alfahari sosai na farko shine an yi improving gender a zahiriyar rayuwa mata suna da ƙwarewa a komai kuma duk abu wanda ake ganin wani gurin ma namiji za a sa ba zai iya wa mace za ta iya so da wannan lokacin ka ba su ƙwarin gwiwa
14: masu salon magana dai na cewa abinda namiji zai iya yi macen ma za ta iya gwadawa
12: RFI
13: to madalla an gaishe da Hadiza Suleiman da rahoton nan yanzu sai zantawarta da Hajiya Ya Hafsat Baba tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya
21: na dauki ra'ayin siyasa saboda gaskiya na farko akwai yan siyasa a gidanmu kaman yayana duk wani gudunmuwa da mace za ta iya bayarwa indai ba wai tana aikin gwamnati bane to dole ne ta samu jam'iyya to saboda haka shi yasa na yi tunani ina son in shiga siyasa duk irin wayannan gaskiya sun ƙara ƙarfafa mun na zo na shiga siyasa
22: mu a nan arewa duk mace da idan ta fada cikin siyasa ra kiga tana fuskantar wani kalubale na gida wanne kika fuskanta
21: to na gida gaskiya ban fuskanci kalubale ba abin da yasa saboda kafin fara siyasa sai da ne magana da mai gidana ya bani goyen baya sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiyata tana da rai da duk ƴan uwana duk na zauna tare da su su ma sun bani goyen baya kuma sannan yara na ma suna da girma suma na zauna na tattauna da su saboda duk abin da zaka yi gari ka fara daga iyalinka tukunna amma kalubalen siyasa a mace dole ne kuma nayi takara har sau biyu so na san irin kalubalen da na samu ta wajen addini ta wajen al'ada mace ba ta shugabanci duk dai irin waɗannan abubuwan
22: a fannin siyasa dame kika yi tasiri akai burukanki da kika cimma
21: burina da na cimma dai akalla ko ba komai mun gwada ma yaran na baya wanda suke da sha'awan siyasa mata cewa za su iya yin siyasa amma da kamun kai kuma da san cewa ga abin da suke so a cikin siyasa wani irin gudunmuwa suke son su bayar saboda ita siyasa gaskiya ba da gudunmuwa ne
22: a tsakanin aikinki da kika yi da maza wani irin kalubale kika fuskanta
21: ni ban kalli kaina a matsayina na mace ba gaskiya burina shine akalla ko ba komai in ga cewa na taimaka duk a wani aikin da aka bani kuma nayi zarra sannan kuma za a iya tuna da ni ko da gobe bana nan
22: a ƙarshe zan ce wani irin shafar za ki mika mana mu mata wanda tun daga farko muna kallon ta kuma ma tsoro ya hana mu zuwa gurin
21: na farko dai ina ƙara ba da shawara cewa mata su yi ilimi saboda ilimi yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske sannan kuma duk abin da kika sa a gaba wanda kike ski na da buri kike son ki zama kada ki sa tsoro a zuciyarki ko kuma ki sa kasawa ki ba da ƙarfin zuciya kuma da addu'a cewa za ki iya
23: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a
1: harkan kasuwanci a rayuwa.
3: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
3: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai ƙure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
4: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara.
3: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
13: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata, ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Habiba Muhammad Sani, ‘yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya.
23: Kin san rayuwar ɗan Adam kamar yadda Allah ya halitta halitta, da yi namiji sai ya mace. Hikimar yin hakan ita ce, ita mace tana iya zama ƙashin bayan wato namiji ne a lokacin da mace ta zama jajirtacciya wacce ta san kanta. Ga idan muka taɓo batun siyasa, wato da kuma sauran shugabanci, ba za a samu nasara ba 100%. Face an sa mace a ciki, saboda idan kika yi la'akari da ma yanayin zamantakewar gida da yadda mace take tafi da al'amura a gida, in har ta samu goyon bayan mijinta suka tafi kafa da kafa 100% tare, suna gudanar da ayyukansu na gida, an samu abin da ake so. A matsayin mu na masu kare haƙƙin mata, muna taro na musamman dama lokaci-lokaci, musamman idan harkar siyasa ta zo, sannan kuma idan misali aka zo waɗanda za a dama da su a ɓangaren siyasar, wallau takara za su tsaya, wallau kuma mu goya bayan masu takara. Farko dai tunda mu nan arewacin Najeriya ne, dininmu da al'adarmu ba ma wasa da ita wajen wayar musu da kai game da ire-iren yadda za su iya shiga cikin al'umma.
24: So da dama za ki ga cewa idan mace ta faɗa fannin siyasa, ba ma ɓangaren aikin gwamnati ba, a nemi ta kallon kamar irin mara kamun kai.
23: Gaskiya wannan ba kana bane, sam ba kana bane. Ba duka aka tara aka zama ɗaya ba. Kuma idan kika tsaya tsam kika yi tunani, da kuma sauran masu sauraro idan za su yi uzuri suka yi tunani, da wuya misali a ce wacce macen da ta mai da hankali ta yi committing kanta akan abubuwan ci gaba na rayuwa, to ina mata kada lokacin shashanci.
24: Duba da yanayin yadda siyasa take a yanzu, tana tafiya ta wani salo daban wanda ba kamata a ce mace tana ciki ba, me za ki iya cewa game da wannan?
23: Abin da zan iya cewa anan akwai buƙatar wayarwa da matasa kai akan siyasa, ba daga baba shi ne yake jinyo ire-iren waɗannan matsaloli.
13: Tattaunawar Hadiza Suleiman da Hajiya Habiba Muhammad Sani, ‘yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku a game da rawar da mata ke takawa a harkokin siyasa? Kowace shawara kuke? Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku a game da rawar da mata ke takawa a harkokin siyasa? Kowace shawara kuke da ita ga waɗanda ke yi wa mata 'yan siyasa gurguwar fahimta? Sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa, Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kaduna, Hadiza Suleiman, Zainab Ibrahim, da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: Tumadala.

0: fara daidai agogon Najeriya ne jira kamar chadi 8 kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan bita 31.
1: Azima Bashir Aminu.
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran. Rundunar sojin Najeriya ta ce babu hujjar da ke nuna harin dakarunta ya kashe fararen hula a jihar Zamfara. Attajirin Afirka Aliko Dangote zai zuba jarin dala biliyan 45 a kasashen Afirka nan da shekarar 2030. Tantama kan gazacin majituwa ta da baibaye ganawar Trump da Xi a Beijing wadda za ta tabo batutuwa da dama. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Rundunar sojin Najeriya ta ce babu wasu hujjoji da ke nuna cewa an yi kuskuren kisan fararen hula a hararen da sojinta suka kai kan 'yan ta'adda a jihar Zamfara ta arewa maso yammacin kasar cikin watan nan, yadda ta bayyana rahotannin da ke fita game da kisan fararen hular a matsayin kuskuren harin soji a matsayin labarai marasa tushe. Sanarwar sojojin Najeriya na zuwa ne bayan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce kuskuren harin sojin na ranar 10 ga watan da muke na Mayu ya kashe fararen hula akalla 100 waɗanda ke saka da cin kasuwar ƙauyen Tumfa. Bayan kafa hujjoji da ganau waɗanda harin ya faru akan idanunsu, Amnesty ta ce galibin waɗanda aka kashe mata ne da ƙananan yara. Sai dai shirkuta tsaron Najeriya cikin sanarwar ta ce babu hujja kan wannan ikirari. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya isa birnin Kigali na Rwanda domin halartar taron shugabannin manya da ƙananan kamfanonin Afirka na wannan shekara. Da mutane 2000 da suka hada da shugabannin kamfanoni da masu zuba jari da masu ruwa da tsaki a harkar masana'antu baya ga ministocin kasashen nahiyar ne za su taru don tattaunawa game da makomar a Afirka a wannan karo. Najeriya na son ta zama gaba-gaba a cikin tattaunawar da za a yi domin janyo masu zuba jari a cikin kasar a ci gaba da kokarin haɓaka tattalin arzikinta. Wasu majiyoyi daga birnin Yamai na jamhuriyar Nijar na cewa mahukuntan kasar sun bayar da umarnin tayar da mutanen da ke zaune a unguwannin gab da filin jirgin saman birnin wanda ake alakantawa da sabbin matakan da gwamnatin sojin kasar ke dauka na tsaurara matakan tsaro a giwayen. Bayani sun ce akalla iyalai 26,000 ne wannan umarni zai shafa bayan da gwamnati ta bayyana cewa tun farko sun yi gine-ginen ba bisa ka'ida ba ko kuma sun sayi filayen ba ta halastattun hanyoyi. Gwamnatin sojin Burkina Faso ta sake dakatar da wasu kungiyoyin fararen hula 247 a ran da ke mayar da yawan kungiyoyin da kasar ta dakatar kawo yanzu zuwa fiye da 900. Shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya sanar da shirinsa na zuba sabon jarin dala biliyan 45 a nahiyar Afirka daga yanzu zuwa shekarar 2030. Dangote ya bayyana haka ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron shugaban kasashen Afirka da Faransa wanda ya gudana a birnin Nairobi na Kenya. Hamfakin attajirin ya kuma tabbatar da cewa a wannan shekara zai fara aikin ginin matatar mai kwatankwacin wanda yayi a Najeriya a yankin gabashin Afrika. Shugaba Emmanuel Macron ya sami kyakkyawar tarba daga Prime Minister Abiy Ahmed a Addis Ababa a ziyarar da shugaban na Paris ya faro yau Laraba a wani yunkuri na karfafa alaka tsakanin Faransa da Habasha. Wannan ne dai karo na uku da Macron ke kai ziyara Habasha daga shekarar 2019 kawo yanzu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce kasar a shirye take domin yin hulɗa da kowace ƙasa ta Afirka da nufin bayar da horo ga jami'an tsaronsu ko kuma taimakawa don yaƙi da ayyukan ta'addanci. Azantawarsa da Radio France International da kuma France 24 a gefen taron da aka kammala jiya Talata a birnin Nairobi, Kenya. Macron ya ce yanzu haka akwai irin wannan alaka tsakanin Faransa da wasu ƙasashe da dama a nahiyar ta Afirka. Daidai lokacin da ya rike sa'o'i kalilan gabanin ganawar Donald Trump da Xi Jinping a Beijing, China ta gargada Amurka game da sayarwa Taiwan makamai wanda ke zuwa bayan kalaman Trump da ke cewa baya buƙatar taimakon kasar wajen kawo ƙarshen yakin Iran. Tunirai masu sharhi suka fara tsokaci kan abin da ka iya faruwa ko kuma biyo bayan wannan tattaunawa ganin yadda bangarorin biyu ke yi wa juna barazana da gargadi wanda ya sanya tsamanin gaza iya cimma matsaya kan kowane batu yayin wannan ganawa da jagororin kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Shi da Trump dai za su tattauna ne kan batutuwa masu alaka da yakin Amurka a Iran da rikicin Taiwan, kana batun makaman nukiliya sai kuma fasahar AI, bangarorin da kowanne ke tsayuwar daka game da manufofin sa akai. Din ajiya talata China ta bayyana cewa a shirye take ta yi aiki da Amurka don warware matsaloli da dama, amma cikin yanayi na girmamawa maimakon yi mata gadara. Jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron ta masu matsakaicin ra'ayi a Faransa ta amince da tsohon prime minister kasar Gabriel Attal a matsayin wanda zai mata takarar shugabancin kasa yayin babban zaben da ke tafana 2027. Bayan babban taron jam'iyyar na jiya talata ne kashi 91 cikin 100 na mambobin wannan jam'iyya suka amince da takarar Attal. Attal dai wanda na hannun daman shugaba Macron ne na daga yanzu zuwa ranar 1 ga watan Oktoba don kaddamar da takar tasa a hukumanci. Akalla mutane hudu sun mutu a wani sabon hari da Isra'ila ta kai Lebanon da tsakar ranar yau Laraba, ciki har da kananan yara guda biyu, kamar yadda ma'aikatar lafiyar kasar ke shaidawa. Harin da ke zuwa duk da tsagaita wutar Amurka, wato tsagaita wutar da Amurka ta shiga gaba wajen kullawa. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI ga kuma shirinmu na gaba.
2: A wannan shirin za mu leka zauren bikin nuna fina-finai na kan da aka soma a birni mai dauke da wannan suna a kasar Faransa, inda kamar yadda kuke da farko jaruma daga Faransa A Haidara wacce aka dora wa nauyin gabatar da tsarin da ake da shi da babban murya tana mai kaddamar da bikin nuna fina-finai na kan karo na 79.
3: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert.
2: Wannan dai ne babban taro da ke hada jarumai a bangaren da ya shafi fina-finai daga kowace kusurwa ta duniyar nan. A jawabin bude taron, A Haidara ta yi kira ga kwamitin da ke da nauyin tantance fina-finai da su nuna jajircewa da suke da ita. Baya ga kwarewa, tana mai kyafta zaton wannan biki na wannan shekara zai babbanta da saura. A Haidara ta gayyato wasu jarumai da suka yi suna a duniyar fina-finai, 'yar kasar China Gong Li da 'yar kasar Amerika Jane Fonda, waɗanda suka girmama sashen fina-finai kamar haka.
4: A nawa tunani fina-finai na da tasiri a rayuwarmu. Jajircewa da nuna juriya wata dama ce ta yin bayani ta hanyar tarihi. Tarihi na daga cikin al'adu, tarihi na taimakawa matuƙa wajen canza kewa, tarihi na taimakawa wajen hada tunaninmu duk da cewa muna da mabambantan ra'ayoyi, wanda hakan bai hana mu cimma wata sabuwar tafiya mai cike da farin ciki. Mun gudanar da wannan biki cikin raha, farin ciki da murna.
2: A wannan biki na kan za a share kwanaki 12 ana baje kolin fina-finai da za su yi gogayya a gaban kwararru, waɗanda bayan nazari za su tantance fina-finan da suka cancanci lashe wannan kyauta. A wannan gangami na kan jarumai daga ƙasashe daban-daban ne za su yi ta bayyana, wanda hakan wata dama ce ta nuna alfanun shirya irin wannan gangami ko haduwa wanda ake a karo na 79. A daidai lokacin da aka soma bikin bashe kolin fina-finai na kan a kasar Faransa, masana'antar Loni Wood a Najeriya ta shiga jimamin rasa ɗaya daga cikin jarumanta mai suna Alex Ikubo Okwariki. Jarumin ya rasu ne bayan fama da cutar kansa, yana mai shekaru 40, kuma abinda za a yi tuni da margayin shi ne ya samu karɓuwa a duniyar fina-finai a Najeriya da ma wajen kasar, ganin ta yadda sakonni ke ta yawo a shafukan sada zumunta 'yan lokuta da sanar da mutuwarsa. Alex Ikubo Okwariki ya shaye watanni yana jinya, wanda hakan ya kai shi ga daina bayyana a tarukan masana'antar Nollywood da kuma daina aikewa da sakonni a shafukan sada zumunta, al'amarin da ya saka da dama daga cikin magoya bayansa cikin zillimi. Marigayin ya taka muhimmiyar rawa a duniyar fina-finai a Najeriya, inda ya samu haskawa da kuma lashe wasu kyaututtuka da dama. Idan za mu iya tuni, a shekarar 2010 ya kasance a matsayi na biyu a wani shiri na lokacin da aka sani da Mr. Nigeria. Da samun labarin mutuwarsa, abokaninsa a masana'antar Nollywood suna ta aikewa da sakonni irin su Funke Akindele da Bolanle Nina Lowo, hatta Peter Okoye, dukkaninsu sun bayyana alhininsu da kuma rubuta sakonni zuwa ga iyalan mamatan.
5: RFI.
0: To magidanta a Najeriya na ci gaba da kokawa saboda tsadar kayan miya musamman tumatur sakamakon karancin sa a sassan kasar. Aisha Shehu Kabara ta duba mana yadda matsalar take a jihar Kano ga kuma rahotanta.
6: Karewar kayan miyan na manoman ranin daga gonaki da wuri kafin zuwan na damuna ne ya kawo karancin sa, wanda kuma bisa al'ada idan aka samu karancin abu yakan yi tsada. Karewar kayan miyan na manoman ranin daga gonaki da wuri kafin zuwan na damuna ne ya kawo karancin sa, wanda kuma bisa al'ada idan aka samu karancin abu yakan yi tsada. A baya akan bayar da attarugu naira 200 sama da guda 20, yanzu kuma guda 4 ne zuwa 5. Tumatur kuwa ba kowa ne yake bayar da na hakan ba, hakan ta samu kaji daga bakin wasu magidanta.
7: Ai ba samu kan manoma da kullum bayar da za a ce ba, amma kan abun bayar da za a ce sai godiya Allah kawai. Ina da kuma ya tsada. Hanyoyin samun ba su da yawa.
8: Allah ne ya kamo wannan lokaci na tsadar kayan miya. Gaskiya dan tsada kayan miya suna tsada. Wallahi dan yanda kake siya da yanzu abin diya ai ba kaman da ba. Abin da da zaka siya na 500 ai yanzu kwata-kwata idan kika je sai kiga an baki shi kaman na nawa ba abin ai sai dai a hankali. A taruhu ina ai shine ma yanzu yafi komai tsada. A da za a iya baki kaman na 200 a baki irin kaman guda 20 yanzu fa sai dai a baki guda 6 guda 5 ba wasu masu yawa ba.
6: Wasu daga cikin masu siyar da kayan miya sun hakura da sana'ar, wasu kuwa ba kullun suke mayar da kudin ba, hakan ta sa muka ji daga bangaren su.
9: Da abin da kai mutun zai kusa cin sa, abin zai kamar tsada ma kai ne ka, kuma gaskiya ba kai bane ba. Saboda sanda ana ra dubba a tana wannan sai tsada ta zo ake duba wannan yanayin.
6: Yanayin yadda kuke siyan tattasan farashin sa a da da yanzu.
9: Eh kusan ninka wai sai uku. Da ana iya samun sa 7,000, 7,800, 6,000. Yanzu za a iya samu 40,000, 38,000, 35,000.
10: Yare sai a hankali. Wani zubin ana mayarwa, wani zubin ba a maiwa ba. Sabo ne ya samu re muke siyarwa. Saboda mun saba ka a zo ne ma mu ce babu. Amma ba abinda za mu ce har namu ma shiga ciki yake.
6: Farashin atabu yana kaiwa nawa a buhun shi?
10: Yana kaiwa 100 karamin solo. Babba har 150.
6: Malam Jafar Ibrahim ya da kwari dake neman kayan gwari ya shaida mana dalilan tashin kayan miyan da halin da ake ciki a yanzu.
11: Dama manoma bana sun yi noman amfanin rani na kayan miya da wuri suka dasa saboda tsoron annoba, wata annoba da ake tasharon. So kuma kin ga ya janye da wuri tunda an dasa shi da wuri to ya kare da wuri. Kinga ko dole a samu hawa farashin shi wannan amfanin gonar. To kuma kinga cikin hukuncin Ubangiji kuma ma bane sai aka samu saukin wannan annoba ta ita wannan tsutsar da muke cewa sharon. Wannan dai gaskiya shine makasudi kuma shine dalili.
6: Duk da tsadar kayan miyar da ake yi, wasu iyalan a lokacin da yake bozo sun yi shanya, hakan ta samu kaji daga bakin Ruqayya Abdullahi.
12: Saboda na siya tun lokacin da araha. Shi yasa dama abin da yasa ma kake siya. In ka siya idan aka zo da lokacin tsada yayi sai kai amfani da shi. Dan ni dai yanzu ba ruwa da wani siyan danyen kayan miya. Ni da kudin tattasin ya da attarugu na, har tumatur ma shanyawa nake ya bushe, sai ka kajijjiga kayi amfani da zaka yi da shi. Babu ruwanka.
6: Da wata ka sebo attarugu a lokacin?
12: Lokacin da na sebo attarugu ni da 6,000 na siye shi da 500.
6: Da yawan mutane sun koma amfani da barkono ne da tumatur leda domin nemawa rayuwarsu sauki.

0: Aisha Shehu Kabara, Kano, Arafai Hausa.
1: RFI.
2: Ga kuma shirin mu na gaba.
3: Rayuwata.
4: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata daga nan sashen Hausa Radio France International RFI. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da kananan yara tare da gayyato kwararru domin lalubo mafita akai. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin zai yi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a kasar Hausa. Galibi da zarar mace ta nuna sha'awar shiga harkar siyasa a kasar Hausa, darajar ta kan zubi a idan al'umma saboda canfin da mutane ke yi wa mata 'yan siyasa a matsayin marasa kamun kai da kuma dalilan kallon da ake yi wa mace na kasancewa mai zaman gida don kula da iyali. To sai dai batun ya sha bamban a wannan lokaci, lakari da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a harkokin siyasa da bangaren rike madafun iko, abinda ke nuna tabbas dole sai da gudunmawar mata za a samu nasara wajen tafiyar da kasa. Wannan na a matsayin abinda shirin rayuwa ta ya mayar da hankali a kai. Kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna, Najeriya, da kuma Hajiya Habiba Muhammad Sani, yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, Hadiza Suleiman, wakiliyarmu daga Kaduna, ta aiko mana da wannan rahoto.
3: Rayuwata.
5: Domin samun cigaban al'umma musamman a fannin tafiyar da al'amuran yau da kullum a bangaren cigaban kasa, su ma mata ba a bar su a baya ba domin bada tasu gudunmawar a harkokin siyasa, duk da cewa ana yi wa irin waɗannan matan gurgurar fahimta. Musamman a yankin arewacin Najeriya, hakan ya sa muka tattauna da wasu mata da suke gwagwarmaya a siyasa don shaida mana irin matsalolin da suka fuskanta na kalubale da kuma nasarorin da suka cimma. Dalilin haka muka ji ta bakin 'yar siyasa wacce ta sha gwagwarmaya a wannan bangaren, Maryam Isa.
6: Da ya jawo hankali na shiga siyasa shine mata an bar mu a baya, ko muna da rawa da za mu taka a gwamnatance sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu. Kuma idan aka ce ga mata suna da wasu da madafun iko a cikin gwamnati, to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa, a samu sauki na hali da ake cikin wannan rayuwa tamu.
5: Kana mun ji daga bakin ma'aikacin gwamnati.
7: A matsayina na ma'aikacin gwamnati, a wasu lokuta muna la'akari da irin aikin da ya kamata su su yi, ba wai waɗanda ba za su iya yi ba, wanda muka ga ba za su iya yi ba, za mu yi kokari mu nisanta su da shi.
5: Mun kuma ji ra'ayoyin mutane, shin wani tasiri mata ke takawa a fannin siyasa ko rike madafun iko?
8: Kasantuwar mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafun iko suna ƙara ƙarfafa wa sauran mata gwiwa don su zama suna ana damuwa da su a cikin harkan siyasa.
9: Wannan yadda ake fuskantar kalubale kala-kala, dole dai sai ka tashi ka nema, idan baka tashi ka nema ba ba wanda zai baka, walau ka zama ma'aikaci ko kuma ka zama dan kasuwa ko kuma ka zama dan siyasa.
10: Ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a bangaren siyasa, duba da cewa a tarihi akwai office da aka ba mata musamman na ministoci a Nigeria, kuma tabbas sun yi abin a zo a gani.
5: A ƙarshe mun ji daga bakin masanin zamantakewa.
11: Tsakani da Allah akwai alfanu sosai. Na farko shine an yi improving gender. A zahiriyar rayuwa mata suna da ƙwarewa a komai, kuma duk abu wanda ake ganin wani gurin ma namiji za a sa ba zai iya wa mace za ta iya. So da wannan lokacin ka ba su ƙwarin gwiwa.
5: Masu salon magana dai na cewa abinda namiji zai iya yi, macen ma za ta iya gwadawa.
3: RFI.
4: To madalla an gaishe da Hadiza Suleiman da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Hajiya Ya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna, Najeriya.
12: Na ɗauki ra'ayin siyasa saboda gaskiya na farko akwai 'yan siyasa a gidanmu kamar yayana, duk wani gudun

0: tara daidai agogon Najeriya ne jira kamar chadi 8 kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan bita 31.
1: Azima Bashir Aminu.
0: Masu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanin labaran. Rundunar sojin Najeriya ta ce babu hujjar da ke nuna harin dakarunta ya kashe fararen hula a jihar Zamfara. Attajirin Afirka Aliko Dangote zai zuba jarin dala biliyan 45 a kasashen Afirka nan da shekarar 2030. Tantama kan gazacin majituwa ta da baibaye ganawar Trump da shi a Beijing wadda za ta tabo batutuwa da dama. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Rundunar sojin Najeriya ta ce babu wasu hujjoji da ke nuna cewa an yi kuskuren kisan fararen hula a harharin da sojinta suka kai kan 'yan ta'adda a jihar Zamfara ta arewa maso yammacin kasar cikin watan nan, yadda ta bayyana rahotannin da ke fita game da kisan fararen hular a matsayin kuskuren harin soji a matsayin labarai marasa tushe. Sanarwar sojojin Najeriya na zuwa ne bayan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce kuskuren harin sojin na ranar 10 ga watan da muke na Mayu ya kashe fararen hula a kalla 100 waɗanda ke saka da cin kasuwar ƙauyen Tumfa. Bayan kafa hujjoji da ganau waɗanda harin ya faru a kan idanunsu, Amnesty ta ce galibin waɗanda aka kashe mata ne da ƙananan yara. Sai dai shirkutar tsaron Najeriya cikin sanarwar ta ce babu hujja kan wannan ikirari. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya isa birnin Kigali na Rwanda domin halartar taron shugabannin manya da ƙananan kamfanonin Afirka na wannan shekara. Da mutane 2000 da suka hada da shugabannin kamfanoni da masu zuba jari da masu ruwa da tsaki a harkar masana'antu baya ga ministocin kasashen nahiyar ne za su taru don tattaunawa game da makomar a Afirka a wannan karo. Najeriya na son ta zama gaba-gaba a cikin tattaunawar da za a yi domin janyo masu zuba jari a cikin kasar a ci gaba da kokarin haɓaka tattalin arzikinta. Wasu majiyoyi daga birnin Yamai na jamhuriyar Nijar na cewa mahukuntan kasar sun bayar da umarnin tayar da mutanen da ke zaune a unguwannin gab da filin jirgin saman birnin wanda ake alakantawa da sabbin matakan da gwamnatin sojin kasar ke dauka na tsaurara matakan tsaro a giwaye. Bayani sun ce akalla iyalai 26,000 ne. Wannan umarni zai shafa bayan da gwamnati ta bayyana cewa tun farko sun yi gine-ginen ba bisa ka'ida ba ko kuma sun sayi filayen ba ta halastattun hanyoyi ba. Gwamnatin sojin Burkina Faso ta sake dakatar da wasu kungiyoyin fararen hula 247 a ran da ke mayar da yawan kungiyoyin da kasar ta dakatar kawo yanzu zuwa fiye da 900. Shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya sanar da shirinsa na zuba sabon jarin dala biliyan 45 a nahiyar Afirka daga yanzu zuwa shekarar 2030. Dangote ya bayyana haka ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron shugaban kasashen Afirka da Faransa wanda ya gudana a birnin Nairobi na Kenya. Hamjakin attajirin ya kuma tabbatar da cewa a wannan shekara zai fara aikin ginin matatar mai kwatankwacin wanda yayi a Najeriya a yankin gabashin Afirka. Shugaba Emmanuel Macron ya sami kyakkyawar tarba daga Prime Minister Abiy Ahmed a Addis Ababa a ziyarar da shugaban na Paris ya faro yau Laraba a wani yunkuri na karfafa alaka tsakanin Faransa da Habasha. Wannan ne dai karo na uku da Macron ke kai ziyara Habasha daga shekarar 2019 kawo yanzu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce kasar a shirye take domin yin hulɗa da kowace ƙasa ta Afirka da nufin bayar da horo ga jami'an tsaronsu ko kuma taimakawa don yaƙi da ayyukan ta'addanci. Azantawarsa da Radio France International da kuma France 24 a gefen taron da aka kammala jiya Talata a birnin Nairobi, Kenya. Macron ya ce yanzu haka akwai irin wannan alaka tsakanin Faransa da wasu ƙasashe da dama a nahiyar ta Afirka. Daidai lokacin da ya rike sa'o'i kalilan gabanin ganawar Donald Trump da Xi Jinping a Beijing, China ta gargada Amurka game da sayarwa Taiwan makamai wanda ke zuwa bayan kalaman Trump da ke cewa baya buƙatar taimakon kasar wajen kawo ƙarshen yakin Iran. Tunirai masu sharhi suka fara tsokaci kan abin da ka iya faruwa ko kuma biyo bayan wannan tattaunawa, ganin yadda bangarorin biyu ke yi wa juna barazana da gargadi wanda ya sanya tsamanin gaza iya cimma matsaya kan kowane batu yayin wannan ganawa da jagororin kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Shi da Trump dai za su tattauna ne kan batutuwa masu alaka da yakin Amurka a Iran da rikicin Taiwan, kana batun makaman nukiliya sai kuma fasahar AI, bangarorin da kowanne ke tsayuwar daka game da manufofin sa akai. Din ajiya talata China ta bayyana cewa a shirye take ta yi aiki da Amurka don warware matsaloli da dama amma cikin yanayi na girmamawa maimakon yi mata gadara. Jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron ta masu matsakaicin ra'ayi a Faransa ta amince da tsohon Prime Minister kasar Gabriel Attal a matsayin wanda zai yi mata takarar shugabancin kasa yayin babban zaben da ke tafana 2027. Bayan babban taron jam'iyyar na jiya talata ne kashi 91 cikin 100 na mambobin wannan jam'iyya suka amince da takarar Attal. Attal dai wanda na hannun daman shugaba Macron ne na daga yanzu zuwa ranar 1 ga watan Oktoba don kaddamar da takar tasa a hukumanci. Akalla mutane hudu sun mutu a wani sabon hari da Isra'ila ta kai Lebanon da tsakar ranar yau Laraba, ciki har da kananan yara guda biyu kamar yadda ma'aikatar lafiyar kasar ke shaidawa, harin da ke zuwa duk da tsagaita wutar Amurka, wato tsagaita wutar da Amurka ta shiga gaba wajen kullawa. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International a RFI ga kuma shirinmu na gaba.
2: A wannan shirin zamu leka zauren bikin nuna fina-finai na kan da aka soma a birni mai dauke da wannan suna a kasar Faransa, inda kamar yadda kuke da farko jaruma daga Faransa A Haidara wacce aka dora wa nauyin gabatar da tsarin da ake da shi da babban murya tana mai kaddamar da bikin nuna fina-finai na kan karo na 79.
3: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert.
2: Wannan dai ne babban taro da ke hada jarumai a bangaren da ya shafi fina-finai daga kowace kusurwa ta duniyar nan. A jawabin bude taron, A Haidara ta yi kira ga kwamitin da ke da nauyin tantance fina-finai da su nuna jajircewa da suke da ita. Baya ga kwarewa, tana mai kyautata zaton wannan biki na wannan shekara zai bambanta da saura. A Haidara ta gayyato wasu jarumai da suka yi suna a duniyar fina-finai, yar kasar China Gong Li da yar kasar Amerika Jane Fonda, waɗanda suka girmama sashen fina-finai kamar haka.
4: A nawa tunani fina-finai na da tasiri a rayuwarmu. Jajircewa da nuna juriya wata dama ce ta yin bayani ta hanyar tarihi. Tarihi na daga cikin al'adu, tarihi na taimakawa matuƙa wajen canza kewa, tarihi na taimakawa wajen hada tunaninmu duk da cewa muna da mabambantan ra'ayoyi, wanda hakan bai hana mu cimma wata sabuwar tafiya mai cike da farin ciki. Mun gudanar da wannan biki cikin raha, farin ciki da murna.
2: A wannan biki na kan za a share kwanaki 12 ana baje kolin fina-finai da za su yi gogayya a gaban ƙwararru, waɗanda bayan nazari za su tantance fina-finan da suka cancanci lashe wannan kyauta. A wannan gangami na kan jarumai daga ƙasashe daban-daban ne za su yi ta bayyana, wanda hakan wata dama ce ta nuna alfanun shirya irin wannan gangami ko haduwa wanda ake a karo na 79. A daidai lokacin da aka soma bikin bashe kolin fina-finai na kan a kasar Faransa, masana'antar Loni Wood a Najeriya ta shiga jimamin rasa ɗaya daga cikin jarumanta mai suna Alex Ikubo Okwariki. Jarumin ya rasu ne bayan fama da cutar kansa, yana mai shekaru 40, kuma abinda za a yi tuni da margayin shi ne ya samu karɓuwa a duniyar fina-finai a Najeriya da ma wajen kasar, ganin ta yadda saƙonni ke ta yawo a shafukan sada zumunta 'yan lokuta da sanar da mutuwarsa. Alex Ikubo Okwariki ya shaye watanni yana jinya, wanda hakan ya kai shi ga daina bayyana a tarukan masana'antar Nollywood da kuma daina aikewa da saƙonni a shafukan sada zumunta, al'amarin da ya saka da dama daga cikin magoya bayansa cikin zillimi. Marigayin ya taka muhimmiyar rawa a duniyar fina-finai a Najeriya, inda ya samu haskawa da kuma lashe wasu kyaututtuka da dama. Idan za mu iya tuni, a shekarar 2010 ya kasance a matsayi na biyu a wani shiri na lokacin da aka sani da Mr. Nigeria. Da samun labarin mutuwarsa, abokaninsa a masana'antar Lollywood suna ta aikewa da saƙonni irin su Funke Akindele da Bolanle Nina Lowo, hatta Peter Okoye, dukkaninsu sun bayyana alhininsu da kuma rubuta saƙonni zuwa ga iyalan mamatan.
5: RFI.
0: Magidanta a Najeriya na ci gaba da kokawa saboda tsadar kayan miya musamman tumatir sakamakon karancin sa a sassan kasar. Aisha Shehu Kabara ta duba mana yadda matsalar take a jihar Kano ga kuma rahotanta.
6: Karewar kayan miyan na manoman rani daga gonaki da wuri kafin zuwan na damuna ne ya kawo karancin sa, wanda kuma bisa al'ada idan aka samu karancin abu yakan yi tsada. A baya akan bayar da attarugu naira 200 sama da guda 20, yanzu kuma guda 4 ne zuwa 5. Tumatir kuwa ba kowa ne yake bayar da na hakan ba, hakan ta samu kaji daga bakin wasu magidanta.
7: Ai muka samu kan manoma da kullum bayar da za a ce ba za a yi, amma kan abun bayar da za a ce sai godiya Allah kawai. Ina da kuma ya tsada, hanyoyin samun ba su da yawa.
8: Allah ne ya kamu wannan lokaci na tsada kayan miya. Gaskiya dan tsada kayan miya suna tsada. Wallahi dan yanda kake siya da yanzu abin diya na ai ba kaman da ba. Abin da da zaka siya na 500 ai yanzu kwata-kwata idan kika je sai kiga an baki shi kaman na nawa ba abin ai sai dai a hankali. A taruhu ina ai shine ma yanzu yafi komai tsada. A da za a iya baki kaman na 200 a baki irin kaman guda 20 yanzu fa sai dai a baki guda 6 guda 5 ba wasu masu yawa ba.
6: Wasu daga cikin masu siyar da kayan miya sun hakura da sana'ar, wasu kuwa ba kullun suke mayar da kudin ba, hakan ta sa maka ji daga bangaren su.
9: Da abin da kai mutun zai kusacin sa, abin zai kama tsada ma kai ne ka kuma gaskiya ba kai bane ba. Saboda sanda ana har dubba a tana wannan sai tsada ta zo ake duba wannan yanayi.
6: Yanayin yadda kuke siyan tattasan farashin sa a da da yanzu.
9: Eh kusan ninka wai sai uku. Da ana iya samun sa 7,000, 7,800, 6,000. Yanzu za a iya samu 40,000, 38,000, 35,000. Yare
10: sai a hankali. Wani zubin ana mayarwa, wani zubin ba a maiwa ba, sabo ne ya samu da muke siyarwa saboda mun saba ka a zo nema mu ce babu, amma ba abinda za mu ci har namu ma shiga ciki yake.
6: Farashin atabu yana kaiwa nawa a buhun shi?
10: Yana kaiwa 100 karamin solo babba har 150.
6: Malam Jafar Ibrahim ya da kwari dake neman kayan gwari ya shaida mana dalilan tashin kayan miyan da halin da ake ciki a yanzu.
11: Dama manoma bana sun yi noman amfanin rani na kayan miya da wuri suka dasa saboda tsoron annoba, wata annoba da ake tasharon, so kuma kinga ya janye da wuri tunda an dasa shi da wuri to ya kare da wuri, kinga ko dole a samu hawa farashin shi wannan amfanin gonar. To kuma kinga cikin hukuncin Ubangiji kuma ma bane sai aka samu saukin wannan annoba ta ita wannan tsutsar da muke cewa sharon. Wannan dai gaskiya shine makasudi kuma shine dalili.
6: Duk da tsadar kayan miyar da ake yi, wasu iyalan a lokacin da yake bozo sun yi shanya, hakan ta samu kaji daga bakin Ruqayya Abdullahi.
12: Saboda na siya tun lokacin da araha, shi yasa dama abin da yasa ma kake siya, in ka siya idan aka zo da lokacin tsada ya sai kai amfani da shi. Dan ni dai yanzu ba ruwa da wani siyan danyen kayan miya, in da kudin tattasin ya da attarugu na har tumatir ma shanyawa nake ya bushe, sai ka kajijjiga kayi amfani da za ka yi da shi babu ruwanka.
6: Dawa kika sai bun attarugu a lokacin?
12: Lokacin da na sai bun attarugu ni da 6,000 na siye shi da 500.
6: Da yawan mutane sun koma amfani da barkono ne da tumatir leda domin nema wa rayuwar su sauki. Aisha Shehu Kabara, Kano, Arafai Hausa.
5: RFI.
0: Ga kuma shirinmu na gaba.
5: Rayuwata.
13: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata. Daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullun, kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin zai yi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a ƙasar Hausa. Galibi da zarar mace ta nuna sha'awar shiga harkar siyasa a ƙasar Hausa, darajar ta kan zube a idan al'umma saboda canfin da mutane ke yi wa mata 'yan siyasa a matsayin marasa kamun kai da kuma dalilan kallon da ake yi wa mace na kasancewa mai zaman gida don kula da iyali. To sai dai batun ya sha bamban a wannan lokaci, la'akari da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a harkokin siyasa da bangaren rike madafun iko, abinda ke nuna tabbas dole sai da gudunmawar mata za a samu nasara wajen tafiyar da ƙasa. wannan na a matsayin abin da shirin rayuwa ta ya mayar da hankali a kai. Kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna, Najeriya, da kuma Hajiya Habiba Muhammad Sani, yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Amma kafin nan, Hadiza Suleiman, wakiliyarmu daga Kaduna, ta aiko mana da wannan rahoto.
14: Rayuwata.
15: Domin samun cigaban al'umma musamman a fannin tafiyar da al'amuran yau da kullum a bangaren cigaban ƙasa, su ma mata ba a bar su a baya ba domin ba da tasu gudunmawar a harkokin siyasa, duk da cewa ana yi wa irin waɗannan matan gurgura fahimta. Musamman a yankin arewacin Najeriya, hakan ya sa muka tattauna da wasu mata da suke gwagwarmaya a siyasa don shaida mana irin matsalolin da suka fuskanta na ƙalubale da kuma nasarorin da suka cimma. Dalilin haka muka ji ta bakin 'yar siyasa wacce ta sha gwagwarmaya a wannan bangaren, Maryam Isa.
16: Da ya jawo hankali na shiga siyasa shine mata an bar mu a baya, ko muna da rawa da za mu taka a gwamnatance, sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu. Kuma idan aka ce ga mata suna da wasu madafun iko a cikin gwamnati, to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa, a samu sauki na hali da ake cikin wannan rayuwa tamu.
15: Kana mun ji daga bakin ma'aikacin gwamnati.
17: A matsayina na ma'aikacin gwamnati, a wasu lokuta muna la'akari da irin aikin da ya kamata su su yi, ba wai waɗanda ba za su iya yi ba, wanda muka ga ba za su iya yi ba, za mu yi ƙoƙari mu nisanta su da shi.
15: Mun kuma ji ra'ayoyin mutane, shin wani tasiri mata ke takawa a fannin siyasa ko rike madafun iko?
18: Kasantuwar mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafun iko suna ƙara karfafa wa sauran mata gwiwa don su zama suna ana damawa da su a cikin harkan siyasa.
19: A rayuwar nan yadda ake fuskantar kalubale kala-kala, dole dai sai ka tashi ka nema, idan baka tashi ka nema ba ba wanda zai baka. Walau ka zama ma'aikaci ko kuma ka zama dan kasuwa ko kuma ka zama dan siyasa.
20: Ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a bangaren siyasa. Duba da cewa a tarihi akwai office da aka ba mata musamman na ministoci a Najeriya, kuma tabbas sun yi abin a zo a gani.
15: A ƙarshe mun ji daga bakin masanin zamantakewa.
21: Tsakani da Allah akwai alfanu sosai. Na farko shine an yi improving gender. A zahiriyar rayuwa mata suna da ƙwarewa a komai, kuma duk abu wanda ake ganin wani gurin ma namiji za a sa ba zai iya wa mace za ta iya. So da wannan lokacin ka ba su ƙwarin gwiwa.
15: Masu salon magana dai na cewa abinda namiji zai iya yi, macen ma za ta iya gwadawa.
14: RFI.
13: To madalla an gaishe da Hadiza Suleiman da rahoton nan. Yanzu sai zantawarta da Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna, Najeriya.
22: Na ɗauki ra'ayin siyasa saboda gaskiya na farko akwai 'yan siyasa a gidanmu kamar yayana, duk wani gudunmawa da mace za ta iya bayarwa indai ba wai tana aikin gwamnati ba ne, to dole ne ta samu jam'iyya. To saboda haka shi yasa na yi tunani ina son in shiga siyasa. Duk irin wa'annan gaskiya sun ƙara ƙarfafa mun na zo na shiga siyasa.
23: Mu a nan arewa, duk mace da idan ta faɗa cikin siyasa ra ki ga tana fuskantar wa'annan kalubale na gida. Wanne kika fuskanta?
22: To na gida gaskiya ban fuskanci kalubale ba, abin da yasa saboda kafin fara siyasan sai da ne magana da mai gidana ya bani goyon baya, sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiyata tana da rai da duk 'yan uwana duk na zauna tare da su, su ma sun bani goyon baya, kuma sannan yara na ma suna da girma, suma na zauna na tattauna da su, saboda duk abin da za ka yi gara ka fara daga iyalinka tukunna. Amma kalubalen siyasa a mace dole ne, kuma na yi takara har sau biyu, so na san irin kalubalen da na samu ta wajen addini, ta wajen al'ada, mace ba ta shugabanci, duk dai irin waɗannan abubuwan.
23: A fannin siyasa dame-dame kika yi tasiri a kai, burikanki da kika cimma?
22: Burina da na cimma dai akalla ko ba komi, mun gwada ma yaran na baya wanda suke da sha'awar siyasa, mata cewa za su iya yin siyasa amma da kamun kai, kuma da san cewa ga abin da suke so a cikin siyasa, wani irin gudunmawa suke son su bayar, saboda ita siyasa gaskiya ba da gudunmawa ne.
23: A tsakanin aikinki da kika yi da maza, wani irin kalubale kika fuskanta?
22: Ni ban kalli kaina a matsayina na mace ba. Gaskiya burina shine akalla ko ba komi in ga cewa na taimaka duk a wani aikin da aka bani, kuma na yi zarra, sannan kuma za a iya tuna da ni ko da gobe ba na nan.
23: A ƙarshe zan ce wani irin shawara za ki miƙa mana mu mata wanda tun daga farko muna kallon ta, kuma ma tsoro ya hana mu zuwa gurin.
22: Na farko dai ina ƙara ba da shawara cewa mata su yi ilimi, saboda ilimi yana da mahimmanci ƙwarai-ƙwarai da gaske. Sannan kuma duk abin da kika sa a gaba, wanda kike so kina da buri kike son ki zama, kada ki sa tsoro a zuciyarki ko kuma ki sa kasawa, ki ba da ƙarfin zuciya kuma da addu'a cewa za ki iya.
24: Matsayin 'ya mace na ko'ina, a makaranta, a
1: harkan kasuwanci a rayuwa.
3: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
3: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
3: Jajirtattun mata, gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai yi nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
13: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwa ta ba tare da ɓata lokaci ba, sai zantawar shirin da Hajiya Habiba Muhammad Sani, ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya.
4: Kin san rayuwar ɗan adam kamar yadda Allah ya halitta, da yi namiji sai ya mace. Hikimar yin hakan ita ce, ita mace tana iya zama ƙashin bayan wato namiji ne a lokacin da mace ta zama jajirtacciya wacce ta san kanta. Ga idan muka taɓo batun siyasa wato da kuma sauran shugabanci, ba za a samu nasara ba 100%. Bace an sa mace a ciki, saboda idan kika yi la'akari da ma yanayin zamantakewar gida da yadda mace take tafi da al'amura a gida, in har ta samu goyon bayan mijinta suka tafi kafa da kafa 100% tare, suna gudanar da ayyukansu na gida, an samu abin da ake so. A matsayin mu na masu kare haƙƙin mata, muna taro na musamman dama lokaci-lokaci, musamman idan harkar siyasa ta zo, sannan kuma idan misali aka zo waɗanda za a dama da su a ɓangaren siyasa, wallau takara za su tsaya, wallau kuma mu goya bayan masu takara. Farko dai mutum da mu nan arewacin Najeriya ne, dininmu da al'adarmu ba ma wasa da ita wajen wayar musu da kai game da ire-iren yadda za su iya shiga cikin al'umma.
14: So da dama za ki ga cewa idan mace ta faɗa fannin siyasa ba ma ɓangaren aikin gwamnati ba, a nemi ta kallon kamar irin mara kamun kai.
4: Gaskiya wannan ba kana bane, sam ba kana bane. Ba duka aka tara aka zama ɗaya ba. Kuma idan kika tsaya tsam kika yi tunani, da kuma sauran masu sauraro idan za su yi uzuri suka yi tunani, da wuya misali a ce wacce macen da ta yi mai da hankali ta yi committing kanta akan abubuwan ci gaba na rayuwa, to ina mata lokacin shashanci.
14: Duba da yanayin yadda siyasa take a yanzu, tana tafiya ta wani salo daban wanda ba kamata a ce mace tana ciki ba, me za ki iya cewa game da wannan?
4: Abin da zan iya cewa a nan, akwai buƙatar wayarwa da matasa kai akan siyasa ba daga baba shi ne yake janyo ire-iren waɗannan matsaloli.
13: Tattaunawar Hadiza Suleiman da Hajiya Habiba Muhammad Sani, ƴar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya. Gare ku masu saurare, menene ra'ayinku a game da rawar da mata ke takawa a harkokin siyasa? Kowace shawara kuke da ita ga waɗanda ke yi wa mata 'yan siyasa gurguwar fahimta, sai mun ji daga gare ku. A madadin sashen Hausa Radio France International RFI, musamman wakiliyarmu daga Kaduna Hadiza Suleiman, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar, ke cewa bisalamu huta lafiya.
0: Tumadala
5: RFI.
0: Ga kuma shirinmu na gaba.
24: Mai sauraron sashen Hausa na Radio France International RFI, assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Hawwa Aliyu ke farin cikin sake haduwa da ku ta cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro na wannan rana. Kamar yadda kuka ji a labaranmu, a taron Afirka da Faransa da aka kammala jiya Talata a ƙasar Kenya, Faransa ta sanar da shirin saka jarin euro biliyan 23 don ƙarfafa kasuwanci tsakanin ɓangarorin biyu. Shugaba Emmanuel Macron ne ya sanar da haka, yana mai cewa daga yanzu ɓangarorin biyu za su gudanar da mu'amala ce irin ta bani gishiri in baka manda, a maimakon ba Afirka tallafi kamar yadda ake yi a baya. Ko menene ra'ayoyinku a game da wannan sabuwar alaka da ke neman shimfiduwa tsakanin Faransa da Afrika? Shin waɗanne abubuwa suka dace a yi muddin ana son inganta mu'amala, musamman a fagen tattalin arziki tsakanin ɓangarorin biyu? Kuma Madalla, yanzu ga kaɗan daga cikin sakonni da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook, inda a yau zamu soma ne da sakon Comrade Aliyu Yakubu Digawa daga jihar Bauchi a tarayyar Najeriya, inda yake cewa Salam Arafai Hausa. Taron kwanaki biyu da kasashen Afirka da Faransa suka kammala a jiya Talata da ya gudana a ƙasar Kenya. Har ta kai ga shugaba Macron yana cewa Faransa za ta saka hannun jarin euro biliyan biyu don karfafa kasuwanci tsakanin bangarorin biyu. A wannan bangare dai muna fatan kwalliya ta biya kudin sabulu har da soso. A tashi lafiya Arafai. Sani Muhammad daga Karmo a Abujan tarayyar Najeriya cewa yayi. Arafai Hausa, to gaskiya in dai Faransa da gaske take ba yaudara ba, to hakan yana da kyau. In kuma akasin hakan ne, to mu ƴan Afrika ba za mu yarda ba, domin kuwa yanzu lokaci ya wuce da za a ci gaba da yaudarar mu. A ƙarshe Allah ya sa a dace. A tashi lafiya Arafai. Sakon Sanusi Madatai da Magaram cewa yayi. Salam sashen Hausa na Arafai, duk da cewa babu kasashen mu na AES a wannan sabon kawance, ina fatan shugabannin mu na Afrika waɗanda kasashen su ke karkashin wannan tafiya su yi tsayin daka don ganin kasashen nasu sun mori wannan sabuwar alaka. EFCC ɗan Kilbahong cewa yayi. Ba shakka hakan abu ne mai kyau, zai tabbatar da ƙarin bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen Afrika. Allah ya sa mu ga amfanin hakan a hannu. Da fatan shugaban ƙasar Kenya zai yi abin da ya dace. A tashi lafiya Arafai. Domin shigowa ko neman damawa da kai a shirin, turo mana sako ta lambar wayar mu kamar haka: alamar ƙari 234-6-6-6-6-6-1, ko kuma ta shafin mu na Facebook a Arafai Hausa. Ga ci gaban shirin. Yusuf Sani daga jihar Gombe a tarayyar Najeriya cewa yayi. Muna fatan wannan alaka da ke neman shimfiduwa tsakanin Faransa da Afrika, Allah ya sa hakan ya kawo ci gaba mai dorewa. Ita kuwa Hafsat Ilyas Yakubu daga jihar Bauchi cewa tayi. Arafai Hausa, kammala taro tsakanin kasashen Afrika da Faransa a kasar Kenya don bunƙasa tattalin arziki da tsaro, hakan abu ne mai kyau. Muna fatan haƙa ta cimma ruwa. Tashi lafiya. Yahaya Alkanawi Attijani a Jaga daga jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya cewa yayi. Arafai Hausa, babu shakka taron da aka yi a Kenya taron shan shayi ne kawai. Mu gani a ƙasa shi ne kawai. Umar Ari ba dai abadan kuwa cewa yayi. Arafai Hausa, muna fatan Allah ya sa hakan ya zame wa ƙasashenmu na Afrika alkhairi. Yayin da Salisu Yahaya ɗan Nijar cewa yayi. Allah ya sa alkhairi a ciki. Garba Idi Wise da Magaram cewa yayi. Kariya bayan bugu. Usman EFCC Alhassan kuwa cewa yayi. Arafai Hausa, muna yi wa shugaban kasar Kenya fatan alkhairi, kuma muna fatan wannan alaka ya dore, da fatan za a tashi lafiya. Sani mai langelenge ya wuri cewa yayi. Muna marhabin da wannan kyakkyawar tsari da aka shirya, ganin cewa shiri ne da zai fitar da nahiyar mu ta Afrika daga kangin mai neman taimako zuwa abokiyar hulɗar kasuwanci. Da fatan Allah ya sa a cimma nasara. Sidi Muhammad cewa yayi. Adai ya hattara. Kaɗan daga cikin sakonni kenan da masu sauraron mu suka turo mana ta shafin mu na Facebook. Madalla, duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau. A madadin ɗaukacin abokan aiki na Radio France International RFI, musamman injiniyan mu na yau Mustapha Adebisi. Ni Hawwa Aliyu da na shirya na kuma gabatar, ke muku fatan alkhairi.
2: RFI.
0: Madalla, da haka ne kuma labaran ya kawo ƙarshe, inda a cikin sukuje da rundunar sojin Najeriya ke cewa babu wata hujja da ke nuna harin dakaranta ya kashe fararen hula a jihar Zamfara. Kun kuma ce da attajirin Afirka Aliko Dangote zai zuba jarin dala biliyan 45 a kasashen Afirka tun da shekarar 2030. Haka zalika kun ce da tantama kan gaza cimma jituwa ta da baibaye ganawar Trump da Xi Jinping a Beijing, wadda za ta taɓo batutuwa da dama. A madadin daukacin ma'aikatan sashen Hausa na Radio France International RFI, musamman jagoran shirin Bashir Ibrahim Idris da injiniya Mustafa DBC. Sunana Azima Bashir Abin da ta gabatar, ki fatan za mu kwana lafiya.

0: fara daidai agogon Najeriya Niger kamar chadi takwas kenan agogon TU daga na sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan bita 31.
1: Azima Bashir Aminu.
0: Asu sauraro barkamu da wannan lokaci ga kanan labaran. Rundunar sojin Najeriya ta ce babu hujjar da ke nuna harin da karanta ya kashe fararen hula a jihar Zamfara. Attajirin Afirka Aliko Dangote zai zuba jarin dala biliyan 45 a kasashen Afirka nan da shekarar 2030. Tantama kan gazacin majituwa ta da baibaye ganawar Trump da shi a Beijing wanda za ta tabo batutuwa da dama. Yanzu kuma ga cikakkun labaran. Rundunar sojin Najeriya ta ce babu wasu hujjoji da ke nuna cewa an yi kuskuren kisan fararen hula a harharin da sojinta suka kai kan yan ta'adda a jihar Zamfara ta arewa maso yammacin kasar cikin watan nan, yanda ta bayyana rahotannin da ke fita game da kisan fararen hular a matsayin kuskuren harin soji a matsayin labarai marasa tushe. Sanarwar sojojin Najeriya na zuwa ne bayan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam ta Amnesty International ta ce kuskuren harin sojin na ranar 10 ga watan da muke na Mayu ya kashe fararen hula a kalla 100 waɗanda ke saka da cin kasuwar ƙauyen Tumfa. Bayan kafa hujjoji da ganau waɗanda harin ya faru akan idanansu, Amnesty ta ce galibin waɗanda aka kashe mata ne da ƙananan yara. Sai dai shirkuta tsaron Najeriya cikin sanarwar tata ta ce babu hujja kan wannan ikirari. Shugaban Najeriya Bola Tinubu ya isa birnin Kigali na Rwanda domin halartar taron shugabannin manya da ƙananan kamfanonin Afirka na wannan shekara. Da mutane 2000 da suka hada da shugabannin kamfanoni da masu zuba jari da masu ruwa da tsaki a harkar masana'antu baya ga ministocin kasashen nahiyar ne za su taru don tattaunawa game da makomar a Afirka a wannan karo. Najeriya na son ta zama gaba-gaba a cikin tattaunawar da za a yi domin janyo masu zuba jari a cikin kasar a ci gaba da kokarin haɓaka tattalin arzikinta. Wasu majiyoyi daga birnin Yamai na jamhuriyar Niger na cewa mahukuntan kasar sun bayar da umarnin tayar da mutanen da ke zaune a unguwannin gab da filin jirgin saman birnin wanda ake alakantawa da sabbin matakan da gwamnatin sojin kasar ke dauka na tsaurara matakan tsaro a giwayen. Bayani sun ce akalla iyalai 26,000 ne wannan umarni zai shafa bayan da gwamnati ta bayyana cewa tun farko sun yi gine-ginen ba bisa ka'ida ba ko kuma sun sayi filayen ba ta halastattun hanyoyi. Gwamnatin sojin Burkina Faso ta sake dakatar da wasu kungiyoyin fararen hula 247 a ranar da ke mayar da yawan kungiyoyin da kasar ta dakatar kawo yanzu zuwa fiye da 900. Shugaban rukunin kamfanonin Dangote Alhaji Aliko Dangote ya sanar da shirin sa na zuba sabon jarin dala biliyan 45 a nahiyar Afirka daga yanzu zuwa shekarar 2030. Dangote ya bayyana haka ne a lokacin da yake gabatar da jawabi a wajen taron shugaban kasashen Afirka da Faransa wanda ya gudana a birnin Nairobi na Kenya. Hamfakin attajirin ya kuma tabbatar da cewa a wannan shekara zai fara aikin ginin matatar mai kwatankwacin wanda yayi a Najeriya a yankin gabashin Afrika. Shugaba Emmanuel Macron ya sami kyakkyawar tarba daga Prime Minister Abiy Ahmed a Addis Ababa a ziyarar da shugaban na Paris ya faro yau Laraba a wani yunkuri na karfafa alaka tsakanin Faransa da Habasha. Wani ne dai karo na uku da Macron ke kai ziyara Habasha daga shekarar 2019 kawo yanzu. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya ce kasar a shirye take domin yin hulɗa da kowace ƙasa ta Afirka da nufin bayar da horo ga jami'an tsaronsu ko kuma taimakawa don yaƙi da ayyukan ta'addanci. Azantawarsa da Radio France International da kuma France 24 a gefen taron da aka kammala jiya Talata a birnin Nairobi, Kenya. Macron ya ce yanzu haka akwai irin wannan alaka tsakanin Faransa da wasu ƙasashe da dama a nahiyar ta Afirka. Daidai lokacin da ya rike sa'o'i kalilan gabanin ganawar Donald Trump da Xi Jinping a Beijing, China ta gargada Amurka game da sayarwa Taiwan makamai wanda ke zuwa bayan kalaman Trump da ke cewa baya buƙatar taimakon kasar wajen kawo ƙarshen yakin Iran. Tunarai masu sharhi suka fara tsokaci kan abin da ka iya faruwa ko kuma biyo bayan wannan tattaunawa ganin yadda bangarorin biyu ke yi wa juna barazana da gargadi wanda ya sanya tsamanin gaza iya cimma matsaya kan kowane batu yayin wannan ganawa da jagororin kasashen biyu mafiya karfin tattalin arziki a duniya. Shi da Trump dai za su tattauna ne kan batutuwa masu alaka da yakin Amurka a Iran da rikicin Taiwan, kana batun makaman nukiliya sai kuma fasahar AI, bangarorin da kowanne ke tsayuwar daka game da manufofin sa akai. Din ajiya talata China ta bayyana cewa a shirye take ta yi aiki da Amurka don warware matsaloli da dama, amma cikin yanayi na girmamawa maimakon yi mata gadara. Jam'iyyar shugaba Emmanuel Macron ta masu matsakaicin ra'ayi a Faransa ta amince da tsohon prime minister kasar Gabriel Attal a matsayin wanda zai mata takarar shugabancin kasa yayin babban zaben da ke tafana 2027. Bayan babban taron jam'iyyar na jiya talata ne, kashi 91 cikin 100 na mambobin wannan jam'iyya suka amince da takarar Attal. Attal dai wanda na hannun daman shugaba Macron ne na daga yanzu zuwa ranar 1 ga watan Oktoba don kaddamar da takarar tasa a hukumanci. Akalla mutane hudu sun mutu a wani sabon hari da Isra'ila ta kai Lebanon da tsakar ranar yau Laraba, cike har da kananan yara guda biyu, kamar yadda ma'aikatar lafiyar kasar ke shaidawa. Harin da ke zuwa duk da tsagaita wutar Amurka, wato tsagaita wutar da Amurka ta shiga ba wajen kullawa. Kuna sauraron labaran daga nan sashen Hausa na Radio France International, RFI, ga kuma shirinmu na gaba.
2: A wannan shirin za mu leka zauren bikin nuna fina-finai na kan da aka soma a birni mai dauke da wannan suna a kasar Faransa, inda kamar yadda kuke da farko, jaruma daga Faransa A Haidara, wacce aka dora wa nauyin gabatar da tsarin da ake da shi, da babban murya tana mai kaddamar da bikin nuna fina-finai na kan karo na 79.
3: Je déclare le 79e Festival de Cannes ouvert.
2: Wannan dai ne babban taro da ke hada jarumai a bangaren da ya shafi fina-finai daga kowace kusurwa ta duniyar nan. A jawabin bude taron, A Haidara ta yi kira ga kwamitin da ke da nauyin tantance fina-finai da su nuna jajircewa da suke da ita. Baya ga kwarewa, tana mai kyafta zaton wannan biki na wannan shekara zai babbanta da saura. A Haidara ta gayyato wasu jarumai da suka yi suna a duniyar fina-finai, 'yar kasar China Gong Li da 'yar kasar Amerika Jane Fonda, waɗanda suka girmama sashen fina-finai kamar haka.
4: A nawa tunani, fina-finai na da tasiri a rayuwarmu. Jajircewa da nuna juriya wata dama ce ta yin bayani ta hanyar tarihi. Tarihi na daga cikin al'adu, tarihi na taimakawa matuƙa wajen canza kewa, tarihi na taimakawa wajen haɗa tunaninmu duk da cewa muna da mabambantan ra'ayoyi, wanda hakan bai hana mu cimma wata sabuwar tafiya mai cike da farin ciki. Mun gudanar da wannan biki cikin raha, farin ciki da murna.
2: A wannan biki na kan za a share kwanaki 12 ana baje kolin fina-finai da za su yi gogayya a gaban kwararru, waɗanda bayan nazari za su tantance fina-finan da suka cancanci lashe wannan kyauta. A wannan gangami na kan, jarumai daga ƙasashe daban-daban ne za su yi ta bayyana, wanda hakan wata dama ce ta nuna alfanun shirya irin wannan gangami ko haduwa wanda ake a karo na 79. A daidai lokacin da aka soma bikin bashe kolin fina-finai na kan a kasar Faransa, masana'antar Loni Wood a Najeriya ta shiga jimamin rasa ɗaya daga cikin jarumanta mai suna Alex Ikubo Okwariki. Jarumin ya rasu ne bayan fama da cutar kansa, yana mai shekaru 40, kuma abinda za a yi tuni da margayin shi ne ya samu karɓuwa a duniyar fina-finai a Najeriya da ma wajen kasar, ganin ta yadda sakonni ke ta yawo a shafukan sada zumunta 'yan lokuta da sanar da mutuwarsa. Alex Ikubo Okwariki ya shaye watanni yana jinya, wanda hakan ya kai shi ga daina bayyana a tarukan masana'antar Nollywood da kuma daina aikewa da sakonni a shafukan sada zumunta, al'amarin da ya saka da dama daga cikin magoya bayansa cikin zillimi. Marigayin ya taka muhimmiyar rawa a duniyar fina-finai a Najeriya, inda ya samu haskawa da kuma lashe wasu kyaututtuka da dama. Idan za mu iya tuni, a shekarar 2010 ya kasance a matsayi na biyu a wani shiri na lokacin da aka sani da Mr. Nigeria. Da samun labarin mutuwarsa, abokaninsa a masana'antar Nollywood suna ta aikewa da sakonni irin su Funke Akindele da Bolanle Nina Lowo, hatta Peter Okoye, dukkaninsu sun bayyana alhininsu da kuma rubuta sakonni zuwa ga iyalan mamatan.
5: laifi.
0: To magidanta a Najeriya na ci gaba da kokawa saboda tsadar kayan miya musamman tumatur sakamakon karancin sa a sassan kasar. Aisha Shehu Kabara ta duba mana yadda matsalar take a jihar Kano ga kuma rahotanta.
6: Karewar kayan miyan na manoman ranin daga gonaki da wuri kafin zuwan na damuna ne ya kawo karancin sa, wanda kuma bisa al'ada idan aka samu karancin abu yakan yi tsada. A baya akan bayar da attarugu naira 200 sama da guda 20, yanzu kuma guda 4 ne zuwa 5. Tumatur kuwa ba kowa ne yake bayar da na hakan ba, hakan ta samu kaji daga bakin wasu magidanta.
7: Ai ba samu kan manoma da kullum bayar da za a ce ba za a yi, amma kan abun bayar da za a ce sai godiya Allah kawai. Ina da kuma tsada, hanyoyin samun ba su da yawa.
8: Allah ne ya kamu wannan lokaci na tsada kayan miya. Gaskiya dan tsada kayan miya suna tsada wallahi, dan yanda kake siya da yanzu abin diya na ai ba kaman da ba. Abin da da zaka siya na 500 ai yanzu kwata kwata idan kika je sai kiga an baki shi kaman na nawa ba. Abin ai sai dai a hankali a attarugu ina ai shine ma yanzu yafi komai tsada. A da za a iya baki kaman na 200 a baki irin kaman guda 20, yanzu fa sai dai a baki guda 6 guda 5 ba wasu masu yawa ba.
6: Wasu daga cikin masu siyar da kayan miya sun hakura da sana'ar, wasu kuwa ba kullun suke mayar da kudin ba, hakan ta sa maka ji daga bangaren su.
9: Da abin da kai mutun zai kusacin sa, abin zai kamar tsada ma kai ne ka, kuma gaskiya ba kai bane ba, saboda san da ana ara dubba a tana wannan sai tsada ta zuwa ake duba wannan yanayi.
6: Yanayin yadda kuke siyan tattasan farashin sa a da da yanzu.
9: Eh kusan ninka wai sai uku. Da ana iya samun sa 7,000, 7,800, 7,600. Yanzu za a iya samu 40,000, 38,000, 35,000. Yare
10: sai a hankali. Wani zubin ana mayarwa, wani zubin ba a maiwa ba. Sabo ne ya samu re muke siyarwa. Saboda mun saba ka a zo nema mu ce babu. Amma ba abinda zamu ci har namu ma shiga ciki yake.
6: Farashin atabu yana kaiwa nawa a buhun shi?
10: Yana kaiwa 100 karamin solo. Babba har 150.
6: Malam Jafar Ibrahim ya da kwari da ke neman kayan gwari ya shaida mana dalilan tashin kayan miyan da halin da ake ciki a yanzu.
11: Dama manoma bana sun yi noman amfanin rani na kayan miya da wuri suka dasa saboda tsoron annoba, wata annoba da ake tasharon. So kuma kin ga ya janye da wuri tunda an dasa shi da wuri, to ya kare da wuri. Kinga ko dole a samu hawa farashin shi wannan amfanin gonar. To kuma kinga cikin hukuncin Ubangiji kuma ma bane sai aka samu saukin wannan annoba ta ita wannan tsutsar da muke cewa sharon. Wannan dai gaskiya shine makasudi kuma shine dalili.
6: Duk da tsadar kayan miyar da ake yi, wasu iyalan a lokacin da yake bozo sun yi shanya, hakan ta samu kaji daga bakin Ruqayya Abdullahi.
12: Saboda na siya tun lokacin da araha. Shi yasa dama abin da yasa man kake siya. In ka siya idan aka zo da lokacin tsada yayi sai kai amfani da shi. Dan ni dai yanzu ba ruwa da wani siyan danyen kayan miya. Ni da kudin tattasin ya da attarugu na, har tumatur ma shanyawa nake ya bushe, sai ka kajijjiga kayi amfani da za ka yi da shi. Babu ruwanka.
6: Da wata ka sai bun attarugu a lokacin?
12: Lokacin da na sai bun attarugu ni da 6,000 na siye shi da 500.
6: Da yawan mutane sun koma amfani da barkono ne da tumatur leda domin nema wa rayuwarsu sauki. Aisha Shehu Kabara, Kano, Arafai Hausa.
5: RFI
0: ga kuma shirinmu na gaba.
5: Rayuwata.
13: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Sannunmu da arzikin sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin Rayuwata daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Shirin da bisa al'ada kan tattauna batutuwa da dama da suka shafi mata da ƙananan yara, tare da gayyato ƙwararru domin lalubo mafita a kai. Kamar kullun kuna tare da Zainab Ibrahim. A yau shirin zai yi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a kasar Hausa. Galibi da zarar mace ta nuna sha'awar shiga harkar siyasa a kasar Hausa, darajar ta kan zube a idan al'umma saboda canfin da mutane ke yi wa mata 'yan siyasa a matsayin marasa kamun kai da kuma dalilan kallon da ake yi wa mace na kasancewa mai zaman gida don kula da iyali. To sai dai batun ya sha bamban a wannan lokaci, lakari da irin gudunmawar da mata ke bayarwa a harkokin siyasa da bangaren rike madafun iko, abinda ke nuna tabbas dole sai da gudunmawar mata za a samu nasara wajen tafiyar da ƙasa. wannan na a matsayin abin da shirin rayuwa ta ya mayar da hankali a kai kuma bakin da muka gayyata sun hada da Hajiya Hafsat Baba tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya da kuma Hajiya Habiba Muhammad Sani yar gwagwarmayar kare haƙƙin mata a tarayyar Najeriya amma kafin nan Hadiza Suleiman wakiliyarmu daga Kaduna ta aiko mana da wannan rahoto
14: rayuwata
15: domin samun cigaban al'umma musamman a fannin tafiyar da al'umuran yau da kullum a bangaren cigaban kasa su ma mata ba a bar su a baya ba domin ba da ta su gudunmawar a harkokin siyasa duk da cewa ana yi wa irin waɗannan matan gurgurar fahimta musamman a yankin arewacin Najeriya hakan yasa muka tattauna da wasu mata da suke gwagwarmaya a siyasa dan shida mana irin matsalolin da suka fuskanta na kalubale da kuma nasarorin da suka cimma dalilin haka muka ji ta bakin yar siyasa wacce ta sha gwagwarmaya a wannan bangaren Maryam Isa
16: da ya jawo hankalin shiga siyasa shine mata an bar mu a baya ko muna da rawa da zamu taka a gwamnatance sakamakon mata mu ne muke da sana'o'in hannu kuma idan aka ce ga mata suna da wasu madafin iko a cikin gwamnati to insha Allah za a samu wato kaso mafi yawa a samu sauki na hali da ake cikin wannan rayuwa ta mu
15: kana mun ji daga baki ma'aikacin gwamnati
17: a matsayina na ma'aikacin gwamnati a wasu lokuta muna la'akari da irin aikin da ya kamata su su yi ba wai waɗanda ba za su iya yi ba wanda muka ga ba za su iya yi ba za mu yi kokari mu nisanta su da shi
15: mun kuma ji ra'ayoyin mutane shin wani tasiri mata ke takawa a fannin siyasa ko rike madafin iko
18: kasantuwar mata a cikin siyasa ko kuma a rike da madafin iko suna ƙara ƙarfafa wa sauran mata gwiwa don su zama suna ana damawa da su a cikin harkan siyasa
19: ai wannan yadda ake fuskantar kalubale kala-kala dole dai sai ka tashi ka nema idan baka tashi ka nema ba ba wanda zai baka walau ka zama ma'aikaci ko kuma ka zama dan kasuwa ko kuma ka zama dan siyasa
20: ra'ayina tabbas mata suna da rawa da za su taka a bangaren siyasa duba da cewa a tarihi akwai office da aka ba mata musamman na ministoci a Najeriya kuma tabbas sun yi abin azu a gani
15: a ƙarshe mun ji daga bakin masanin zamantakewa
21: tsakani da Allah akwai alfahari sosai na farko shine an improving gender a zahiriyar rayuwa mata suna da ƙwarewa a komai kuma duk abu wanda ake ganin wani gurin ma namiji za a sa ba zai iya wa mace za ta iya so da wannan lokacin ka ba su ƙwarin gwiwa
15: masu salon magana dai na cewa abinda namiji zai iya yi macen ma za ta iya gwadawa
14: RFI
13: to madalla an gaishe da Hadiza Suleiman da rahoton nan yanzu sai zan tawarta da Hajiya Hafsat Baba tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna Najeriya
22: na dauki ra'ayin siyasa saboda gaskiya na farko akwai yan siyasa a gidanmu kamar yayana duk wani gudunmuwa da mace za ta iya bayarwa ne ba wai tana aikin gwamnati bane to dole ne ta samu jam'iyya to saboda haka shi yasa na yi tunani ina son in shiga siyasa duk irin wayannan gaskiya sun ƙara ƙarfafa mun na zo na shiga siyasa
23: mu anan arewa duk mace da idan ta fada cikin siyasa ra kika tana fuskantar wayannan kalubale na gida wanne kika fuskanta
22: to na gida gaskiya ban fuskanci kalubale ba abin da yasa saboda kafin fara siyasa sai da ne magana da mai gidana ya bani goyen baya sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiyata tana da rai da duk ƴan uwana duk na zauna tare da su su ma sun bani goyen baya kuma sannan yara na ma suna da girma suma na zauna na tattauna da su saboda duk abin da zaka yi gari ka fara daga iyalinka tukunna amma kalubalen siyasa a mace dole ne kuma nayi takara haso biyu so na san irin kalubalen da na samu ta wajen addini ta wajen al'ada mace bata shugabanci duk dai irin wayannan abubuwan
23: a fannin siyasa dame kika yi tasiri akai burukanki da kika cimma
22: burina da na cimma dai akalla ko ba komi mun gwada ma yaran na baya wanda suke da sha'awan siyasa mata cewa za su iya yin siyasa amma da kamun kai kuma da san cewa ga abin da suke so a cikin siyasa wani irin gudunmuwa suke son su bayar saboda ita siyasa gaskiya ba da gudunmuwa ne
23: a tsakanin aikin ki da kai da maza wani irin kalubale kika fuskanta
22: ni ban kalli kaina a matsayina na mace ba gaskiya burina shine a kalla ko ba komi in ga cewa na taimaka duk a wani aikin da aka bani kuma nayi zarra sannan kuma za a iya tuna da ni ko da gobe bana nan
23: a ƙarshe zan ce wani irin shafara zaki mika mana mu mata wanda tun daga farko muna kallanta ku kuma ma tsoro ya hana mu zuwa gurin
22: na farko dai ina ƙara ba da shawara cewa mata su yi ilimi saboda ilimi yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske sannan kuma duk abin da kika sa a gaba wanda kike kina da buri kike son ki zama kada ki sa tsoro a zuciyarki ko kuma ki sa kasawa ki ba da ƙarfin zuciya kuma da addu'a cewa zaki iya da
24: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a
1: harkan kasuwanci a rayuwa.
3: Idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi, gaba ɗaya iyali za su amfana.
1: Za ta iya dogaro da kanta, ta kuma taimaka, ta bunƙasa iyali. Hakan shine jajircewa, ba abun kunya ba.
3: Ko da kai yaro ne ko babba, lokaci bai kure ba. Ka koyi sana'a, ka nemi ilimi, ka tallafa tare da alfahari.
1: Tunaninka yana da zurfi, hannayenka za su iya ma. Ya cancanci ka samu damar ci gaba.
3: Jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba. Idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi, kowa zai nasara. Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
13: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin
1: zai nasara.
3: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
13: Tabbas daga nan sashen Hausa na Radio France International RFI. Cikin shirin rayuwata.

0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci. Da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. A yau muna dauke da wani labari mai dadi ga daliban da ke sha'awar zama malamai da kuma masu son shiga kwalejin ilimi a tarayyar Najeriya. Gwamnatin kasar dai ta fitar da wasu sabbin tsare-tsare da nufin sauƙaƙawa dalibai hanyar neman ilimi da kuma ƙarfafa musu gwiwa ta fuskar kuɗi. Ministan ilimi na kasar Tunji Alausa shine sanar da cewa daliban da ke son shiga kwalejin ilimi yanzu ba sai sun rubuta jarabawar UTME ba, amma dole ne dalibi ya kasance yana da akalla darasa 5 a sakamakonsa na sakandare. Ko da yake ba za ka rubuta jarabawa ba, dole ne kai rijista da hukumar JAM don tantance takardunka da kuma baka gurbin karatu ta tsarin CAPS. Abin tambayar shine wannan matakin ba zai ƙara nuna bambanci tsakanin ɗaliban kwalejin ilimi da na jami'a ba, ta yadda za a rika kallonsa a matsayin marasa ƙwazo kuwa? Tambayar kenan da muka yi wa Farfesa Muhammad Garba daga sashen nazarin ilimi a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto ga kuma abin da yake cewa.
1: Zai iya zama haka nan, amma ko na jami'o'i nan inda muka nufa, ni yanzu a matsayina na malamin jami'a kuma wanda tun daga grade 2 na fara, ni ina ganin jamma bai ma kamata a ce sai an jamma a shiga university ba. Saboda mi? Saboda a ba universities autonomy na su ɗauki ɗalibai. JAM ɗin nan kamar wata hukuma ce wadda tana ma son ta amshe autonomy na jami'o'i na bada admission. A ba jami'o'i haƙƙin tantance ɗalibai, su za su tantance ɗalibai, su za su ba ɗalibai guraben shiga karatu. Tun da aka fara da kwalejojin ilimi, muna fatan wata rana a zo a jami'o'i a soke JAM ɗin nan.
0: Ko da yake masana na ganin cewa wannan matakin babban ci gaba ne ga makomar ilimi a Najeriya. La'akari da yadda ake samun kamfar malaman makarantu a yanzu, kamar yadda Farfesa Garba Mahuta ke cewa.
1: Gaskiya a halin yanzu kwalejojin ilimi samun dalibai ma su shiga, saboda ba mutane ba su son shiga bangaren harkar karantarwa, ba sukan so su zama malaman makaranta ba. Ina ganin gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki ne a ƙarfafa ma dalibai su shiga kwalejojin ilimi domin su zama malamai. Kuma ni ga nau hange wanga ba wata matsala bace, saboda ita ai JAM akasari ba wani ma'auni ne na yaro ya sani ko bai sani ba. Yaro ya ci credits din shi guda 4, ya samu cancanta shiga makaranta ta gaba da secondary. So idan yana da 4 credits aka bashi gurbi ya shiga yayi NCE, kuma aka cire mai JAM din ga tare da tunanin cewa zai sa dalibai, domin JAM din ga akwai wani wanda yana son ya dauki fannin karantarwa amma kuma ya ci 4 credits amma kuma sai ya zo ya zauna ma ita JAM din ga ta bashe shi. Saboda kamar wannan ga muke da farko, ba ma'auni ne da zai iya tantance yaro ya sani ko bai sani ba.
0: Farfesa, idan na fahimce ka, wannan mataki da ita gwamnatin Najeriya ta bullo da shi zai taimaka wajen samun karuwar malaman makarantu.
1: Kwarai da gaske kuwa zai taimaka a samu malaman makarantu isassu kwararru, amma ki sani gwamnati ita kuma duk abinda ta yi alƙawalin za ta samar domin ɗorewar wannan shiri, to ta cika alƙawali kuma a bida sa ido. Ba ɗaya yanzu an ce za a yi kaza ɗaya a yi musu sakin talala ba, a'a. Gwamnati ta sa ido, waɗanda aka ba haƙƙin sa ido su sa ido, kuma inda suka ga gyara su gyara, inda suka ga wajen ba da shawara su ba da shawara.
0: To baya ga ragewa ɗalibai wahalar jarabawa, gwamnatin ƙasar ta kuma samar da tallafin karatu domin jawo hankalin ƙwararru zuwa fannin koyarwa, inda ta amince da biyan ɗaliban da ke karatu a kwalejojin ilimi na gwamnati alawus ɗin naira 50,000 a kowane zango. Waɗanda ke karatun digiri a fannin ilimi a jami'o'i kuwa gwamnati za ta ba su naira 75,000 a kowane zango. Tunda ɗaliban da suka fara nisa a kwalejojin ilimi suka fara dama-damar su ne suka samu wannan tagomashi, kamar yadda Ma'azu Badamasi Abubakar ke shaida mini irin kwakwar da suka gani kafin su shiga aji.
2: Gaskiya wannan program din da aka fito da shi na yi matukar farin ciki, da jin daɗi kasancewar mu a lokacin da muka yi wannan program na NCE kuma muka nemi DE a wannan lokacin. Gaskiya mun sha wahalhalu da dama musamman wajen samun admission, sosai mun sha wahala. Wannan kuma abu ne wanda gwamnati da ta yi na sauƙaƙa wannan tsarin, abu ne mai kyau kuma muna matuƙar farin ciki domin waɗanda suka zo bayan mu za su samu sauƙin samun admission da kuma gudanar da al'amuran karatunsu cikin aminci da kuma jin daɗi. Kuma wannan tallafi da gwamnati za ta bada na 50,000 akan wannan tsarin program abu ne mai kyau. Wannan zai ƙara taimakawa matasanmu wajen samun ilimi cikin sauƙi da kuma samun ilimi mai inganci wajen samun sauƙi na wahalhalu da ake fuskanta a lokacin da matasanmu ko ɗalibai suke cikin tsarin neman ilimi. Alhamdulillahi mun yi farin ciki sosai kuma Allah ya tabbatar da wannan lamari.
0: To ko yaya kwalejojin ilimi za su karɓi wannan sabon tsari? Hajiya Hafsat Ahmad Jingau malama ce a kwalejin ilimi ta jihar Kano.
3: Alhamdulillahi wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka na cire jarabawar jam ta shiga ɓangaren kwalejin ilimi da masu aikin noma, ba na jin zai samu gaskiya. Tunda dai ba magana ake ta cewar an yafe wa yara kuɗin makaranta ba. A'a, an yafe musu wata gaba. Ai, yanzu ne ma makarantun za su cika kwari, za su tumbatsa, za su cika. Yanzu ne za a ɗebi ɗalibai, ina ga za a samu wanda ba amma taɓa samu ba, ko kuma rabin da a samu wannan ɗaliban gaskiya shekarun da yawa. Duba da yadda abubuwa suka farɓare na matsin rayuwa da matsin tattalin arziki, wannan shi yake matsewa cewar yaran ma ba a iya turo su makarantun ko da sun cancanta saboda rashin hali da kuma yanayi da aka shiga na matsin mashasharar tattalin arziki a Najeriya.
0: Kina da yaƙinin cewar wannan shiri zai taimaka wajen samun ƙaruwar malaman makarantu a Najeriya?
3: A gaskiya zai taimaka ƙwarai da gaske. Wannan shiri zai taimaka sosai kuma ina yaba gwamnatin tarayya a wannan gaba, saboda wannan wani ci gaba ne ya zo wa ƙasa baki ɗaya kuma ya zo wa al'ummarmu, muna maraba da shi gaskiya. Muna fatan wasu shirye-shirye da kuma wasu tsare-tsare masu alfanu a ɓangaren ilimi, to ta nan ne za mu yarda cewa lallai gwamnati da gaske take yi.
0: Wanne ma'auni ya kamata masana su yi amfani da shi wajen tantance ɗaliban, tunda dai an cire musu jam domin gano ƙwararrun ɗaliban da ake ganin za su iya zama ƙwararrun malamai? Ga abin da Farfesa Muhammad ke cewa.
1: Four credits inga da aka fitar na cewa sai sun ci su ko sai sun same su ma'auni na farko ne. Ma'auni na biyu idan aka ba yara gurabe na shiga kwalejojin ilimi. Can kafin duk a fara karatu akwai tantancewa da aka yi, wannan ana yin shi can da, yanzu mai bi an bari. Amma ko an ba mutum admission ana cancantewa. Wannan akwai screening da ake yi kafin a fara lectures. Wajen tantancewa ɗin ga ko screening akwai sanda ake gano credits inga da suke cewa sun samu. Wasunsu ba nasu bane ko kuma ba na gaskiya bane, waɗannan shi kenan sai a soke admission ɗinsu, domin dama admission da ake basuwa ko a kwalejojin ilimi ko a university, admission da an ba mutum cikin header ɗin admission takardar shi ta shiga wannan makarantar ta College of Education, provisional admission ne. Admission ne wanda idan wani abu ya tusgo wanda ya nuna akasin abinda ɗalibi ya ce ya shigo da shi, ana iya soke admission ɗin shi. So ni ina gani yaro ya samu credits na shi guda hudu, an ba shi gurbi ya shiga kwalejin ilimi, mataki na farko kenan. Mataki na biyu kafin duk a fara yin darussa sai a yi screening, wanda ita hukumar makaranta ita ke da haƙƙi na fitar da committee da zai yi screening, wanda kuma kowane head of department da dean na kowane school makaranta ita za ta tantance ɗalibai kafin su fara. In aka tantance a fitar da waɗanda suka tsallake tantance, waɗanda ba su tsallake tantancewa ba sai a soke admission ɗinsu.
0: Masana a fannin ilimi dai na ganin cewa wannan wata babbar dama ce ga iyaye da kuma ɗalibai da ya kamata su yi amfani da ita domin sauƙaƙa wa kansu nauyin kuɗi da kuma samun gurbin karatu cikin sauƙi. To madalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyinsu, Shamsiyya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
4: To madalla ga da Shamsiyya da wannan shirin nata.

0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci. Da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. A yau muna dauke da wani labari mai dadi ga daliban da ke sha'awar zama malamai da kuma masu son shiga kwalejin ilimi a tarayyar Najeriya. Gwamnatin kasar dai ta fitar da wasu sabbin tsare-tsare da nufin sauƙaƙa wa ɗalibai hanyar neman ilimi da kuma ƙarfafa musu gwiwa ta fuskar kuɗi. Ministan ilimi na kasar Tunji Alausa shi ne sanar da cewa ɗaliban da ke son shiga kwalejin ilimi yanzu ba sai sun rubuta jarabawar UTME ba, amma dole ne ɗalibi ya kasance yana da aƙalla darasa 5 a sakamakonsa na sakandare. Ko da yake ba za ka rubuta jarabawa ba, dole ne kai rijista da hukumar JAMB don tantance takardunka da kuma baka gurbin karatu ta tsarin CAPS. Abin tambayar shine wannan matakin ba zai ƙara nuna bambanci tsakanin ɗaliban kwalejin ilimi da na jami'a ba, ta yadda za a riƙa kallonsa a matsayin marasa ƙwazo kuwa? Tambayar kenan da muka yi wa Farfesa Muhammad Garba daga sashen nazarin ilimi a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto ga kuma abin da yake cewa.
1: Zai iya zama haka nan, amma ko na jami'o'i nan inda muka nufa, ni yanzu a matsayina na malamin jami'a kuma wanda tun daga grade 2 na fara, ni ina ganin jamma bai ma kamata a ce sai an jamma shiga university ba. Saboda mi? Saboda a ba universities autonomy na su ɗauki ɗalibai. JAM ɗin nan kamar wata hukuma ce wadda tana ma son ta amshe autonomy na jami'o'i na bada admission. A ba jami'o'i haƙƙin tantance ɗalibai, su za su tantance ɗalibai, su za su ba ɗalibai guraben shiga karatu. Tun da aka fara da kwalejojin ilimi, muna fatan wata rana a zo a jami'o'i a soke JAM ɗin nan.
0: Ko da yake masana na ganin cewa wannan matakin babban ci gaba ne ga makomar ilimi a Najeriya. La'akari da yadda ake samun kamfar malaman makarantu a yanzu, kamar yadda Farfesa Garba Mahuta ke cewa.
1: Gaskiya a halin yanzu kwalejojin ilimi samun ɗalibai masu shiga, saboda ba mutane ba su son shiga ɓangaren harkar karantarwa, ba sukan so su zama malaman makaranta ba. Ina ganin gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki ne a ƙarfafa ma ɗalibai su shiga kwalejojin ilimi domin su zama malamai. Kuma ni ga nau hange wanga ba wata matsala bace, saboda ita ai JAM akasari ba wani ma'auni ne na yaro ya sani ko bai sani ba. Yaro ya ci credits din shi guda 4, ya samu cancanta shiga makaranta ta gaba da secondary. So idan yana da 4 credits aka bashi gurbi ya shiga yayi NCE, kuma aka cire mai JAM din ga tare da tunanin cewa zai sa ɗalibai, domin JAM din ga akwai wani wanda yana son ya dauki fannin karantarwa amma kuma ya ci 4 credits, amma kuma sai ya zo ya zauna ma ita JAM din ga ta bashe shi. Saboda kamar wannan ga muke da farko, ba ma'auni ne da zai iya tantance yaro ya sani ko bai sani ba.
0: Farfesa, idan na fahimce ka, wannan mataki da ita gwamnatin Najeriya ta bullo da shi zai taimaka wajen samun karuwar malaman makarantu.
1: Kwarai da gaske kuwa zai taimaka a samu malaman makarantu isassu kwararru. Amma ki sani gwamnati ita kuma duk abinda ta yi alkawalin za ta samar domin ɗorewar wannan shiri, to ta cika alkawali kuma a bida sa ido. Ba ɗaya yanzu an ce za a yi kaza, ɗaya a yi musu sakin talala ba, a'a. Gwamnati ta sa ido, waɗanda aka ba haƙƙin sa ido su sa ido, kuma inda suka ga gyara su gyara, inda suka ga wajen ba da shawara su ba da shawara.
0: To baya ga rage wa ɗalibai wahalar jarabawa, gwamnatin ƙasar ta kuma samar da tallafin karatu domin jawo hankalin ƙwararru zuwa fannin koyarwa, inda ta amince da biyan ɗaliban da ke karatu a kwalejojin ilimi na gwamnati alawus ɗin naira 50,000 a kowane zango. Waɗanda ke karatun digiri a fannin ilimi a jami'o'i kuwa gwamnati za ta ba su naira 75,000 a kowane zango. Tun ɗaliban da suka fara nisa a kwalejojin ilimi suka fara dama-damar su ne suka samu wannan tagomashi, kamar yadda Ma'azu Badamasi Abubakar ke shaida mini irin kwakwar da suka gani kafin su shiga aji.
2: Gaskiya wannan program ɗin da aka fito da shi na yi matukar farin ciki, da jin daɗi kasancewar mu a lokacin da muka yi wannan program na NCE, kuma muka nemi DE a wannan lokacin. Gaskiya mun sha wahalhalu da dama, musamman wajen samun admission, sosai mun sha wahala. Wannan kuma abu ne wanda gwamnati da ta yi na sauƙaƙa wannan tsarin, abu ne mai kyau, kuma muna matuƙar farin ciki.

0: Mai sauraro, barkanmu da wannan lokaci. Da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. A yau muna dauke da wani labari mai dadi ga daliban da ke sha'awar zama malamai da kuma masu son shiga kwalejin ilimi a tarayyar Najeriya. Gwamnatin kasar dai ta fitar da wasu sabbin tsare-tsare da nufin sauƙaƙawa dalibai hanyar neman ilimi da kuma ƙarfafa musu gwiwa ta fuskar kuɗi. Ministan ilimi na kasar Tunji Alausa shine sanar da cewa daliban da ke son shiga kwalejin ilimi yanzu ba sai sun rubuta jarabawar UTME ba, amma dole ne dalibi ya kasance yana da akalla darasa 5 a sakamakonsa na sakandare. Ko da yake ba za ka rubuta jarabawa ba, dole ne kai rijista da hukumar JAMB don tantance takardunka da kuma baka gurbin karatu ta tsarin CAPS. Abin tambayar shine wannan matakin ba zai ƙara nuna bambanci tsakanin ɗaliban kwalejin ilimi da na jami'a ba, ta yadda za a rika kallonsa a matsayin marasa ƙwazo kuwa? Tambayar kenan da muka yi wa Farfesa Muhammad Garba daga sashen nazarin ilimi a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto ga kuma abin da yake cewa.
1: Zai iya zama haka nan, amma ko na jami'o'i nan inda muka nufa, ni yanzu a matsayina na malamin jami'a kuma wanda tun daga grade 2 na fara, ni ina ganin jamma bai ma kamata a ce sai an yi jamma a shiga university ba. Saboda mi? Saboda a ba universities autonomy na su ɗauki ɗalibai. JAMB din nan kamar wata hukuma ce wadda tana ma son ta amshe autonomy na jami'o'i na bada admission. A ba jami'o'i haƙƙin tantance ɗalibai, su za su tantance ɗalibai, su za su ba ɗalibai guraben shiga karatu. Tun da aka fara da kwalejojin ilimi, muna fatan wata rana a zo a jami'o'i a soke JAMB din nan.
0: Ko da yake masana na ganin cewa wannan matakin babban ci gaba ne ga makomar ilimi a Najeriya. La'akari da yadda ake samun kamfar malaman makarantu a yanzu, kamar yadda Farfesa Garba Mahu take cewa.
1: Gaskiya a halin yanzu kwalejojin ilimi a samun dalibai masu shiga, saboda ba mutane ba su son shiga bangaren harkar karantarwa, ba sukan so su zama malaman makaranta ba. Ina ganin gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki ne a ƙarfafa ma dalibai su shiga kwalejojin ilimi domin su zama malamai. Kuma ni ga nau hange wanga ba wata matsala bace, saboda ita ai JAMB akasari ba wani ma'auni ne na yaro ya sani ko bai sani ba. Yaro ya ci credits din shi guda 4, ya samu cancanta shiga makaranta ta gaba da secondary. So idan yana da 4 credits aka bashi gurbi ya shiga yayi NCE, kuma aka cire mai JAMB din ga tare da tunanin cewa zai sa dalibai, domin JAMB din ga akwai wani wanda yana son ya dauki fannin karantarwa amma kuma ya ci 4 credits amma kuma sai ya zo ya zauna ma ita JAMB din ga ta bashe shi. Saboda kamar wannan ga muke da farko, ba ma'auni ne da zai iya tantance yaro ya sani ko bai sani ba.
0: Farfesa, idan na fahimce ka, wannan mataki da ita gwamnatin Najeriya ta bullo da shi zai taimaka wajen samun karuwar malaman makarantu.
1: Kwarai da gaske kuwa. Zai taimaka a samu malaman makarantu isassu kwararru, amma ki sani gwamnati ita kuma duk abinda ta yi alƙawalin za ta samar domin ɗorewar wannan shiri, to ta cika alƙawali kuma a bida sa ido. Ba ɗaya yanzu an ce za a yi kaza ɗaya a yi musu sakin talala ba, a'a. Gwamnati ta sa ido, waɗanda aka ba haƙƙin sa ido su sa ido, kuma inda suka ga gyara su gyara, inda suka ga wajen ba da shawara su ba da shawara.
0: To baya ga ragewa ɗalibai wahalar jarabawa, gwamnatin ƙasar ta kuma samar da tallafin karatu domin jawo hankalin ƙwararru zuwa fannin koyarwa, inda ta amince da biyan ɗaliban da ke karatu a kwalejojin ilimi na gwamnati alawus ɗin naira 50,000 a kowane zango. Waɗanda ke karatun digiri a fannin ilimi a jami'o'i kuwa gwamnati za ta ba su naira 75,000 a kowane zango. Tunda ɗaliban da suka fara nisa a kwalejojin ilimi suka fara dama-damar su ne suka samu wannan tagomashi, kamar yadda Ma'azu Badamasi Abubakar ke shaida mini irin kwakwar da suka gani kafin su shiga aji.
2: Gaskiya wannan program din da aka fito da shi na yi matukar farin ciki, da jin daɗi kasancewar mu a lokacin da muka yi wannan program na NCE kuma muka nemi DE a wannan lokacin. Gaskiya mun sha wahalhalu da dama musamman wajen samun admission, sosai mun sha wahala. Wannan kuma abu ne wanda gwamnati da ta yi na sauƙaƙa wannan tsarin, abu ne mai kyau kuma muna matuƙar farin ciki domin waɗanda suka zo bayan mu za su samu sauƙin samun admission da kuma gudanar da al'amuran karatunsu cikin aminci da kuma jin daɗi. Kuma wannan tallafi da gwamnati za ta bada na 50,000 akan wannan tsarin program abu ne mai kyau. Wannan zai ƙara taimakawa matasanmu wajen samun ilimi cikin sauƙi da kuma samun ilimi mai inganci wajen samun sauƙi na wahalhalu da ake fuskanta a lokacin da matasanmu ko ɗalibai suke cikin tsarin neman ilimi. Alhamdulillahi mun yi farin ciki sosai kuma Allah ya tabbatar da wannan lamari.
0: To ko yaya kwalejojin ilimi za su karɓi wannan sabon tsari? Hajiya Hafsat Ahmad Jingau malama ce a kwalejin ilimi.
2: Sai kuma Allah ya tabbatar da wannan lamari.
0: To ko yaya kwalejojin ilimi za su karɓi wannan sabon tsari? Hajiya Hafsat Ahmad Jingau malama ce a kwalejin ilimi ta jihar Kano.
3: Alhamdulillah.

0: Mai sauraro, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. A yau muna dauke da wani labari mai dadi ga daliban da ke sha'awar zama malamai da kuma masu son shiga kwalejin ilimi a tarayyar Najeriya. Gwamnatin kasar dai ta fitar da wasu sabbin tsare-tsare da nufin sauƙaƙa wa dalibai hanyar neman ilimi da kuma ƙarfafa musu gwiwa ta fuskar kuɗi. Ministan ilimi na kasar Tunji Alausa shi ne sanar da cewa daliban da ke son shiga kwalejin ilimi yanzu ba sai sun rubuta jarabawar UTME ba, amma dole ne dalibi ya kasance yana da akalla darasa 5 a sakamakonsa na sakandare. Ko da yake ba za ka rubuta jarabawa ba, dole ne kai rijista da hukumar JAMB don tantance takardunka da kuma baka gurbin karatu ta tsarin CAPS. Abin tambayar shine, wannan matakin ba zai ƙara nuna bambanci tsakanin ɗaliban kwalejin ilimi da na jami'a ba, ta yadda za a rika kallonsa a matsayin marasa ƙwazo kuwa? Tambayar kenan da muka yi wa Farfesa Muhammad Garba daga sashen nazarin ilimi a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto ga kuma abin da yake cewa.
1: Zai iya zama haka nan, amma ko na jami'o'i nan inda muka nufa, ni yanzu a matsayina na malamin jami'a kuma wanda tun daga grade 2 na fara, ni ina ganin jamma bai ma kamata a ce sai an jamma shiga university ba. Saboda mi? Saboda a ba universities autonomy na su ɗauki ɗalibai. JAMB ɗin nan kamar wata hukuma ce wadda tana ma son ta amshe autonomy na jami'o'i na bada admission. A ba jami'o'i haƙƙin tantance ɗalibai, su za su tantance ɗalibai, su za su ba ɗalibai guraben shiga karatu. Tun da aka fara da kwalejojin ilimi, muna fatan wata rana a zo a jami'o'i a soke JAMB ɗin nan.
0: Ko da yake masana na ganin cewa wannan matakin babban ci gaba ne ga makomar ilimi a Najeriya. La'akari da yadda ake samun kamfar malaman makarantu a yanzu, kamar yadda Farfesa Garba Mahuta ke cewa.
1: Gaskiya a halin yanzu kwalejojin ilimi a samun dalibai ma su shiga, saboda ba mutane ba su son shiga bangaren harkar karantarwa, ba sukan so su zama malaman makaranta ba. Ina ganin gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki ne a ƙarfafa ma dalibai su shiga kwalejojin ilimi domin su zama malamai. Kuma ni ga nau hange wanga ba wata matsala ba ce, saboda ita ai JAMB akasari ba wani ma'auni ne na yaro ya sani ko bai sani ba. Yaro ya ci credits ɗin shi guda 4, ya samu cancanta shiga makaranta ta gaba da secondary. So idan yana da 4 credits aka bashi gurbi ya shiga yayi NCE, kuma aka cire mai JAMB ɗin ga tare da tunanin cewa zai sa ɗalibai, domin JAMB ɗin ga akwai wani wanda yana son ya ɗauki fannin karantarwa amma kuma ya ci 4 credits, amma kuma sai ya zo ya zauna ma ita JAMB ɗin ga ta bashe shi. Saboda kamar wannan ga muke da farko, ba ma'auni ne da zai iya tantance yaro ya sani ko bai sani ba.
0: Farfesa, idan na fahimce ka, wannan mataki da ita gwamnatin Najeriya ta bullo da shi zai taimaka wajen samun ƙaruwar malaman makarantu.
1: Kwarai da gaske kuwa zai taimaka a samu malaman makarantu isassu kwararru. Amma ki sani gwamnati ita kuma duk abinda ta yi alkawalin za ta samar domin ɗorewar wannan shiri, to ta cika alkawali kuma a bida sa ido. Ba ɗaya yanzu an ce za a yi kaza ɗaya a yi musu sakin talala ba, a'a. Gwamnati ta sa ido, waɗanda aka ba haƙƙin sa ido su sa ido, kuma inda suka ga gyara su gyara, inda suka ga wajen ba da shawara su ba da shawara.
0: To baya ga rage wa ɗalibai wahalar jarabawa, gwamnatin ƙasar ta kuma samar da tallafin karatu domin jawo hankalin ƙwararru zuwa fannin koyarwa, inda ta amince da biyan ɗaliban da ke karatu a kwalejojin ilimi na gwamnati allowance ɗin naira 50,000 a kowane zango. Waɗanda ke karatun digiri a fannin ilimi a jami'o'i kuwa gwamnati za ta ba su naira 75,000 a kowane zango. Tun ɗaliban da suka fara nisa a kwalejojin ilimi suka fara dama damar su ne suka samu wannan tagomashi, kamar yadda Ma'azu Badamasi Abubakar ke shaida mini irin kwakwar da suka gani kafin su shiga aji.
2: Gaskiya wannan program ɗin da aka fito da shi na yi matukar farin ciki, da jin daɗi kasancewar mu a lokacin da muka yi wannan program na NCE, kuma muka nemi DE a wannan lokacin. Gaskiya mun sha wahalhalu da dama, musamman wajen samun admission sosai mun sha wahala. Wannan kuma abu ne wanda gwamnati da ta yi na sauƙaƙa wannan tsarin, abu ne mai kyau, kuma muna matuƙar farin ciki domin waɗanda suka zo bayan mu za su samu sauƙin samun admission da kuma gudanar da al'amuran karatunsu cikin aminci da kuma jin daɗi. Kuma wannan tallafi da gwamnati za ta bada na 50,000 akan wannan tsarin program abu ne mai kyau. Wannan zai ƙara taimakawa matasanmu wajen samun ilimi cikin sauƙi da kuma samun ilimi mai inganci wajen samun sauƙi na wahalhalu da ake fuskanta a lokacin da matasanmu ko ɗalibai suke cikin tsarin neman ilimi. Alhamdulillah, mun yi farin ciki sosai, kuma Allah ya tabbatar da wannan lamari.
0: To, ko yaya kwalejojin ilimi za su karɓi wannan sabon tsari? Hajiya Hafsat Ahmad Jingau malama ce a kwalejin ilimi ta jihar Kano.
3: Alhamdulillah, wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka na cire jarabawar jam ta shiga ɓangaren kwalejin ilimi da masu aikin noma, bana jin zai samu gaskiya. Tunda dai ba magana ake ta cewar an yafe wa yara kuɗin makaranta ba. A'a, an yafe musu wata gaba. Ai, yanzu ne ma makarantun za su cika kwari, za su tumbatsa, za su cika. Yanzu ne za a ɗebi ɗalibai, ina ga za a samu wanda ba amma taɓa samu ba, ko kuma rabin da a samu wannan ɗaliban gaskiya shekarun da yawa. Duba da yadda abubuwa suka tabarbare na matsin rayuwa da matsin tattalin arziki, wannan shi yake matsewa cewar yaran ma ba a iya turo su makarantun ko da sun cancanta saboda rashin hali da kuma yanayi da aka shiga na matsin mashasharar tattalin arziki a Najeriya.
0: Kina da yakinin cewar wannan shiri zai taimaka wajen samun karuwar malaman makarantu a Najeriya?
3: A gaskiya zai taimaka kwarai da gaske. Wannan shiri zai taimaka sosai, kuma ina yaba gwamnatin tarayya a wannan gaba, saboda wannan wani ci gaba ne ya zo wa ƙasa baki ɗaya, kuma ya zo wa al'ummarmu. Muna maraba da shi gaskiya. Muna fatan wasu shirye-shirye da kuma wasu tsare-tsare masu alfanu a ɓangaren ilimi, to ta nan ne za mu yarda cewa lallai gwamnati da gaske take yi.
0: Wanne ma'auni ya kamata masana su yi amfani da shi wajen tantance ɗaliban, tunda dai an cire musu jam domin gano ƙwararrun ɗaliban da ake ganin za su iya zama ƙwararrun malamai? Ga abinda Farfesa Muhammad ke cewa.
1: Four credits inga da aka fitar na cewa sai sun ci su ko sai sun same su ma'auni na farko ne. Ma'auni na biyu, idan aka ba yara gurabe na shiga kwalejojin ilimi, can kafin duk a fara karatu akwai tantancewa da aka yi, wannan ana yin shi can da, yanzu mai bi an bari. Amma ko an ba mutum admission ana cancantewa, wannan akwai screening da ake yi kafin a fara lectures. Wajen tantancewa din ga ko screening, akwai sanda ake gano credits din ga da suke cewa sun samu, wasun su ba nasu bane ko kuma ba na gaskiya bane, waɗannan shikenan sai a soke admission din su. Domin dama admission da ake basuwa ko a kwalejojin ilimi ko a university, admission da an ba mutum cikin header din admission takardar shi ta shiga wannan makarantar ta College of Education, provisional admission ne. Admission ne wanda idan wani abu ya tuzgo, wanda ya nuna akasin abinda ɗalibi ya ce ya shigo da shi, ana iya soke admission din shi. So ni ina ganin yaro ya samu credits na shi guda hudu, an ba shi gurbi, ya shiga kwalejin ilimi, mataki na farko kenan. Mataki na biyu, kafin duk a fara yin darussa sai a yi screening, wanda ita hukumar makaranta ita ke da haƙƙi na fitar da committee da zai yi screening, wanda kuma kowane head of department da dean na kowane school makaranta ita za ta tantance ɗalibai kafin su fara. In aka tantance, a fitar da waɗanda suka tsallake tantancewa, waɗanda ba su tsallake tantancewa ba sai a soke admission ɗinsu.
0: Masana a fannin ilimi dai na ganin cewa wannan wata babbar dama ce ga iyaye da kuma ɗalibai da ya kamata su yi amfani da ita domin sauƙaƙa wa kansu nauyin kuɗi da kuma samun gurbin karatu cikin sauƙi. To, madalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyinsu, Shamsiyya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
4: To, madalla gaida Shamsiyya da wannan shirin nata.

0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci. Da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. A yau muna dauke da wani labari mai dadi ga daliban da ke sha'awar zama malamai da kuma masu son shiga kwalejin ilimi a tarayyar Najeriya. Gwamnatin kasar dai ta fitar da wasu sabbin tsare-tsare da nufin sauƙaƙawa dalibai hanyar neman ilimi da kuma ƙarfafa musu gwiwa ta fuskar kuɗi. Ministan ilimi na kasar Tunji Alausa shine sanar da cewa daliban da ke son shiga kwalejin ilimi yanzu ba sai sun rubuta jarabawar UTME ba, amma dole ne dalibi ya kasance yana da akalla darasa 5 a sakamakonsa na sakandare. Ko da yake ba za ka rubuta jarabawa ba, dole ne ka yi rijista da hukumar JAMB don tantance takardunka da kuma baka gurbin karatu ta tsarin CAPS. Abin tambayar shine wannan matakin ba zai ƙara nuna bambanci tsakanin ɗaliban kwalejin ilimi da na jami'a ba, ta yadda za a riƙa kallonsa a matsayin marasa ƙwazo kuwa? Tambayar kenan da muka yi wa Farfesa Muhammad Garba daga sashen nazarin ilimi a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto ga kuma abin da yake cewa.
1: Zai iya zama haka nan, amma ko na jami'o'i nan inda muka nufa, ni yanzu a matsayina na malamin jami'a kuma wanda tun daga grade 2 na fara, ni ina ganin jamma bai ma kamata a ce sai an jamma a shiga university ba. Saboda mi? Saboda a ba universities autonomy na su ɗauki ɗalibai. JAMB din nan kamar wata hukuma ce wadda tana ma son ta amshe autonomy na jami'o'i na bada admission. A ba jami'o'i haƙƙin tantance ɗalibai, su za su tantance ɗalibai, su za su ba ɗalibai guraben shiga karatu. Tun da aka fara da kwalejojin ilimi, muna fatan wata rana a zo a jami'o'i a soke JAMB din nan.
0: Ko da yake masana na ganin cewa wannan matakin babban ci gaba ne ga makomar ilimi a Najeriya. La'akari da yadda ake samun kamfar malaman makarantu a yanzu, kamar yadda Farfesa Garba Mahuta ke cewa.
1: Gaskiya a halin yanzu kwalejojin ilimi samun dalibai ma su shiga, saboda ba mutane ba su son shiga bangaren harkar karantarwa, ba sukan so su zama malaman makaranta ba. Ina ganin gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki ne a ƙarfafa ma dalibai su shiga kwalejojin ilimi domin su zama malamai. Kuma ni ga nau hange wanga ba wata matsala bace, saboda ita ai JAMB akasari ba wani ma'auni ne na yaro ya sani ko bai sani ba. Yaro ya ci credits din shi guda 4, ya samu cancanta shiga makaranta ta gaba da secondary. So idan yana da 4 credits aka bashi gurbi ya shiga yayi NCE, kuma aka cire mai JAMB din ga tare da tunanin cewa zai sa dalibai, domin JAMB din ga akwai wani wanda yana son ya dauki fannin karantarwa amma kuma ya ci 4 credits amma kuma sai ya zo ya zauna ma ita JAMB din ga ta bashe shi. Saboda kamar wannan ga muke da farko, ba ma'auni ne da zai iya tantance yaro ya sani ko bai sani ba.
0: Farfesa, idan na fahimce ka, wannan mataki da ita gwamnatin Najeriya ta bullo da shi zai taimaka wajen samun karuwar malaman makarantu.
1: Kwarai da gaske kuwa zai taimaka a samu malaman makarantu isassu kwararru, amma ki sani gwamnati ita kuma duk abinda ta yi alkawalin za ta samar domin dorewar wannan shiri, to ta cika alkawali kuma a bida sa ido. Ba dai yanzu an ce za a yi kaza dai a yi musu sakin talala ba, a'a. Gwamnati ta sa ido, waɗanda aka ba haƙƙin sa ido su sa ido, kuma inda suka ga gyara su gyara, inda suka ga wajen bada shawara su bada shawara.
0: To baya ga ragewa ɗalibai wahalar jarabawa, gwamnatin ƙasar ta kuma samar da tallafin karatu domin jawo hankalin ƙwararru zuwa fannin koyarwa, inda ta amince da biyan ɗaliban da ke karatu a kwalejojin ilimi na gwamnati alawus ɗin naira 50,000 a kowane zango. Waɗanda ke karatun digiri a fannin ilimi a jami'o'i kuwa gwamnati za ta ba su naira 75,000 a kowane zango. Tunda ɗaliban da suka fara nisa a kwalejojin ilimi suka fara dama-damar su ne suka samu wannan tagomashi, kamar yadda Ma'azu Badamasi Abubakar ke shaida mini irin kwakwar da suka gani kafin su shiga aji.
2: Gaskiya wannan program din da aka fito da shi na yi matukar farin ciki da jin daɗi kasancewar mu a lokacin da muka yi wannan program na NCE kuma muka nemi DE a wannan lokacin. Gaskiya mun sha wahalhalu da dama musamman wajen samun admission, sosai mun sha wahala. Wannan kuma abu ne wanda gwamnati da ta yi na sauƙaƙa wannan tsarin abu ne mai kyau, kuma muna matuƙar farin ciki domin waɗanda suka zo bayan mu za su samu sauƙin samun admission da kuma gudanar da al'amuran karatunsu cikin aminci da kuma jin daɗi. Kuma wannan tallafi da gwamnati za ta bada na 50,000 akan wannan tsarin program abu ne mai kyau. Wannan zai ƙara taimakawa matasanmu wajen samun ilimi cikin sauƙi da kuma samun ilimi mai inganci wajen samun sauƙi na wahalhalu da ake fuskanta a lokacin da matasanmu ko ɗalibai suke cikin tsarin neman ilimi. Alhamdulillahi mun yi farin ciki sosai, kuma Allah ya tabbatar da wannan lamari.
0: To ko yaya kwalejojin ilimi za su karɓi wannan sabon tsari? Hajiya Hafsat Ahmad Jingau malama ce a kwalejin ilimi ta jihar Kano.
3: Alhamdulillahi wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka na cire jarabawar jam ta shiga ɓangaren kwalejin ilimi da masu aikin noma, ba na jin zai samu gaskiya. Tun da dai ba magana ake ta cewar an yafe wa yara kuɗin makaranta ba. A'a, an yafe musu wata gaba. Ai, yanzu ne ma makarantun za su cika kwari, za su tumbatsa, za su cika. Yanzu ne za a ɗebi ɗalibai, ina ga za a samu wanda ba amma taɓa samu ba, ko kuma rabin da a samu wannan ɗaliban gaskiya shekarun da yawa. Duba da yadda abubuwa suka tabarbare na matsin rayuwa da matsin tattalin arziki, wannan shi yake matsewa cewar yaran ma ba a iya turo kya shekarun da yawa. Duba da yadda abubuwa suka tabarbare na matsin rayuwa da matsin tattalin arziki, wannan shi yake matsewa cewar yaran ma ba a iya turo su makarantun ko da sun cancanta saboda rashin hali da kuma

0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci. Da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke maka lale marhaban cikin shirin Ilimi Hasken Rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. A yau muna dauke da wani labari mai dadi ga daliban da ke sha'awar zama malamai da kuma masu son shiga kwalejin ilimi a tarayyar Najeriya. Gwamnatin kasar dai ta fitar da wasu sabbin tsare-tsare da nufin sauƙaƙawa dalibai hanyar neman ilimi da kuma ƙarfafa musu gwiwa ta fuskar kuɗi. Ministan ilimi na kasar Tunji Alausa shine sanar da cewa daliban da ke son shiga kwalejin ilimi yanzu ba sai sun rubuta jarabawar UTME ba, amma dole ne dalibi ya kasance yana da akalla darasa 5 a sakamakon sa na sakandare. Ko da yake ba za ka rubuta jarabawa ba, dole ne ka yi rijista da hukumar JAMB don tantance takardunka da kuma baka gurbin karatu ta tsarin CAPS. Abin tambayar shine wannan matakin ba zai ƙara nuna bambanci tsakanin ɗaliban kwalejin ilimi da na jami'a ba, ta yadda za a riƙa kallon sa a matsayin marasa ƙwazo kuwa? Tambayar kenan da muka yi wa Farfesa Muhammad Garba daga sashen nazarin ilimi a Jami'ar Usmanu Danfodio da ke Sokoto ga kuma abin da yake cewa.
1: Zai iya zama haka nan, amma ko na jami'o'i nan inda muka nufa, ni yanzu a matsayina na malamin jami'a kuma wanda tun daga grade 2 na fara, ni ina ganin jamma bai ma kamata a ce sai an jamma a shiga university ba. Saboda mi? Saboda a ba universities autonomy na su ɗauki ɗalibai. JAMB ɗin nan kamar wata hukuma ce wadda tana ma son ta amshe autonomy na jami'o'i na bada admission. A ba jami'o'i haƙƙin tantance ɗalibai, su za su tantance ɗalibai, su za su ba ɗalibai guraben shiga karatu. Tun da aka fara da kwalejojin ilimi, muna fatan wata rana a zo a jami'o'i a soke JAMB ɗin nan.
0: Ko da yake masana na ganin cewa wannan matakin babban ci gaba ne ga makomar ilimi a Najeriya, la'akari da yadda ake samun kamfar malaman makarantu a yanzu, kamar yadda Farfesa Garba Mahuta ke cewa.
1: Gaskiya a halin yanzu kwalejojin ilimi samun dalibai masu shiga, saboda ba mutane ba su son shiga bangaren harkar karantarwa, ba sukan so su zama malaman makaranta ba. Ina ganin gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki ne a ƙarfafa ma ɗalibai su shiga kwalejin ilimi domin su zama malamai. Kuma ni ga nau hange wanga ba wata matsala ba ce, saboda ita ai JAMB akasari ba wani ma'auni ne na yaro ya sani ko bai sani ba. Yaro ya ci credits ɗin shi guda 4, ya samu cancanta shiga makaranta ta gaba da secondary. So idan yana da 4 credits aka bashi gurbi ya shiga yayi NCE, kuma aka cire mai JAMB ɗin ga tare da tunanin cewa zai sa ɗalibai, domin JAMB ɗin ga akwai wani wanda yana son ya ɗauki fannin karantarwa amma kuma ya ci 4 credits, amma kuma sai ya zo ya zauna ma ita JAMB ɗin ga ta bashe shi. Saboda kamar wannan ga muke da farko, ba ma'auni ne da zai iya tantance yaro ya sani ko bai sani ba.
0: Farfesa, idan na fahimce ka, wannan mataki da ita gwamnatin Najeriya ta bullo da shi zai taimaka wajen samun ƙaruwar malaman makarantu.
1: Kwarai da gaske kuwa zai taimaka a samu malaman makarantu isassu kwararru. Amma ki sani gwamnati ita kuma duk abin da ta yi alƙawalin za ta samar domin ɗorewar wannan shiri, to ta cika alƙawali kuma a bida sa ido. Ba ɗaya yanzu an ce za a yi kaza ɗaya a yi musu sakin talala ba, a'a. Gwamnati ta sa ido, waɗanda aka ba haƙƙin sa ido su sa ido, kuma inda suka ga gyara su gyara, inda suka ga wajen ba da shawara su ba da shawara.
0: To baya ga ragewa ɗalibai wahalar jarabawa, gwamnatin ƙasar ta kuma samar da tallafin karatu domin jawo hankalin ƙwararru zuwa fannin koyarwa, inda ta amince da biyan ɗaliban da ke karatu a kwalejojin ilimi na gwamnati alawus ɗin naira 50,000 a kowane zango. Waɗanda ke karatun digiri a fannin ilimi a jami'o'i kuwa gwamnati za ta ba su naira 75,000 a kowane zango. Tunda ɗaliban da suka fara nisa a kwalejojin ilimi suka fara dama-damar su ne suka samu wannan tagomashi, kamar yadda Ma'azu Badamasi Abubakar ke shaida mini irin kwakwar da suka gani kafin su shiga aji.
2: Gaskiya wannan program ɗin da aka fito da shi na yi matukar farin ciki, da jin daɗi kasancewar mu a lokacin da muka yi wannan program na NCE kuma muka nemi DE a wannan lokacin. Gaskiya mun sha wahalhalu da dama musamman wajen samun admission, sosai mun sha wahala. Wannan kuma abu ne wanda gwamnati da ta yi na sauƙaƙa wannan tsarin, abu ne mai kyau kuma muna matuƙar farin ciki domin waɗanda suka zo bayan mu za su samu sauƙin samun admission da kuma gudanar da al'amuran karatunsu cikin aminci da kuma jin daɗi. Kuma wannan tallafi da gwamnati za ta bada na 50,000 akan wannan tsarin program abu ne mai kyau. Wannan zai ƙara taimakawa matasanmu wajen samun ilimi cikin sauƙi da kuma samun ilimi mai inganci wajen samun sauƙi na wahalhalu da ake fuskanta a lokacin da matasanmu ko ɗalibai suke cikin tsarin neman ilimi. Alhamdulillahi mun yi farin ciki sosai kuma Allah ya tabbatar da wannan lamari.
0: To ko yaya kwalejojin ilimi za su karɓi wannan sabon tsari? Hajiya Hafsat Ahmad Jingau malama ce a kwalejin ilimi ta jihar Kano.
3: Alhamdulillahi wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka na cire jarabawar jam ta shiga ɓangaren kwalejin ilimi da masu aikin noma, bana jin zai samu gaskiya. Tunda dai ba magana ake ta cewar an yafe wa yara kuɗin makaranta ba. A'a, an yafe musu wata gaba. Ai yanzu ne ma makarantun za su cika kwari, za su tumbatsa, za su cika. Yanzu ne za a ɗebi ɗalibai, ina ga za a samu wanda ba amma taɓa samu ba, ko kuma rabin da a samu wannan ɗaliban gaskiya shekarun da yawa. Duba da yanda abubuwa suka tabarbare na matsin rayuwa da matsin tattalin arziki, wannan shi yake matsewa cewar yaran ma ba a iya turo su makarantun ko da sun cancanta saboda rashin hali da kuma yanayi da aka shiga na matsin mashasharar tattalin arziki a Najeriya.
0: Kina da yakinin cewar wannan shiri zai taimaka wajen samun karuwar malaman makarantu a Najeriya?
3: Gaskiya zai taimaka kwarai da gaske. Wannan shiri zai taimaka sosai kuma ina yaba gwamnatin tarayya a wannan gaba, saboda wannan wani ci gaba ne ya zo wa ƙasa baki ɗaya kuma ya zo wa al'ummarmu, muna maraba da shi gaskiya. Muna fatan wasu shirye-shirye da kuma wasu tsare-tsare masu alfanu a ɓangaren ilimi, to ta nan ne za mu yarda cewa lallai gwamnati da gaske take yi.
0: Wanne ma'auni ya kamata masana su yi amfani da shi wajen tantance ɗaliban, tunda dai an cire musu jam domin gano ƙwararrun ɗaliban da ake ganin za su iya zama ƙwararrun malamai? Ga abin da Farfesa Muhammad ke cewa.
1: 4 credits inga da aka fitar na cewa sai sun ci su ko sai sun same su ma'auni na farko ne. Ma'auni na biyu idan aka ba yara gurabe na shiga kwalejojin ilimi. Can kafin duk a fara karatu akwai tantancewa da ake wannan ana yin shi can da, yanzu mai bi an bari. Amma ko an ba mutum admission ana cancantewa. Wannan akwai screening da ake yi kafin a fara lectures. Wajen tantancewa ɗin ga ko screening akwai sanda ake gano credits ɗin ga da suke cewa sun samu sunsu ba nasu bane ko kuma ba na gaskiya bane, waɗannan shi kenan sai a soke admission ɗinsu. Domin dama admission da ake basuwa ko a kwalejojin ilimi ko a university, admission da an ba mutum cikin header ɗin admission takardar shi ta shiga wannan makarantar ta College of Education, provisional admission ne. Admission ne wanda idan wani abu ya tuzgo wanda ya nuna akasin abinda ɗalibi ya ce ya shigo da shi, ana iya soke admission ɗin shi. So ni ina ganin yaro ya samu credits na shi guda hudu, an ba shi gurbi ya shiga kwalejin ilimi, mataki na farko kenan. Mataki na biyu kafin duk a fara yin darussa sai a yi screening, wanda ita hukumar makaranta ita ke da haƙƙi na fitar da committee da zai yi screening, wanda kuma kowane head of department da dean na kowane school makaranta ita za ta tantance ɗalibai kafin su fara. In aka tantance a fitar da waɗanda suka tsallake tantance, waɗanda ba su tsallake tantancewa ba sai a soke admission ɗinsu.
0: Masana a fannin ilimi dai na ganin cewa wannan wata babbar dama ce ga iyaye da kuma ɗalibai da ya kamata su yi amfani da ita domin sauƙaƙa wa kansu nauyin kuɗi da kuma samun gurbin karatu cikin sauƙi. To madalla duka-duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin abokan aiki da ma waɗanda aka ji muryoyinsu, Shamsiyya Haruna da na shirya na kuma gabatar ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
4: To madalla ga da Shamsiyya da wannan shirin nata.

0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci. Da fatan an tashi lafiya. Shamsiyya Haruna ke makalale marhabin cikin shirin Ilimi hasken rayuwa daga nan sashin Hausa na Radio France International. A yau muna dauke da wani labari mai dadi ga daliban da ke sha'awar zama malamai da kuma masu son shiga kwalejin ilimi a tarayyar Najeriya. Gwamnatin kasar dai ta fitar da wasu sabbin tsare-tsare da nufin sauƙaƙa wa dalibai hanyar neman ilimi da kuma ƙarfafa musu gwiwa ta fuskar kuɗi. Ministan ilimi na kasar Tunji Alausa shi ne sanar da cewa daliban da ke son shiga kwalejin ilimi yanzu ba sai sun rubuta jarabawar UTME ba, amma dole ne dalibi ya kasance yana da akalla darasa 5 a sakamakonsa na sakandare. Ko da yake ba za ka rubuta jarabawa ba, dole ne kai rijista da hukumar JAMB don tantance takardunka da kuma baka gurbin karatu ta tsarin CAPS. Abin tambayar shine wannan matakin ba zai ƙara nuna bambanci tsakanin ɗaliban kwalejin ilimi da na jami'a ba, ta yadda za a riƙa kallonsa a matsayin marasa ƙwazo kuwa? Tambayar kenan da muka yi wa Farfesa Muhammad Garba daga sashen nazarin ilimi a Jami'ar Usmanu Danfodiyo da ke Sokoto ga kuma abin da yake cewa.
1: Zai iya zama haka nan, amma ko na jami'o'i nan inda muka nufa, ni yanzu a matsayina na malamin jami'a kuma wanda tun daga grade 2 na fara, ni ina ganin jamma bai ma kamata a ce sai an jamma shiga university ba. Saboda mi? Saboda a ba universities autonomy na su ɗauki ɗalibai. JAMB ɗin nan kamar wata hukuma ce wadda tana ma son ta amshe autonomy na jami'o'i na bada admission. A ba jami'o'i haƙƙin tantance ɗalibai, su za su tantance ɗalibai, su za su ba ɗalibai guraben shiga karatu. Tun da aka fara da kwalejojin ilimi, muna fatan wata rana a zo a jami'o'i a soke JAMB ɗin nan.
0: Ko da yake masana na ganin cewa wannan matakin babban ci gaba ne ga makomar ilimi a Najeriya. La'akari da yadda ake samun kamfar malaman makarantu a yanzu, kamar yadda Farfesa Garba Mahuta ke cewa.
1: Gaskiya a halin yanzu kwalejojin ilimi samun dalibai ma su shiga, saboda ba mutane ba su son shiga bangaren harkar karantarwa, ba sukan so su zama malaman makaranta ba. Ina ganin gwamnatin tarayya ta ɗauki mataki ne a ƙarfafa ma dalibai su shiga kwalejojin ilimi domin su zama malamai. Kuma ni ga nau hange wanga ba wata matsala ba ce, saboda ita ai JAMB akasari ba wani ma'auni ne na yaro ya sani ko bai sani ba. Yaro ya ci credits ɗin shi guda 4, ya samu cancanta shiga makaranta ta gaba da secondary. So idan yana da 4 credits aka bashi gurbi ya shiga ya yi NCE, kuma aka cire mai JAMB ɗin ga tare da tunanin cewa zai sa ɗalibai, domin JAMB ɗin ga akwai wani wanda yana son ya ɗauki fannin karantarwa amma kuma ya ci 4 credits, amma kuma sai ya zo ya zauna ma ita JAMB ɗin ga ta bashe shi. Saboda kamar wannan ga muke da farko, ba ma'auni ne da zai iya tantance yaro ya sani ko bai sani ba.
0: Farfesa, idan na fahimce ka, wannan mataki da ita gwamnatin Najeriya ta bullo da shi zai taimaka wajen samun ƙaruwar malaman makarantu.
1: Kwarai da gaske kuwa zai taimaka a samu malaman makarantu isassu kwararru. Amma ki sani gwamnati ita kuma duk abinda ta yi alkawalin za ta samar domin ɗorewar wannan shiri, to ta cika alkawali kuma a bida sa ido. Ba ɗaya yanzu an ce za a yi kaza ɗaya a yi musu sakin talala ba, a'a. Gwamnati ta sa ido, waɗanda aka ba haƙƙin sa ido su sa ido, kuma inda suka ga gyara su gyara, inda suka ga wajen ba da shawara su ba da shawara.
0: To baya ga rage wa ɗalibai wahalar jarabawa, gwamnatin ƙasar ta kuma samar da tallafin karatu domin jawo hankalin ƙwararru zuwa fannin koyarwa, inda ta amince da biyan ɗaliban da ke karatu a kwalejojin ilimi na gwamnati alawus ɗin naira 50,000 a kowane zango. Waɗanda ke karatun digiri a fannin ilimi a jami'o'i kuwa gwamnati za ta ba su naira 75,000 a kowane zango. Tun ɗaliban da suka fara nisa a kwalejojin ilimi suka fara dama-damar su ne suka samu wannan tagomashi, kamar yadda Ma'azu Badamasi Abubakar ke shaida mini irin kwakwar da suka gani kafin su shiga aji.
2: Gaskiya wannan program ɗin da aka fito da shi na yi matukar farin ciki, da jin daɗi kasancewar mu a lokacin da muka yi wannan program na NCE, kuma muka nemi DE a wannan lokacin. Gaskiya mun sha wahalhalu da dama, musamman wajen samun admission, sosai mun sha wahala. Wannan kuma abu ne wanda gwamnati da ta yi na sauƙaƙa wannan tsarin, abu ne mai kyau, kuma muna matuƙar farin ciki domin waɗanda suka zo bayan mu za su samu sauƙin samun admission da kuma gudanar da al'amuran karatunsu cikin aminci da kuma jin daɗi. Kuma wannan tallafi da gwamnati za ta bada na 50,000 akan wannan tsarin program abu ne mai kyau. Wannan zai ƙara taimakawa matasanmu wajen samun ilimi cikin sauƙi da kuma samun ilimi mai inganci wajen samun sauƙi na wahalhalu da ake fuskanta a lokacin da matasanmu ko ɗalibai suke cikin tsarin neman ilimi. Alhamdulillah, mun yi farin ciki sosai, kuma Allah ya tabbatar da wannan lamari.
0: To, ko yaya kwalejojin ilimi za su karɓi wannan sabon tsari? Hajiya Hafsat Ahmad Jingau malama ce a kwalejin ilimi ta jihar Kano.
3: Alhamdulillah, wannan mataki da gwamnatin tarayya ta ɗauka na cire jarabawar jam ta shiga ɓangaren kwalejin ilimi da masu aikin noma, ba na jin zai samu gaskiya. Tun da dai ba magana ake ta cewar an yafe wa yara kuɗin makaranta ba. A'a, an yafe musu wata gaba. Ai, yanzu ne ma makarantun za su cika kwari, za su tumbatsa, za su cika. Yanzu ne za a ɗebi ɗalibai, ina ga za a samu wanda ba amma taɓa samu ba, ko kuma rabin da a samu wannan ɗaliban gaskiya shekarun da yawa. Duba da yadda abubuwa suka farɓare na matsin rayuwa da matsin tattalin arziki, wannan shi yake matsewa cewa yaran ma ba a iya turo su makarantun ko da sun cancanta saboda rashin hali da kuma yanayi da aka shiga na matsin mashasharar tattalin arziki a Najeriya.
0: Kina da yakinin cewar wannan shiri zai taimaka wajen samun karuwar malaman makarantu a Najeriya?
3: A gaskiya zai taimaka kwarai da gaske. Wannan shiri zai taimaka sosai, kuma ina yaba gwamnatin tarayya a wannan gaba, saboda wannan wani ci gaba ne ya zo wa ƙasa baki ɗaya, kuma ya zo wa al'ummarmu. Muna maraba da shi gaskiya. Muna fatan wasu shirye-shirye da kuma wasu tsare-tsare masu alfanu a ɓangaren ilimi, to ta nan ne za mu yarda cewa lallai gwamnati da gaske take yi.
0: Wanne ma'auni ya kamata masana su yi amfani da shi wajen tantance ɗaliban, tunda dai an cire musu jam domin gano ƙwararrun ɗaliban da ake ganin za su iya zama ƙwararrun malamai? Ga abin da Professor Muhammad ke cewa.
1: Four credits ɗin ga da aka fitar na cewa sai sun ci su ko sai sun same su, ma'auni na farko ne. Ma'auni na biyu, idan aka ba yara gurabe na shiga kwalejojin ilimi, can kafin duk a fara karatu akwai tantancewa da ake yi, wannan ana yin shi can da, yanzu maybe an bari. Amma ko an ba mutum admission ana cancantewa, wannan akwai screening da ake yi kafin a fara lectures. Wajen tantancewa ɗin ga ko screening, akwai sanda ake gano credits ɗin ga da suke cewa sun samu, wasunsu ba nasu bane ko kuma ba na gaskiya bane, waɗannan shi kenan sai a soke admission ɗinsu. Domin dama admission da ake basuwa ko a kwalejojin ilimi ko a university, admission da an ba mutum cikin header ɗin admission, takardar shi ta shiga wannan makarantar ta College of Education, provisional admission ne. Admission ne wanda idan wani abu ya tuzgo, wanda ya nuna akasin abinda ɗalibi ya ce ya shigo da shi, ana iya soke admission ɗin shi. So ni ina ganin yaro ya samu credits nashi guda hudu, an ba shi gurbi ya shiga kwalejin ilimi, mataki na farko kenan. Mataki na biyu, kafin duk a fara yin darussa sai a yi screening, wanda ita hukumar makaranta ita

Labari daga hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA wacce ta sanar da wannan sabon tsari da ta kawo a bangaren da ya shafi nishadantar da ƴan kallo. A wannan gasa na shekara ta 2026 da za a yi a kasashe uku da suka hada da Amurka, Canada da Mexico, kama daga ranar 19 ga watan Yuli, a duk lokacin da aka je hutun rabin lokaci na gasar za a dinga baiwa fitattun mawaka fili domin nishadantar da ƴan kallo. Mawaka da aka gayyata na da nauyi akan su keli a duniyar mawaka, domin baya ga fice da suka yi a wannan fannin suna da magoya baya a sassa daban-daban na duniyar nan. Na Jaku da Dogo Hira da farko ita ce Madonna ba Amerika da aka haifa a ranar 16 ga watan Agusta na shekara ta 1958 a Bay City da ke yankin Michigan. Baya ga waƙoƙi ta haska a duniyar fina-finai, ta rera waƙoƙi da dama da za mu iya zana wasu a nan da suka hada da Frozen, La Lista La Bonita kaɗan daga cikinsu kenan. Ga Madonna sai Isabel Mubarak Karipol da aka sani da Shakira, wacce aka haifa ranar 2 ga watan Fabrairu na shekara ta 1977 a Barakila na kasar Colombia. A shekara ta 1990 ne tauraron Shakira haska, inda ta kasance sahun gaba a masana'antar, idan za mu yi tuni da wasu daga cikin waƙoƙinta da suka hada da Whenever, Hips Don't Lie. Wannan gangami na Amerika, Canada da Mexico, Shakira za ta rera waka da wasu fitattun mawaka kamar yadda muka sanar da farko, inda Madonna za ta kasance daga cikinsu. Sai kungiyar mawakan nan matasa 'yan kasar Koriya ta Kudu da aka sani da BTS, Bangtan, Sonyeondan da suka hada da mutane 7, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V da Jungkook.

0: waƙan na BTS sun ratsa zukatan matasa da dama a duniya bayan fitar da jerin waƙoƙi inda za mu iya zana wasu daga cikin su Dynamite a shekara ta 2020 sai Better a shekara ta 2021 wani abun lura shi ne tsawon shekaru hukumar ta FIFA a duk lokutan da aka shirya gasar cin kofin duniya takan gayyato shahararrun mawaka alan wajen bikin kaddamar da wasanni ko a ranar karshe na wannan gangami mu dan waiwayi tarihi inda yanzu haka muka gano cewa kama da shekara ta 1962 ne FIFA ta soma gayyato mawaka zuwa wannan lokaci to sai dai abinda zamu iya tuni da shi daga cikin lokutan da suka nishadantar da mutane sun hada da gasar cin kofin duniya na shekara ta 2010 da aka yi a Afrika ta Kudu inda Shakira da Fresh Ground suka gabatar da wannan waka mai take waka waka ko a Brazil a shekara ta 2014 Shakira ta haska da wakar nan da aka sani da La La La waka ta biyu na gasar cin kofin duniya na shekarar mun sake lekawa zauren baje kolin fina-finai na kan karo na 79 da aka soma farkon wannan makon a garin kan dake kasar Faransa a jiya Laraba ne aka gabatar da ɗaya daga cikin fina-finan Afrika musamman daga Burkina Faso film mai suna Tilai na Margaye Idrissa Ouedraogo
1: kuma da lagaida Abdullahi Isa RFI a yayin da gwamnatin jihar Borno ke bayyana cewa dubban tsaffin mayakan Boko Haram da ke karkashin shirin gyaran hali suna yin rantsuwa da Alkur'ani kan cewa ba za su koma ayyukansu na ta'addanci ko cutar da al'umma ba kafin a mayar da su cikin al'umma wasu daga cikin waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa na ci gaba da bayyana damuwa akan matakin wakilinmu Bilyamin Yusuf na dauke da rahoto a kai
2: an jima ana nuna damuwa kan shirin gyara halin da tsofin mayakan Boko Haram da suka tuba tare da shirin mayar da su cikin al'umma saboda tsoro da mutane ke nunawa na yiwuwar taimakawa 'yan uwansu da ke daji bisa wannan ne ma gwamnatin jihar Borno ta ayyana cewa ba haka kawai ake mayar da tsofin mayakan ba sai an gyara musu hali tare da rantsuwa da Alkur'ani kan ba za su sake koma ayyukan da suka yi a baya ba kafin mayar da su cikin al'umma to amma wasu daga cikin mazauna yankunan da rikicin Boko Haram bisa fa sun bayyana cewa har yanzu suna cikin fargaba duk da cewa rantsuwa da Alkur'ani na da muhimmanci ga addinin musulunci amma akwai buƙatar hukumomi su ci gaba da sanya ido da tabbatar da tsaro kafin sake mayar da tsofin mayakan cikin al'umma ga abin da wasu daga cikin mutanen da rikicin Boko Haram ya shafa ke cewa kan wannan batu
3: Malam Ahmad ya kamata gwamnati ta tsaya ta lura ta san me take yi don yanzu akwai gunagunan da mutane suke yi akan cewa wayannan ma duk lokacin da aka kai hari cikin sansanin sojoji da ake samu a kashe komandan su akwai hadin bakin repentant da ake amfani da su wasun su kawai sun yi tuban mage ne sun zo sun shiga cikin mutane ashe suna bawa ɗan uwansu sirri
4: Musa Isa dan irin waɗannan suke so a cikin al'umma kuskure ne babba wanda kuma yake zama kuma baya wanda kaman Hausa sukan ce riba mai riba saboda mutun ne yanzu yayi maka barna kuma sai yaje sai wani yayi ci mishi ya hakura wa barnan da yayi maka to kaga kai din kai da aka maka kana cikin wani yanayi kana cikin wani hali ballantana har ma yafi kai da aka yi wa barnan gata saboda haka wannan abu ba abu bane wanda ya dace ba abu bane wanda ya kamata
2: to sai dai tsofin mayakan Boko Haram da suka samu horo tare da soya musu tunani kamar bana Alhaji Modu sun tabbatar da cewa ba su da wata boyayyar manufa tuban da suka yi na gaskiya ne
3: to daga cikin masu komawan ba za ce babu ba akwai wanda suna komawan kuma da yawa mafi yawa suna nan gaskiya amma mafi yawa wanda suna komawan irin asali wanda an haife su a jeji yaran kauye ba su san zaman birni ba yawa kuma ba a tallafa musu dole su koma yawa shine kuncin rayuwa ne yake mai ransu su duma
2: gwamnatin jihar Borno a nata bangaren ta ce babu wani abin damuwa saboda ana daukar matakai ne na tabbatar da cewa waɗanda suka koma ba za su zama barazana ga al'umma ba Hajiya Zuwai Ragambo ita ce commissioner kula da harkokin mata a jihar Borno ma'aikatar da ke kula da aikin mayar da tsofin mayaka
5: duk wanda zai bar hannu hukuma musamman ma daga hajjika kafin a sallame su dole su rantsa da Alkur'ani to wannan rantsuwa kowa da inda ya ce shi musulmi ya san muhimmancin Alkur'ani kuma uwa uba ana ta kace-kace akai wai suna koma to ai muddin kana cikin dajin nan ka fito ko bakin titi ne ka zama kafiri a nasu ido so komawa din ma inji bature dead on arrival kana koma za su kashe ka
2: masana halayyar nan adam da masharanta na ganin dole sai an hada sulhu da adalci musamman ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma dukiyar su sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram Bilyamin Yusuf Maiduguri RFI Hausa
1: RFI sai kuma shirinmu na rayuwata.
6: Rayuwata.
7: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
6: Rayuwata.
7: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar uwa ta duniya da aka gudanar a ranar 10 ga watan Mayun nan da muke ciki. Shirin ya kuma tattauna irin muhimmiyar gudunmawar da iyaye mata ke bayarwa wajen tafiyar da harkokin gida da kuma tattalin arzikin iyali musamman a wannan lokaci da ake fama da tsadar rayuwa. Hajiya Mairo Muhammad Mudi wata uwa ce daga jihar Nejan Najeriya ya ka abin da take cewa
8: ban ga amfani cewa a cire rana daya a ce ranar ne za a tuna da uwa ba muhimmancin ta ya wuce wannan dole ne a kowanne lokaci ƴaƴan mu su san cewa kullun rana namu ne
7: to dama ta koma gare ku masu saurare mu soma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ne magana Rahama maman Khalifa dake Kaduna Nigeria uwa ai uwa ce daban uwa ta daban ne koda uwar mahaukaciya ne sai kaga irin takarar wanda take ma danta da izinin Allah kaga diyan da za a yi kakkuda ya cutar da shi ballanta na wani abu duk hanyar da za ta yi ta kyautata ma danta te komai ai uwa na daban ne
10: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International sunana maman Aminu SMC ko taskaduna Nigeria kutanta ma babu duk yadda aka fassara uwa wallahi ta huce na uwa ce za ta aure ta ta kula da miji ta mai da shi karamin yaro kaman ma shine dan nata sannan abin da ya kawo haka za ta tattala shi ta kula mishi da duk wani abu nashi a lokacin ta zo ta samu ciki za ta fara laulayi laulayin nan wata tana amai wata na zubar da miyo wata ba ci ba sha wata ma ta ce kasa za ta ci wata ma ta ce bayan gida za ta je tana son warin bayan gidan na kai take so ta shaka ta je naƙudan nan ta yi naƙuda kamar ranta zai fita ta zo ta haihu ita ce wankin shi ita ce wankan shi ta shayar da shi sai ya ci sannan ta ci sai ya bacci sannan ta yi bacci yana tashi ta tashi kenan fitsari a jikinta kashi a jikinta duk wani wahalan shi har sai ya shekara 2 tana kula da shi sannan idan an yayi wasa sabon girki ai ku ba mu da abin da zamu ce ma iyayen mu kamar yadda shugaba ya faɗa da aka tambaye shi sai da jinjina uwa su uku a fagen wanda za a fi fara kulawa kafin ya aka zo kan uba
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France International barkanmu da warhaka filin rayuwata Hajiya Zainab barka da kokari to a halin gaskiya iyaye mata gaskiya suna daban din gaskiya ita uwa tana da dagewa ne akan cewa ta gabatar da abubuwan da ya kamata ga ƴaƴanta ta gwammace a ce ita ta rasa amma yaran su samu sannan kuma game da tarbiyya ma suna kokari duka dai Allah ubangiji ya shirya mana yaro kuma ya sa mu ci riban abu a tashi lafiya mai magana Ramatu daga Lagos
7: cikin maudu'i na gaba shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin surukai ga dai ta bakin malama Bilkisu Isa Hamid wata uwar miji da batun ya shafa
12: gari ya waye haka da safiya na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bi ni daki a gaishe ni a fasace gaishe ni sai na fito waje idan mun hadu haka a tsakar gida a mama ya kiki ya kiki daga tsayen haka za ta wuce mama ya kiki shikenan an gaisa
7: akan haka kuma za mu ji ta bakin malama ta gaba gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki
13: Assalamu alaikum wa rahmatullah barakatuh Radio France International barkanmu da wannan lokaci barka da rana to lalle gushewan kunya ga surukai da surukawa wani abu ne gaskiya abu ne maras dadi to kuma abin da ya kara tabarbara ne a wannan lokaci da muke ciki gaskiya zaki ga a lokacin nan iyayen mu ko da suke tare da kakannin mu suna ba su respect suna ba su daraja kuma irin karramawa da iyayen su suke yi masa surukan abu ne wanda yanzu ya riga ya shude ba a yin shi a yanzu sai da rashin fahimta da munanan zantuntuka tsakaninka da iyayen miji wanda subhanallahi bai kamata a cire inda kake daraja iyayenka ka wulakanta iyayen mijinka ba. To wani al'amari ne zai da yazo mana ya subhanallahi Allah yayi mana a samu jituwa tsakanin sarkai da iyayen miji Allah kuma ya shige mana gaba.
6: Assalamu alaikum sashin mata zalla rayuwa ta mai magana malama Ramatu Isa ka daga nan babban birnin Yamma jamhuriyar Nijar an koma gida garin Kantagar maman mijinka uwarka ta in kai rike ta wadda kai rike mamanka sai ku zauna lafiya amma yanzu ƴaƴa na yanzu gaskiya yanzu sai a hankali yanzu na miji ne in zai bi da arni har da wani suna aka yi musu wai sai a ce akwai tuwo da miya ko akwai darma kalaga. Allah shiryar da mu ƴaƴanmu da jikokinmu Allah shiryar da su in kin zamna tare da maman miji na maki ce abinda za ki mu mamaki ki mu maman mijinki tunda uwarki ce sai ki ji dadin zaman duniya.
14: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Maigode a Kimba jihar Niger ɗaya daga cikin yan kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Africa Reshen jihar Niger. To al'amarin dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma wallahi ya samu asali ne sakamakon barin karatu na addinin musulunci da aka bari na anihin malaman zaure na Allah da annabi tsofaffi waɗanda suka san jiya suka san yau kuma suke koyar da addini irin yadda yake da fatan ubangiji Allah ya sa a gane.
15: Assalamu alaikum hirira wata da farko sunana Mamman Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Boren Niger musamman wadanga mata yanzu na zamani mace tana shiga cikin gidan mutum shikenan ta gode ai ita ba ta san uwarka to ka gani ai akwai matsala faraina akwai matsaloli wanga zama na yanzu amma lokacin da mun ka san uwayen mu da sarakuwa ana mutunta
16: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
17: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
16: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
17: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
16: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajircewa mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara.
17: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
7: Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin yayi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a ƙasar Hausa. Hajiya Hafsat Baba, tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna.
19: Na gida gaskiya ban fuskanci kalubale ba abin da yasa saboda kafin fara siyasa sai da ne magana da mai gidana ya bani goyon baya sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiya ta tana da rai da duk ƴan uwana duk na zauna tare da su su ma sun bani goyon baya kuma sannan yara na ma suna da girma su ma na zauna na tattauna da su.
7: Shin menene ra'ayinku dangane da wannan batu mai sauraron mu na gaba jamuji
20: mai magana baban Fatima Gardenesco Gangam karamakon mulki ta shagari to dangane da mata shiga siyasa muna kira su mata mu wanda shiga siyasa su ma kansu su rike mutuncin su su rike imanin su su shiga siyasa su duk wanda ya shiga da wanda ka shiga siyasa da wanda ba ka shiga siyasa duk wanda da mutunci da mutunci take zubewa haka muna kira mata masu yan siyasa su rike mutuncin su da imanin su da haƙoƙin masu gidajen su.
21: Mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Wannan abu ne mai kyau duba da yanayin yadda in dai har mace za ta kiyaye mutuncinta ta shiga mai kyau kare mutuncin mijinta ta kare mutuncin iyalanta da ƴan uwanta da kowa to ai za ka ga matan ma sun fusa sai domin akwai kasashe da dama wanda za ka ga kusan kasashe guda uku ne wanda za ka ga mata ne ke shugabancin su a nan yankin Afirka.
22: Sunana Hassan Albasari Abu Affan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya shigar mata dai harka ta siyasa wani bangaren ana iya samun damuwa wani bangaren kuma ana iya samun daidai. Duba da za ka ga cewa idan aka ce mace tana fannin mata ne ko kuma bi ma'ana kamar kwamishiniyar mata ko kuma wani abu dai wanda ya shafi mata din to tabbas suna iya taka rawa domin babu dacewa a ce namiji shine zai je kaka gida akan harkoki irin na mata. Domin ai Hausawa ma sun ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne.
7: Masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a kwariya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai? Muna da kun tambayoyin ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare. Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
1: RFI Toma Adala gaida Zainab Ibrahim ga kuma shirinmu na gaba.
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine batun gwamnatin Niger da ta fitar da wani daftari da ke ƙara adadin jihohi zuwa 19 ta hanyar kirkiro da sabbin 11 a maimakon 8 da ake da su a ƙasar yau kusan shekaru 30 kenan. Gwamnatin ta ce za ta kirkiri sabbin jihohi da kuma gundumomi ne domin samar da cigaba ta hanyar ƙara matso da jama'a zuwa kusa da hukumomi. Dan haka za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka wallafa a shafinmu na Facebook. Bari mu fara da sakon Comrade Husaini Isa Farawa da ya ce gaskiyar magana a wannan bangaren janar din sojin Niger yayi abin ayaba masa, hakan zai sa a ƙara kusantar da gwamnati kusa da jama'a. Masu korafi kuma sai ku yi hakuri, akwai gaba. Duk wanda ka ji yana kuka akan ƙarin jihohi to yana cikin kar yana cin karansa babu babbaka a jihar shi tare da tsoron rage tallafi don baiwa sabbin jihohi, inji Jibril Sisa Muhammad. Sakon Kabir Sa'id da Dan Ladimani Laminu suka ce ƙarin yawan jihohin Niger hakan yayi daidai, amma sauya musu sunaye da aka yi gaskiya akwai alamar tambaya, domin idan aka faɗi sunan wata jihar sai ka kasa gane ko ma ina ne. Dalhatu Rabi Abdulsalam Ivy yace kamata yayi su fara gyara titunan kasar ba wai kirkiro sabbin jihohi ba. Wannan kawai wani salon yaudaran mutane ne da dauke musu hankali akan ayyukan da suke da muhimmanci. Sakon Gamba Alhaji Lawal yace muna goyen baya. Shi kuwa Isufu Antaro Isaac yace jihohin ma ai ba su da yawa, indai da hali ana iya karawa. Baban Kausar da Muhammad Idrisa sakon su cewa yake muna alfahari da jamhuriyar Niger, masha Allahu, abinda muka dade muna jira ne. Muhammad Babale yace magana ta gaskiya, jihohi 20 ya kamata a yi kuma gaskiya guri ya kamata ta fito a jerin jihohi kuma a yi doka sai dan jiha ne zai zama gwamna. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kuma maudu'in da muke tattaunawa akai shine batun gwamnatin Niger da ta fitar da wani daftari da ke ƙara adadin jihohi zuwa 19 ta hanyar kirkiro da sabbin jihohi 11 a maimakon 8 da ake da su a ƙasar yau kusan shekaru 30 kenan. Gwamnati ta ce za ta kirkiri sabbin jihohi da kuma gundumomi ne domin samar da cigaba ta hanyar ƙara matso da jama'a zuwa kusa da hukumomi. Za kuma mu dora da sakon da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook. Rabi Inuku na Bukka yace yunkurin gwamnatin mulkin sojan Niger ne na ƙara adadin jihohi 11 abu ne mai kyau. Ganin hakan zai taimaka wajen samar da ayyuka ga al'umma da raya ƙasa, da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Yarfi ku tashi lafiya. Salele Mamman yace mu fa abin da baba yayi daidai ne, dan mun san ba za ya cutar da mu ba, mun yarda da duk wani aiki da zai bijiro mana da shi muddin dai zai samar da cigaba ga rayuwar al'umma. Umar Ari Abadan daga jihar Diffa a jamhuriyar Niger yace assalam RFI Hausa, hakika wannan abu ne mai kyau yunkurin ƙara jihohi a jamhuriyar Niger, amma gwamnatin kasar ta fara magance matsalar rashin tsaro da matsalar rashin ayyukan yi ga matasa da hauhawar kayayyakin masarufi da tsadar rayuwa tukunna. Bashir Yusuf Abubakar sakonsa cewa yake hakika wannan abin ayaba ne domin zai kawo ci gaba mai dorewa ga kasar baki daya, sai dai ya kamata gwamnatin Niger ta samar musu da hanyoyin samun kuɗi domin dogaro da kai ba tare da dogaro da gwamnatin kasa ba. To sai mu je ga sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka yace tabbas kasa kamar Niger bai kamata a ce tana da jihohi tara kawai ba, amma wannan dogon tunani da mahukuntan jamhuriyar Niger suka yayi daidai, da fatan ƴan kasar za su bayar da goyen baya. To za mu karkare ne da sakon Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar a jamhuriyar Niger din yace zahirin gaskiya Ban so a ce a wannan lokacin za a ce an fidda wasu sabbin jihohi ba, saboda kuwa tsaffin jihohin da ake da su suna da wasu matsaloli da ya kamata a gyara, kamar nan Zindar akwai matsalar ruwan sha, sai magance matsalar da kudaden da za a gina wannan sabbin jihohi. Ana iya amfani da kudaden da aka ware wannan sabbin jihohi domin gyara ga tsaffin jihohin. Ya rafi ku tashi lafiya. To madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin abokan aiki musamman Mustapha a DBC da ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
3: RFI.
1: To ƙarshen shirin mu na dare kenan, sai kuma maimaicin kanin labaran da muka ji. Mun ji cewa dakarun Mali sun kai hare-haren sama a arewacin kasar da ke hannun 'yan tawaye makonni bayan kisan ministan tsaron kasar. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya ce nan gaba a cikin wannan shekarar za a gudanar da babban taron neman kudaden tallafawa zaman lafiya a ƙarƙashin tarayyar Afirka. An kai wasu zabbin hare-hare kan jiragen ruwa a mashigin Hormuz a daidai lokacin da shugabannin Amurka da China ke tattaunawa a Beijing. Duka-duka na muka kawo ƙarshen shirin a madadin kowa da kowa, musamman ma Mustapha a DBC wanda shine injiniyan mu na wannan dare. Michael Kudu sun ke cewa mu kwana lafiya.

0: mawakan na BTS sun ratsa zakatan matasa da dama a duniya bayan fitar da jerin wakoki inda za mu iya zana wasu daga cikin su Dynamite a shekara ta 2020 sai Better a shekara ta 2021 wani abun lura shine tsawon shekaru hukumar ta FIFA a duk lokutan da aka shirya gasar cin kofin duniya ta kan gayyato shahararrun mawaka alan wajen bikin kaddamar da wasanni ko a ranar karshe na wannan gangami mu dan waiwayi tarihi inda yanzu haka muka gano cewa kama da shekara ta 1962 ne FIFA ta soma gayyato mawaka zuwa wannan lokaci to sai dai abinda zamu iya tuni da shi daga cikin lokutan da suka nishadantar da mutane sun hada da gasar cin kofin duniya na shekara ta 2010 da aka yi a Afrika ta Kudu inda Shakira da Fresh Ground suka gabatar da wannan waka mai take waka waka a Brazil a shekara ta 2014 Shakira ta haska da wakar nan da aka sani da La La La waka ta biyu na gasar cin kofin duniya na shekarar mun sake lekawa zauren baje kolin fina-finai na kan karo na 79 da aka soma farkon wannan makon a garin kan dake kasar Faransa a jiya Laraba ne aka gabatar da ɗaya daga cikin fina-finan Afrika musamman daga Burkina Faso film mai suna Tilai na Margaye Idrissa Ouedraogo
1: kuma da lagaida Abdullahi Isa
2: RFI
1: to yayin da gwamnatin jihar Borno ke bayyana cewa dubban tsaffin mayakan Boko Haram da ke karkashin shirin gyaran hali suna yin rantsuwa da Alkur'ani kan cewa ba za su koma ayyukansu na ta'addanci ko cutar da al'umma ba kafin a mayar da su cikin al'umma wasu daga cikin waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa na ci gaba da bayyana damuwa akan matakin wakilin Bilyamin Yusuf na dauke da rahoto a kai
3: an jima ana nuna damuwa kan shirin gyara halin da tsofin mayakan Boko Haram da suka tuba tare da shirin mayar da su cikin al'umma saboda tsoro da mutane ke nunawa na yiwuwar taimakawa 'yan uwansu da ke daji bisa wannan ne ma gwamnatin jihar Borno ta ayyana cewa ba haka kawai ake mayar da tsofin mayakan ba sai an gyara musu hali tare da rantsuwa da Alkur'ani kan ba za su sake koma ayyukan da suka yi a baya ba kafin mayar da su cikin al'umma to amma wasu daga cikin mazauna yankunan da rikicin Boko Haram bi shafa sun bayyana cewa har yanzu suna cikin fargaba duk da cewa rantsuwa da Alkur'ani na da muhimmanci ga addinin musulunci amma akwai buƙatar hukumomi su ci gaba da sanya ido da tabbatar da tsaro kafin sake mayar da tsofin mayakan cikin al'umma ga abin da wasu daga cikin mutanen da rikicin Boko Haram ya shafa ke cewa kan wannan batu
4: Malam Ahmad ya kamata gwamnati ta tsaya ta lura ta san me take yi don yanzu akwai gunagunai da mutane suke yi akan cewa wayannan ma duk lokacin da aka kai hari cikin sansanin sojoji da ake samu a kashe komandan su akwai hadin bakin repentant da ake amfani da su wasun su kawai sun yi tuban magene sun zo sun shiga cikin mutane ashe suna bawa ƴan uwansu sirri
5: Musa Isa dan irin waɗannan sake su a cikin al'umma kuskure ne babba wanda kuma yake zama kuma baya wanda kaman Hausa sukan ce riba mai riba saboda mutun ne yanzu yayi maka barna kuma sai yaje sai wani yayi ci mishi ya haƙura wa barnan da yayi maka to kaga kai din kai da aka maka kana cikin wani yanayi kana cikin wani hali ballantana har ma yafi kai da aka yi wa barnan gata saboda haka wannan abu ba abu bane wanda ya dace ba abu bane wanda ya kamata
3: to sai dai tsofi mayakan Boko Haram da suka samu horo tare da soya musu tunani kamar bana Alhaji Modu sun tabbatar da cewa ba su da wata boyayyar manufa tuban da suka yi na gaskiya ne
4: to daga cikin masu komawan ba za ce babu ba akwai wanda suna komawan kuma da yawa mafi yawa suna nan gaskiya amma mafi yawa wanda suna komawa irin asali wanda an haife su a jeji yaran kauye ba su san zaman birni ba yawa kuma ba a tallafa musu dole su koma yawa shine kuncin rayuwa ne yake mai ransu su duma
3: gwamnatin jihar Borno a nata bangaren ta ce babu wani abin damuwa saboda ana daukar matakai ne na tabbatar da cewa waɗanda suka koma ba za su zama barazana ga al'umma ba Hajiya Zuwai Ragambo ita ce commissioner kula da harkokin mata a jihar Borno ma'aikatar da ke kula da aikin mayar da tsofin mayakan
6: duk wanda zai bar hannun hukuma musamman ma daga hajjika kafin a sallame su dole su rantsa da Alkur'ani to wannan rantsuwa kowa da inda ya ce shi musulmi ya san muhimmancin Alkur'ani kuma uwa uba ana ta kace-kace akai wai suna koma to ai muddin kana cikin dajin nan ka fito ko bakin titi ne ka zama kafiri a nasu ido so komawa din ma inji Bature dead on arrival kana koma za su kashe ka
3: masana halayyar nan adam da masharanta na ganin dole sai an hada sulhu da adalci musamman ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma dukiyar sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram Bilyamin Yusuf Maiduguri RFI Hausa
2: RFI
1: sai hukuma shirinmu na rayuwata.
2: Rayuwata.
7: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
2: Rayuwata.
7: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar uwa ta duniya da aka gudanar a ranar 10 ga watan Mayun nan da muke ciki. Shirin ya kuma tattauna irin muhimmiyar gudunmawar da iyaye mata ke bayarwa wajen tafiyar da harkokin gida da kuma tattalin arzikin iyali musamman a wannan lokaci da ake fama da tsadar rayuwa. Hajiya Mairo Muhammad Mudi wata uwa ce daga jahar Nejan Najeriya ya ka abin da take cewa
8: ban ga amfani cewa a cire rana daya a ce ranar ne za a tuna da uwa ba muhimmancin ta ya wuce wannan dole ne a kowanne lokaci ayyan mu su san cewa kullun rana namu ne
7: to da mata koma gare ku masu saurare mu soma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki
9: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mai magana Rahama Maman Khalifa dake Kaduna Nigeria. Uwa ai uwa ce daban, uwa ta daban ne. Koda uwar mahaukaciya ne sai kaga irin takar wanda take madanta da izinin Allah kaga dijiyar da za a yi kakkuda ya cutar da shi ballanta na wani abu. Duk hanyar da za ta yi ta kyautata madanta ta komai ai uwa na daban ne.
10: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International sunana Maman Aminu SMC ko taskadunan Nigeria kutanta ma babu diyya da aka fassara uwa wallahi ta huce na uwa ce za ta aure ta ta kula da miji ta mai da shi karamin yaro kaman ma shine dan nata sannan abin da ya kawo haka za ta tattala shi ta kula mishi da duk wani abu nashi a lokacin ta zo ta samu ciki za ta fara laulayi laulayin nan wata tana amai wata na zubar da miyo wata ba ci ba sha wata ma ta ce kasa za ta ci wata ma ta ce bayan gida za ta je tana son warin bayan gidan na kai take so ta shaka ta je naƙudan nan ta yi naƙuda kamar ranta zai fita ta zo ta haihu ita ce wankin shi ita ce wankan shi ta shayar da shi sai ya ci sannan ta ci sai ya bacci sannan ta yi bacci yana tashi ta tashi kenan fitsari a jikinta kashi a jikinta duk wani wahalan shi har sai ya shekara 2 tana kula da shi sannan idan an yayi wasa sabon girki ai ku bamu da abin da zamu ce ma iyayen mu kamar yadda shugaba ya faɗa da aka tambaye shi sai da jinjina uwa su uku a fagen wanda za a fi fara kulawa kafin ya aka zo kan uba
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France International barkanmu da warhaka filin rayuwata Hajiya Zainab barka da kokari to a halin gaskiya iyaye mata gaskiya suna daban din gaskiya ita uwa tana da dagewa ne akan cewa ta gabatar da abubuwan da ya kamata ga ƴaƴanta ta gwammace a ce ita ta rasa amma yaran su samu sannan kuma game da tarbiyya ma suna kokari duka dai Allah ubangiji ya shirya mana yara mu kuma ya samu ciriban abu a tashi lafiya mai magana Ramatu daga Lagos
7: cikin maudu'i na gaba shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin surukai ga dai ta bakin malama Bilkisu Isa Hamid wata uwar miji da batun ya shafa
12: gari ya waye haka da safiya na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bi ni daki a gaishe ni a ba za ta gaishe ni ba sai na fito waje idan mun hadu haka a tsakar gida a mama ya kiki ya kiki daga tsayen haka za ta wuce mama ya kiki shikenan an gaisa
7: akan haka kuma zamu ji ta bakin malama ta gaba gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki
13: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Radio France International barkamu da wannan lokaci barka da rana to lalle gushewan kunya ga surukai da suruka wani abu ne gaskiya abu ne maras dadi to kuma abin da ya kara tabarbara ne a wannan lokaci da muke ciki gaskiya zaki ga a lokacin nan iyayenmu ko da suke tare da kakannin mu suna ba su respect suna ba su daraja kuma irin karramawa da iyayen su suke yi masurukan abu ne wanda yanzu ya riga ya shude ba a yin shi a yanzu sai dai rashin fahimta da munanan zantuntuka tsakanin ka da iyayen miji wanda subhanallahi bai kamata a cire inda kake daraja iyayenka ka wulakanta iyayen mijinka ba. To wani al'amari ne zai da yazo mana ya subhanallahi Allah yayi mana a samu jituwa tsakanin sarkai da iyayen miji Allah kuma ya shige mana gaba.
2: Assalamu alaikum sashin mata zalla rayuwa ta mai magana malama Ramatu Isa ka daga nan babban birnin Yamma jamhuriyar Nijar an koma gida garin Kantagar hanga maman mijinka uwarka ta in kai rike ta wada kai rike mamanka sai ku zauna lafiya amma yanzu ƴaƴa na yanzu gaskiya yanzu sai a hankali yanzu na miji ne in zai bi da arni har da wani suna aka yi musu wai sai a ce akwai tuwo da miya ko akwai darma kalaga Allah shirye da muna ƴaƴanmu da jikokinmu ƴaƴanmu da jikokinmu Allah ya shirye da su in kin zamna tare da maman miji na maki ce abinda za ki mu mamaki ki mu maman mijinki tunda uwarki ce sai ki ji dadin zaman duniya.
14: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a Kemba jihar Niger ɗaya daga cikin yan kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka reshen jihar Niger. To al'amarin dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma wallahi ya samu asali ne sakamakon barin karatu na addinin musulunci da aka bari na anihin malaman zaure na Allah da annabi tsofaffi waɗanda suka san jiya suka san yau kuma suke koyar da addini irin yadda yake da fatan ubangiji Allah ya sa a gane.
15: Assalamu alaikum hirarawa ta da farko sunana Mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Borel Nijar musamman wadanga mata yanzu na zamani mace tana shiga cikin gidan mutum shikenan ta gode ai ita ba ta san kwakka to ka gani ai akwai matsala farai na akwai matsaloli wanga zama na yanzu amma lokacin da mun ka san kuwayen mu da sarakuwa ana mutunta
16: matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
17: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
16: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
17: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
16: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajircewa mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
17: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
7: sai maudu'i na ƙarshe inda shirin yayi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a ƙasar Hausa Hajiya Hafsat Baba tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna
19: na gida gaskiya ban fuskanci kalubale ba abin da yasa saboda kafin fara siyasa sai da ne magana da mai gidana ya bani goyen baya sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiyata tana da rai da duk ƴan uwana duk na zauna tare da su su ma sun bani goyen baya kuma sannan yara na ma suna da girma su ma na zauna na tattauna da su
7: shin menene ra'ayinku dangane da wannan batu mai sauraron mu na gaba jamuji
20: ne magana baban Fatima Gardenesco Gangam karamar hukumar mulki ta shagari tunan ganin da mata shiga siyasa muna kira su mata mu wanda shiga siyasa su ma kansu su rike mutuncin su su rike imanin su su shiga siyasa su duk wanda ya shiga da wanda ka shiga siyasa da wanda ba ka shiga siyasa duk wanda yadda mutunci da mutunci take zubewa haka muna kira mata masu yan siyasa su rike mutuncin su da imanin su da haƙoƙin masu gidajen su
21: mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari wannan abu ne mai kyau duba da yanayin yadda indai har mace za ta kiyaye mutuncinta ta shiga mai kyau kare mutuncin mijinta ta kare mutuncin iyalanta da ƴan uwanta da kowa to ai za ka ga matan ma sun fusa sai domin akwai kasashe da dama wanda zaka ga kusan kasashe guda uku ne wanda za ka ga mata ne ke shugabancin su a nan yankin Afirka
22: Sunana Hassan Albasari Abu Affan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya shigar mata dai harka ta siyasa wani bangaren ana iya samun damuwa wani bangaren kuma ana iya samun daidai. Duba da za ga cewa idan aka ce mace tana fannin mata ne ko kuma bi ma'ana kamar kwamishiniyar mata ko kuma wani abu dai wanda ya shafi mata din to tabbas suna iya taka rawa domin babu dacewa a ce namiji shine zai je kaka gida akan harkokin irin na mata. Domin ai Hausawa ma sun ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne
7: masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku to a kwariya da kuke buƙatar ƙarin bayani akai? Muna da kun tambayoyin ku a madadin sashen Hausa Radio France International Arafai. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
1: RFI To ma da lagida Zainab Ibrahim ga kuma shirinmu na gaba.
0: Me sauraro barkamu da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Shamsiya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine batun gwamnatin Niger da ta fitar da wani daftari dake kara adadin jihohi zuwa 19 ta hanyar kirkiro da sabbin 11 a maimakon 8 da ake da su a kasar yau kusan shekaru 30 kenan. Gwamnatin ta ce za ta kirkiri sabbin jihohi da kuma gundumomi ne domin samar da cigaba ta hanyar kara matso da jama'a zuwa kusa da hukumomi. Dan haka zamu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka wallafa a shafinmu na Facebook. Bari mu fara da sakon Comrade Husaini Isa Farawa da yace gaskiyar magana a wannan bangaren janar din sojin Niger yayi abin ayaba masa, hakan zai sa a ƙara kusantar da gwamnati kusa da jama'a. Masu korafi kuma sai ku yi hakuri akwai gaba. Duk wanda kaji yana kuka akan ƙarin jihohi to yana cikin kar yana cin karansa babu babbaka a jihar shi tare da tsoron rage tallafi dan baiwa sabbin jihohi, inji Jibril Sisa Muhammad. Sakon Kabir Sa'id da Dan Ladimani Laminu suka ce karin yawan jihohin Niger hakan yayi daidai amma sauya musu sunaye da aka yi gaskiya akwai alamar tambaya, domin idan aka faɗi sunan wata jihar sai ka kasa gane ko ma ina ne. Dalhatu Rabiu Abdulsalam Ivy yace kamata yayi su fara gyara titunan kasar ba wai kirkiro sabbin jihohi ba. Wannan kawai wani salon yaudaran mutane ne da dauke musu hankali akan ayyukan da suke da muhimmanci. Sakon Gamba Alhaji Lawal yace muna goyen baya. Shi kuwa Isufu Antaru Isaac yace jihohin ma ai ba su da yawa, indai da hali ana iya karawa. Baban Kausar da Muhammad Idrisa sakon su cewa yake muna alfahari da jamhuriyar Niger. Masha Allahu, abinda muka dade muna jira ne. Muhammad Babale yace magana ta gaskiya, jihohi 20 ya kamata a yi kuma gaskiya guri ya kamata ta fito a jerin jihohi kuma a yi doka sai dan jiha ne zai zama gwamna. Mai sauraro kada dai a sha'aba, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kuma maudu'in da muke tattaunawa akai shine batun gwamnatin Niger da ta fitar da wani daftari da ke ƙara adadin jihohi zuwa 19 ta hanyar kirkiro da sabbin jihohi 11 a maimakon 8 da ake da su a kasar yau kusan shekaru 30 kenan. Gwamnati ta ce za ta kirkiri sabbin jihohi da kuma gundumomi ne domin samar da cigaba ta hanyar ƙara matso da jama'a zuwa kusa da hukumomi. Za kuma mu dora da sakon da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook. Rabi'u Nuhu na Bukka yace yunkurin gwamnatin mulkin sojan Niger ne na ƙara adadin jihohi 11 abu ne mai kyau. Ganin hakan zai taimaka wajen samar da ayyuka ga al'umma da raya ƙasa, da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. Rafi ku tashi lafiya. Salele Mamman yace mu fa abin da baba yayi daidai ne dan mun san ba za ya cutar da mu ba. Mun yarda da duk wani aiki da zai bijiro mana da shi muddin dai zai samar da cigaba ga rayuwar al'umma. Umar Ari Abadan daga jihar Diffa a jamhuriyar Niger yace assalam RFI Hausa. Hakika wannan abu ne mai kyau, yunkurin ƙara jihohi a jamhuriyar Niger. Amma gwamnatin kasar ta fara magance matsalar rashin tsaro da matsalar rashin ayyukan yi ga matasa da hauhawar kayayyakin masarufi da tsadar rayuwa tukunna. Bashir Yusuf Abubakar sakonsa cewa yake hakika wannan abin ayaba ne, domin zai kawo ci gaba mai dorewa ga kasar baki daya. Sai dai ya kamata gwamnatin Niger ta samar musu da hanyoyin samun kuɗi domin dogaro da kai ba tare da dogaro da gwamnatin kasa ba. To sai mu je ga sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka yace tabbas kasa kamar Niger bai kamata a ce tana da jihohi tara kawai ba, amma wannan dogon tunani da mahukuntan jamhuriyar Niger suka yayi daidai da fatan ƴan kasar za su bayar da goyen baya. To zamu karkare ne da sakon Mamman Sani Daudacin Waza daga Zindar a jamhuriyar Niger din yace zahirin gaskiya ban so a ce a wannan lokacin za a ce an fidda wasu sabbin jihohi ba saboda kuwa tsaffin jihohin da ake da su suna da wasu matsaloli da ya kamata a gyara kamar nan Zindar akwai matsalar ruwan sha sai magance matsalar da kudaden da za a gina wannan sabbin jihohi ana iya amfani da kudaden da aka ware wannan sabbin jihohi domin gyara ga tsaffin jihohin yarfi ku tashi lafiya to madalla duka da wannan muka kawo karshen shirin a madadin abokan aiki musamman Mustafa a DBC da ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International
4: RFI
1: to karshen shirin mu da dare kenan sai kuma maimaicin kanin labaran da muka ji mun ji cewa dakarun Mali sun kai hare-haren sama a arewacin kasar da ke hannun ƴan tawaye makonni bayan kisan ministan tsaron kasar shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya ce nan gaba a cikin wannan shekarar za a gudanar da babban taron neman kudaden tallafa wa zaman lafiya a ƙarƙashin tarayyar Afirka an kai wasu sabbin hare-hare kan jiragen ruwa a mashigin Hormuz a daidai lokacin da shugabannin Amurka da China ke tattaunawa a Beijing duka-duka da muka kawo ƙarshen shirin a madadin kowa da kowa musamman ma Mustafa a DBC wanda shine injiniyan mu na wannan dare Michael Kudu sun ke cewa mu kwana lafiya

0: sun kaddamar da wasanni ko a ranar karshe na wannan gangami. Mu dan waiwayi tarihi inda yanzu haka muka gano cewa kama da shekara ta 1962 ne FIFA ta soma gayyato mawaka zuwa wannan lokaci. To sai dai abinda zamu iya tuni da shi daga cikin lokutan da suka nishadantar da mutane sun hada da gasar cin kofin duniya na shekara ta 2010 da aka yi a Afrika ta Kudu, inda Shakira da Fresh Ground suka gabatar da wannan waka mai take waka waka. Brazil a shekara ta 2014 Shakira ta haska da wakar nan da aka sani da La La La, waka ta biyu na gasar cin kofin duniya na shekarar. Mun sake lekawa zauren baje kolin fina-finai na kan karo na 79 da aka soma farkon wannan makon a garin kan dake kasar Faransa. A jiya Laraba ne aka gabatar da ɗaya daga cikin fina-finan Afrika, musamman daga Burkina Faso, film mai suna Tilai na Margaji Idrissa Ouedraogo.
1: Kuma da lagaida Abdullahi Isa. RFI. To a yayin da gwamnatin jihar Borno ke bayyana cewa dubban tsaffin mayakan Boko Haram da ke karkashin shirin gyaran hali suna yin rantsuwa da Alkur'ani kan cewa ba za su koma ayyukansu na ta'addanci ko cutar da al'umma ba kafin a mayar da su cikin al'umma, wasu daga cikin waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa na ci gaba da bayyana damuwa akan matakin. Wakilinmu Bilyamin Yusuf na ɗauke da rahoto a kai.
2: An jima ana nuna damuwa kan shirin gyaran halin da tsofin mayakan Boko Haram da suka tuba tare da shirin mayar da su cikin al'umma saboda tsoro da mutane ke nunawa na yiwuwar taimakawa 'yan uwansu da ke daji. Bisa wannan ne ma gwamnatin jihar Borno ta ayyana cewa ba haka kawai ake mayar da tsofin mayakan ba, sai an gyara musu hali tare da rantsuwa da Alkur'ani kan ba za su sake koma ayyukan da suka yi a baya ba kafin mayar da su cikin al'umma. To amma wasu daga cikin mazauna yankunan da rikicin Boko Haram ya shafa sun bayyana cewa har yanzu suna cikin fargaba, duk da cewa rantsuwa da Alkur'ani na da mahimmanci ga addinin Musulunci, amma akwai buƙatar hukumomi su ci gaba da sanya ido da tabbatar da tsaro kafin sake mayar da tsofin mayakan cikin al'umma. Ga abin da wasu daga cikin mutanen da rikicin Boko Haram ya shafa ke cewa kan wannan batu.
3: Malam Ahmad, ya kamata gwamnati ta tsaya ta lura ta san me take yi, don yanzu akwai gunagunai da mutane suke yi akan cewar wayannan ma duk lokacin da aka kai hari cikin sansanin sojoji da ake samu a kashe komandan su, akwai haɗin bakin repentant da ake amfani da su. Wasu su kawai sun yi tuban mage ne, sun zo sun shiga cikin mutane a ce suna bawa ƴan uwansu sirri.
4: Musa Isa, dan irin waɗannan sake su a cikin al'umma kuskure ne babba, wanda kuma yake zama kuma baya, wanda kaman Hausa sukan ce riba mai riba. Saboda mutum ne yanzu ya yi maka barna, kuma sai ya je sai wani ya ce mishi ya haƙura wa barnan da ya yi maka, to kaga kai din kai da aka makan kana cikin wani yanayi, kana cikin wani hali, ballantana har ma ya fi kai da aka yi wa barnan gata. Saboda haka wannan abu ba abu bane wanda ya dace, ba abu bane wanda ya kamata.
2: To sai dai tsofin mayakan Boko Haram da suka samu horo tare da sauya musu tunani kamar bana Alhaji Modu sun tabbatar da cewa ba su da wata boyayyar manufa, tuban da suka yi na gaskiya ne.
3: To daga cikin masu komawan ba za ce babu ba, akwai wanda suna komawan kuma da yawa, mafi yawa suna nan gaskiya, amma mafi yawa wanda suna komawa irin asali wanda an haife su a jeji, yaran kauye ba su san zaman birni ba, yawa kuma ba a tallafa musu dole su koma, yawa shine kuncin rayuwa ne yake mai rasu su duma.
2: Gwamnatin jihar Borno a nata bangaren ta ce babu wani abin damuwa saboda ana daukar matakai ne na tabbatar da cewa waɗanda suka koma ba za su zama barazana ga al'umma ba. Hajiya Zuwaira Gambo ita ce kwamishinar kula da harkokin mata a jihar Borno, ma'aikatar da ke kula da aikin mayar da tsofin mayakan.
5: Wanda zai bar hannu kuma musamman ma dai daga hajjika, kafin a sallame su dole su rantsa da Alkur'ani. To wannan rantsuwa kowa da inda ya ce musulmi ne ya san muhimmancin Alkur'ani. Kuma uwa uba ana ta kace-kace akai wai suna koma. To ai muddin kana cikin dajin nan ka fito ko bakin titi ne ka zama kafiri a nasu ido. So komawa din ma in ji Bature dead on arrival, kana koma za su kashe ka.
2: Masana halayyar nan Adam da masharanta na ganin dole sai an hada sulhu da adalci musamman ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma dukiyar sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram. Bilyamin Yusuf Maiduguri, RFI Hausa.
1: RFI. Sai kuma shirinmu na rayuwata.
6: Rayuwata. Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwa ta. Ta kira ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
7: Rayuwa ta.
6: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar uwa ta duniya da aka gudanar a ranar 10 ga watan Mayu nan da muke ciki. Shirin ya kuma tattauna irin muhimmiyar gudunmawar da iyaye mata ke bayarwa wajen tafiyar da harkokin gida da kuma tattalin arzikin iyali musamman a wannan lokaci da ake fama da tsadar rayuwa. Hajiya Mairo Muhammad Mudi wata uwa ce daga jihar Nejan Najeriya ya ka abin da take cewa
8: ban ga amfani cewa a cire rana daya a ce ranar ne za a tuna da uwa ba muhimmancin ta ya wuce wannan dole ne a kowanne lokaci ƴaƴanmu su san cewa kullun rana namu ne
6: to da mata koma gare ku masu saurare musoma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki
9: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mai magana Rahama maman Khalifa dake Kaduna Nigeria uwa ai uwa ce daban uwa ta daban ne koda uwar mahaukaciya ne sai kaga irin takarar wanda take ma danta da izinin Allah kaga diyan da za a yi kakkuda ya cutar da shi ballanta na wani abu duk hanyar da za ta yi ta kyautata ma danta ke komai ai uwa na daban ne
10: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International sunana Maman Aminu SMC Kutas Kaduna Nigeria kutanta ma babu duk yadda aka fassara uwa wallahi ta huce na uwa ce za ta aure ta ta kula da miji ta mai da shi karamin yaro kaman ma shine dan nata sannan abin da ya kawo haka za ta tattala shi ta kula mishi da duk wani abu na shi a lokacin ta zo ta samu ciki za ta fara laulayi laulayin nan wata tana amai wata na zubar da miyo wata baci basha wata ma ta ce kasa za ta ci wata ma ta ce bayan gida za ta je tana son warin bayan gidan na kai take so ta shaka ta je na kudan nan ta yi na kuda kamar ranta zai fita ta zo ta haihu ita ce wankin shi ita ce wankan shi ta shayar da shi sai ya ci sannan ta ci sai ya bacci sannan ta yi bacci yana tashi ta tashi kenan fitsari a jikinta kashi a jikinta duk wani wahalan shi har sai ya shekara 2 tana kula da shi sannan idan an yayi wasa sabon girki ai ku bamu da abin da zamu ce ma iyayenmu kamar yadda shugaba ya faɗa da aka tambaye shi sai da jinjina uwa su uku a fagen wanda za a fi fara kulawa kafin ya aka zo kan uba
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France International barkanmu da warhaka filin rayuwa ta Hajiya Zainab barka da kokari to a halin gaskiya iyaye mata gaskiya suna daban din gaskiya ita uwa tana da dagewa ne akan cewa ta gabatar da abubuwan da ya kamata ga ƴaƴanta ta gwammace a ce ita ta rasa amma yaran su samu sannan kuma game da tarbiyya ma suna kokari duka dai Allah ubangiji ya shirya mana yaran kuma ya samu ciriban abu a tashi lafiya mai magana Ramatu daga Lagos
6: cikin maudu'i na gaba shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin sirkai ga dai ta bakin malama Bilkisu Isa Hamid wata uwar miji da batun ya shafa
12: gari ya waye haka da safiya na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bi ni daki a gaishe ni a ba za ta gaishe ni ba sai na fito waje idan mun hadu haka a tsakar gida a mama ya kiki ya kiki daga tsayen haka za ta wuce mama ya kiki shikenan an gaisa
6: akan haka kuma zamu ji ta bakin malama ta gaba gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki
13: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Radio France International barkanmu da wannan lokaci barka da rana to lalle gushewan kunya ga sirkai da sirka wani abu ne gaskiya abu ne maras dadi to kuma abin da ya kara tabarbara ne a wannan lokaci da muke ciki gaskiya zaki ga a lokacin na iyaye mu ko da suke tare da kakannin mu suna ba su respect suna ba su daraja kuma irin karramawa da iyayen su suke yin masarakan abu ne wanda yanzu ya riga ya shude ba a yin shi a yanzu sai da rashin fahimta da munanan zantuntuka tsakaninka da iyayen miji wanda subhanallahi bai kamata a cire inda kake daraja iyayenka ka wulakanta iyayen mijinka ba. To wani al'amari ne zai da yazo mana ya subhanallahi Allah yayi mana a samu jituwa tsakanin sarkai da iyayen miji Allah kuma ya shige mana gaba.
7: Assalamu alaikum sashin mata zalla rayuwa ta mai magana malama Ramata Isa ka daga nan babban birnin Yamma jamhuriyar Nijar an koma gida garin Kantagar hanga maman mijinka uwarka ta in kai rike ta wa da kai rike mamanka sai ku zauna lafiya amma yanzu ƴaƴa na yanzu gaskiya yanzu sai a hankali yanzu na miji ne in zai rida arni har da wani suna aka yi musu wai sai a ce akwai tuwo da miya ko akwai darma kalaga. Allah ya shiryar da muna ƴaƴanmu da jikokinmu Allah ya shiryar da su in kin zauna tare da maman miji na maki ce abinda za ki yi ma mamaki yi ma maman mijinki tunda uwarki ce sai ki ji daɗin zaman duniya.
14: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a Kimba jihar Niger ɗaya daga cikin yan kungiyar masu kira da sauraron rediyo ta Afirka reshen jihar Niger. To al'amarin dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma wallahi ya samu asali ne sakamakon barin karatu na addinin musulunci da aka bari na ainihin malaman zaure na Allah da annabi tsofaffi waɗanda suka san jiya suka san yau kuma suke koyar da addini irin yadda yake da fatan ubangiji Allah ya sa a gane.
15: Assalamu alaikum hirin rayuwa ta da farko sunana Mamman Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Boren Niger musamman waɗanga mata yanzu na zamani mace tana shiga cikin gidan mutum ciki ne ta gwada ai ita ba ta san uwarka to ka gani ai akwai matsala farai na akwai matsaloli wanga zama na yanzu amma lokacin da mun ka san uwayenmu da sarakuwa ana mutuntawa.
16: Matsayin ƴa mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
17: idan mace na da ilimi kuma tana samun kuɗi gaba ɗaya iyali za su amfana
16: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
17: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
16: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajirtattun mata gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai yi nasara.
17: Wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign.
6: Sai maudu'i na ƙarshe inda shirin yayi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a ƙasar Hausa. Hajiya Hafsat Baba tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna.
19: Na gida gaskiya ban fuskanci kalubale ba abin da yasa saboda kafin fara siyasa sai da ne magana da mai gidana ya bani goyen baya sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiya ta tana da rai da duk ƴan uwana duk na zauna tare da su su ma sun bani goyen baya kuma sannan yara na ma suna da girma su ma na zauna na tattauna da su.
6: Shin menene ra'ayinku dangane da wannan batu mai sauraron mu na gaba jamuji.
20: Mai magana baban Fatima Gardenesco Gangam karamar kuma mulki ta shagari dangane da mata shiga siyasa muna kira su mata ma wanda shiga siyasa su ma kansu su rike mutuncin su su rike imanin su su shiga siyasa su duk wanda ya shiga da wanda ka shiga siyasa da wanda ba ka shiga siyasa duk wanda yadda mutunci da mutunci take zubewa haka muna kira mata masu yan siyasa su rike mutuncin su da imanin su da haƙoƙin masu gidajen su.
21: Mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kaciya a garin Katari. Wannan abu ne mai kyau duba da yanayin yadda in dai har mace za ta kiyaye mutuncinta ta shiga mai kyau kare mutuncin mijinta ta kare mutuncin iyalanta da ƴan uwanta da kowa to ai za ka ga matan ma sun fi sosai domin akwai kasashe da dama wanda za ka ga kusan kasashe guda uku ne wanda za ka ga mata ne ke shugabancin su a nan yankin Afirka.
22: Duna na Hassan Albasari Abu Affan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya shigar mata dai harka ta siyasa wani bangaren ana iya samun damuwa wani bangaren kuma ana iya samun daidai. Duba da za ka ga cewa idan aka ce mace tana fannin mata ne ko kuma bi ma'ana kamar kwamishiniyar mata ko kuma wani abu dai wanda ya shafi mata din to tabbas suna iya takarwa domin babu dacewa a ce namiji shine zai je kaka gida akan harkoki irin na mata. Domin ai Hausawa ma sun ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne.
6: Masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a kwariya da kuke bukatar karin bayani akai? Muna da kun tambayoyin ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI. Da ku masu saurare, Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
1: RFI Toma Adala gaida Zainab Ibrahim ga kuma shirinmu na gaba.
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci. Da fatan an wuni lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine batun gwamnatin Niger da ta fitar da wani daftari dake ƙara adadin jihohi zuwa 19 ta hanyar kirkiro da sabbin 11 a maimakon 8 da ake da su a ƙasar yau kusan shekaru 30 kenan. Gwamnatin ta ce za ta kirkiri sabbin jihohi da kuma gundumomi ne domin samar da ci gaba ta hanyar ƙara matso da jama'a zuwa kusa da hukumomi. Dan haka za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka wallafa a shafinmu na Facebook. Bari mu fara da sakon Comrade Husaini Isa Farawa da ya ce gaskiyar magana a wannan bangaren janar din sojin Niger yayi abin ayaba masa, hakan zai sa a ƙara kusantar da gwamnati kusa da jama'a. Masu korafi kuma sai ku yi hakuri akwai gaba. Duk wanda kaji yana kuka akan ƙarin jihohi to yana cikin kar. Yana cin karansa babu babbaka a jihar shi tare da tsoron rage tallafi don bai wa sabbin jihohi, inji Jibril Sisa Muhammad. Sakon Kabir Sa'id da Dan Ladimani Laminu suka ce ƙarin yawan jihohin Niger hakan yayi daidai, amma sauya musu sunaye da aka yi gaskiya akwai alamar tambaya, domin idan aka faɗi sunan wata jihar sai ka kasa gane koma ina ne. Dalhatu Rabi'u Abdulsalam Ivy yace kamata yayi su fara gyara titunan kasar ba wai kirkiro sabbin jihohi ba. Wannan kawai wani salon yaudaran mutane ne da dauke masa hankali akan ayyukan da suke da muhimmanci. Sakon Gamba Alhaji Lawali yace muna goyen baya. Shi kuwa Isufu Antaru Isaac yace jihohin ma ai ba su da yawa, indai da hali ana iya karawa. Baban Kausar da Muhammad Idrisa sakonsu cewa yake muna alfahari da Jamhuriyar Niger. Masha Allah, abinda muka dade muna jira ne. Muhammad Babale yace magana ta gaskiya, jihohi 20 ya kamata a yi kuma gaskiya. Guri ya kamata ta fito a jerin jihohi kuma a yi doka sai dan jiha ne zai zama gwamna. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kuma maudu'in da muke tattaunawa akai shine batun gwamnatin Niger da ta fitar da wani daftari da ke ƙara adadin jihohi zuwa 19 ta hanyar kirkiro da sabbin jihohi 11 a maimakon 8 da ake da su a ƙasar yau kusan shekaru 30 kenan. Gwamnati ta ce za ta kirkiri sabbin jihohi da kuma gundumomi ne domin samar da ci gaba ta hanyar ƙara matso da jama'a zuwa kusa da hukumomi. Za kuma mu dora da sakon da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook. Rabi'u Nuhu na Bukka yace yunkurin gwamnatin mulkin sojan Niger ne na ƙara adadin jihohi 11 abu ne mai kyau. Ganin hakan zai taimaka wajen samar da ayyuka ga al'umma da raya ƙasa. Da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kuɗin sabulu. RFI ku tashi lafiya. Salele Mamman yace mu fa abin da baba yayi daidai ne, dan mun san ba za ya cutar da mu ba. Mun yarda da duk wani aiki da zai bijiro mana da shi, muddin dai zai samar da ci gaba ga rayuwar al'umma. Umar Ari Abadan daga jihar Diffa a Jamhuriyar Niger yace assalam RFI Hausa. Hakika wannan abu ne mai kyau, yunkurin ƙara jihohi a Jamhuriyar Niger. Amma gwamnatin kasar ta fara magance matsalar rashin tsaro da matsalar rashin ayyukan yi ga matasa da hauhawar kayayyakin masarufi da tsadar rayuwa tukunna. Bashir Yusuf Abubakar sakonsa cewa yake hakika wannan abin ayaba ne, domin zai kawo ci gaba mai dorewa ga kasar baki daya. Sai dai ya kamata gwamnatin Niger ta samar musu da hanyoyin samun kuɗi domin dogaro da kai ba tare da dogaro da gwamnatin kasa ba. To sai mu je ga sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka yace tabbas kasa kamar Niger bai kamata a ce tana da jihohi tara kawai ba, amma wannan dogon tunani da mahukuntan Jamhuriyar Niger suka yayi daidai. Da fatan ƴan kasar za su bayar da goyen baya. To za mu karkare ne da sakon Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar a Jamhuriyar Niger din yace zahirin gaskiya Ban so a ce a wannan lokacin za a ce an fidda wasu sabbin jihohi ba, saboda kuwa tsaffin jihohin da ake da su suna da wasu matsaloli da ya kamata a gyara, kamar nan Zindar akwai matsalar ruwan sha, sai magance matsalar da kudaden da za a gina wannan sabbin jihohi. Ana iya amfani da kudaden da aka ware wannan sabbin jihohi domin gyara ga tsaffin jihohin. Ya rafi ku tashi lafiya. To madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin abokan aiki musamman Mustapha a DBC da ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro, Shamsiya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
1: RFI. To ƙarshen shirinmu da dare kenan, sai kuma maimaicin kanin labaran da muka ji. Mun ji cewa dakarun Mali sun kai hare-haren sama a arewacin kasar da ke hannun 'yan tawaye makonni bayan kisan ministan tsaron kasar. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya ce nan gaba a cikin wannan shekarar za a gudanar da babban taron neman kudaden tallafawa zaman lafiya a ƙarƙashin tarayyar Afirka. An kai wasu zabbin hare-hare kan jiragen ruwa a mashigin Hormuz a daidai lokacin da shugabannin Amurka da China ke tattaunawa a Beijing. Duka-duka da muka kawo ƙarshen shirin a madadin kowa da kowa, musamman ma Mustapha a DBC wanda shine injiniyanmu na wannan dare. Michael Kudu sun ke cewa mu kwana lafiya.

0: wakan na BTS sun ratsa zakatan matasa da dama a duniya bayan fitar da jerin wakoki inda zamu iya zana wasu daga cikin su Dynamite a shekara ta 2020 sai Better a shekara ta 2021 wani abun lura shi ne tsawon shekaru hukumar ta FIFA a duk lokutan da aka shirya gasar cin kofin duniya ta kan gayyato shahararrun mawaka alan wajen bikin kaddamar da wasanni ko a ranar karshe na wannan gangami mu dan waiwayi tarihi inda yanzu aka muka gano cewa kama da shekara ta 1962 ne FIFA ta soma gayyato mawaka zuwa wannan lokaci to sai dai abin da zamu iya tuni da shi daga cikin lokutan da suka nishadantar da mutane sun hada da gasar cin kofin duniya na shekara ta 2010 da aka yi a Afrika ta Kudu inda Shakira da Fresh Ground suka gabatar da wannan waka mai take waka waka a Brazil a shekara ta 2014 Shakira ta haska da wakar nan da aka sani da La La La waka ta biyu na gasar cin kofin duniya na shekarar mun sake lekawa zauren baje kolin fina-finai na kan karo na 79 da aka soma farkon wannan makon a garin kan dake kasar Faransa a jiya Laraba ne aka gabatar da ɗaya daga cikin fina-finan Afrika musamman daga Burkina Faso film mai suna Tilai na Margaye Idrissa Ouedraogo
1: kuma da lagaida Abdullahi Isa RFI to yayin da gwamnatin jihar Borno ke bayyana cewa dubban tsaffin mayakan Boko Haram da ke karkashin shirin gyaran hali suna yin rantsuwa da Alkur'ani kan cewa ba za su koma ayyukansu na ta'addanci ko cutar da al'umma ba kafin a mayar da su cikin al'umma wasu daga cikin waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa na ci gaba da bayyana damuwa akan matakin wakilin mu Bilyamin Yusuf na dauke da rahoto akai
2: An jima ana nuna damuwa kan shirin gyara halin da tsofin mayakan Boko Haram da suka tuba tare da shirin mayar da su cikin al'umma saboda tsoro da mutane ke nunawa na yiwuwar taimakawa ƴan uwansu dake daji bisa wannan ne ma gwamnatin jihar Borno ta ayyana cewa ba haka kawai ake mayar da tsofin mayakan ba sai an gyara musu hali tare da rantsuwa da Alkur'ani kan ba za su sake koma ayyukan da suka yi a baya ba kafin mayar da su cikin al'umma to amma wasu daga cikin mazauna yankunan da rikicin Boko Haram ya shafa sun bayyana cewa har yanzu suna cikin fargaba duk da cewa rantsuwa da Alkur'ani na da muhimmanci ga addinin musulunci amma akwai buƙatar hukumomi su ci gaba da sanya ido da tabbatar da tsaro kafin sake mayar da tsofin mayakan cikin al'umma ga abin da wasu daga cikin mutanen da rikicin Boko Haram ya shafa ke cewa kan wannan batu
3: Malam Ahmad ya kamata gwamnati ta tsaya ta lura ta san me take yi don yanzu akwai gunagunan da mutane suke yi akan cewa wayannan ma duk lokacin da aka kai hari cikin sansanin sojoji da ake samu a kashe komandan su akwai hadin bakin repentant da ake amfani da su wasu su kawai sun yi tuban mage ne sun zo sun shiga cikin mutane a ce suna bawa ƴan uwansu sirri
4: Musa Isa dan irin waɗannan suke su a cikin al'umma kuskure ne babba wanda kuma yake zama kuma baya wanda kaman Hausa sukan ce riba mai riba saboda mutun ne yanzu yayi maka barna kuma sai yaje sai wani yayi ci mishi ya hakura wa barnan da yayi maka to kaga kai din kai da aka maka kana cikin wani yanayi kana cikin wani hali ballantana har ma yafi kai da aka yi wa barnan gata saboda haka wannan abu ba abu bane wanda ya dace ba abu bane wanda ya kamata
2: to sai dai tsofi mayakan Boko Haram da suka samu horo tare da soya musu tunani kamar bana Alhaji Modu sun tabbatar da cewa ba su da wata boyayyar manufa tuban da suka yi na gaskiya ne
3: to daga cikin masu komawan ba za ce babu ba akwai wanda suna komawan kuma da yawa mafi yawa suna nan gaskiya amma mafi yawa wanda suna komawa irin asali wanda an haife su a jeji yaran kauye ba su san zaman birni ba yawa kuma ba tallafa musu dole su koma yawa shine kuncin rayuwa ne yake mai rasu su duma
2: gwamnatin jihar Borno a nata bangaren ta ce babu wani abin damuwa saboda ana daukar matakai ne na tabbatar da cewa waɗanda suka koma ba za su zama barazana ga al'umma ba Hajiya Zuwa Ragambo ita ce commissioner kula da harkokin mata a jihar Borno ma'aikatar da ke kula da aikin mayar da tsofin mayaka
5: wanda zai bar hannu hukuma musamman ma dai daga hajjika kafin a sallame su dole su rantsa da Alkur'ani to wannan rantsuwa kowa da inda ya ce shi musulmi ne ya san muhimmancin Alkur'ani kuma uwa uba ana ta kace-kace akai wai suna koma to ai muddin kana cikin dajin nan ka fito ko bakin titi ne ka zama kafiri a nasu ido so komawa din ma inji bature dead on arrival kana koma za su kashe ka
2: masana halayyar nan adam da masharanta na ganin dole sai an hada sulhu da adalci musamman ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu ko kuma dukiyar sakamakon hare-haren kungiyar Boko Haram Bilyamin Yusuf Maiduguri RFI Hausa
1: RFI sai hukumar shirinmu na rayuwata.
6: Rayuwata.
7: Mai sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Zainab Ibrahim daga nan sashen Hausa, Radio France International RFI. Ke muku lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin rayuwata. Take ranar jin ra'ayoyin wasu daga cikin ku masu saurare kan wasu muhimman batutuwa da shirin ya gabatar muku a cikin wannan mako.
6: Rayuwata.
7: Musoma da maudu'i na farko inda shirin ya mayar da hankali akan bikin ranar uwa ta duniya da aka gudanar a ranar 10 ga watan Mayu nan da muke ciki. Shirin ya kuma tattauna irin muhimmiyar gudunmawar da iyaye mata ke bayarwa wajen tafiyar da harkokin gida da kuma tattalin arzikin iyali musamman a wannan lokaci da ake fama da tsadar rayuwa. Hajiya Mairo Muhammad Mudi wata uwa ce daga jahar Neja Najeriya. Ya ka abin da take cewa
8: ban ga amfanin cewa a cire rana daya a ce ranar ne za a tuna da uwa ba muhimmancin ta ya wuce wannan dole ne a kowane lokaci ƴaƴan mu su san cewa kullun rana namu ne
7: to da mata koma gare ku masu saurare musoma da ra'ayin malama ta farko fara ki gabatar da kanki
9: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh mai magana Rahama maman Khalifa dake Kaduna Nigeria uwa ai uwa ce daban uwa ta daban ne koda uwar mahaukaciya ne sai kaga irin takara wanda take ma danta da izinin Allah kaga dijiyan da za a yi kankuda ya cutar da shi ballanta na wani abu duk hanyar da za ta yi ta kyautata ma danta te komai ai uwa na daban ne
10: Assalamu alaikum ra'ayoyin mata zalla Radio France International sunana Maman Aminu SMC ko ta Kaduna Nigeria ku tantama babu duk yadda aka fassara uwa wallahi ta huce na uwa ce za ta aure ta ta kula da miji ta maida shi karamin yaro kaman ma shine dan nata sannan abin da ya kawo haka za ta tattala shi ta kula mishi da duk wani abu nashi a lokacin ta zo ta samu ciki za ta fara laulayi laulayin nan wata tana amai wata na zubar da miyo wata ba ci ba sha wata ma ta ce kasa za ta ci wata ma ta ce bayan gida za ta je tana son warin bayan gidan na kai take so ta shaka ta je naƙudan nan ta yi naƙuda kamar ranta zai fita ta zo ta haihu ita ce wankin shi ita ce wankan shi ta shayar da shi sai ya ci sannan ta ci sai ya bacci sannan ta yi bacci yana tashi ta tashi kenan fitsari a jikinta kashi a jikinta duk wani wahalan shi har sai ya shekara 2 tana kula da shi sannan idan an yayi wasa sabon girki ai ku bamu da abin da zamu ce ma iyayenmu kamar yadda shugaba ya faɗa da aka tambaye shi sai da jinjina uwa su uku a fagen wanda za a fi fara kulawa kafin ya aka zo kan uba
11: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Radio France International barkanmu da warhaka filin rayuwata Hajiya Zainab barka da kokari to a halin gaskiya iyaye mata gaskiya suna daban din gaskiya ita uwa tana da dagewa ne akan cewa ta gabatar da abubuwan da ya kamata ga ƴaƴanta ta gwammace a ce ita ta rasa amma yaran su samu sannan kuma game da tarbiyya ma suna kokari duka dai Allah ubangiji ya shirya muna ya kuma ya samu ciriban abu a tashi lafiya mai magana Ramatu daga Lagos
7: cikin maudu'i na gaba shirin ya mayar da hankali akan matsalar gushewar kunya tsakanin sirikai ga dai ta bakin malama Bilkisu Isa Hamid wata uwar miji da batun ya shafa
12: gari ya waye haka da safiya na kai ina da daraja da girman da ya kamata a bini daki a gaishe ni a fasata gaishe ni sai na fito waje idan mun hadu haka a tsakar gida a mama ya kiki ya kiki daga tsayen haka za ta wuce mama ya kiki shikenan an gaisa
7: akan haka kuma zamu ji ta bakin malama ta gaba gabatar da kanki ki bayyana ra'ayinki
13: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh Radio France International barkamu da wannan lokaci barka da rana to lalle gushewan kunya ga sirikai da sirika wani abu ne gaskiya abu ne maras dadi to kuma abin da ya kara tabarbara ne a wannan lokaci da muke ciki gaskiya zaki ga a lokacin na iyaye mu ko da suke tare da kakannin mu suna ba su respect suna ba su daraja kuma irin karramawa da iyayen su suke yin masarakan abu ne wanda yanzu ya riga ya shude ba a yin shi a yanzu sai da rashin fahimta da munanan zantuntuka tsakanin ka da iyayen miji wanda subhanallah bai kamata a cire inda kake daraja iyayenka ka bulakanta iyayen mijin ka ba to wani al'amari ne zai da yazo mana ya subhanallah Allah yayi mana a samu jituwa tsakanin sarkai da iyayen miji Allah kuma ya shige mana gaba
6: Assalamu alaikum sashin mata zalla rayuwata mai magana malama Ramata Isa daga nan babban birnin Yamma Jamhuriyar Nijar an koma gida garin Kantagar hanga maman mijinka uwarka ta in kai rike ta wa da kai rike mamanka sai ku zauna lafiya amma yanzu ƴaƴa na yanzu gaskiya yanzu sai a hankali yanzu namiji ne in zai bada arni har da wani suna aka yi musu wai sai a ce akwai tuwo da miya ko akwai darma kalaga Allah ya shiryar da mu ƴaƴanmu da jikokinmu Allah ya shiryar da su in kin zauna tare da maman mijinki mamaki ce abinda za ki mu mamaki ki mu maman mijinki tunda uwarki ce sai ki ji dadin zaman duniya
14: Sunana Ibrahim mai wankin hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar Niger ɗaya daga cikin yan kungiyar masu kira da sauraron radio ta Africa Reshen jihar Niger to al'amarin dai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una kuma wallahi ya samu asali ne sakamakon barin karatu na addinin musulunci da aka bari na anifin malaman zaure na Allah da annabi tsofaffi waɗanda suka san jiya suka san yau kuma suke koyar da addini irin yadda yake ku da fatan ubangiji Allah ya sa a gane
15: Assalamu alaikum hirarawa ta da farko sunana mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger musamman wadanga mata yanzu na zamani mace tana shiga cikin gidan mutun ciki ne ta gode ai ita ba ta san kwakka to ka gani ai akwai matsala farai na akwai matsaloli wanga zama na yanzu amma lokacin da mun ka san kuwayen mu da sarakuwa da sarakuwa ana mutunta
16: matsayin ai mace na ko ina a makaranta a harkan kasuwanci a rayuwa
17: idan mace na da ilimi kuma tana samun kudi gaba daya iyali za su amfana
16: za ta iya dogaro da kanta ta kuma taimaka ta bunƙasa iyali hakan shine jajircewa ba abun kunya ba
17: ko da kai yaro ne ko babba lokaci bai kure ba ka koyi sana'a ka nemi ilimi ka tallafa tare da alfahari
16: tunaninka yana da zurfi hannayenka za su iya ma ya cancanci ka samu damar ci gaba
18: jajircewa mata Gina rayuwar nan gaba idan ta samu horo kuma tana samun kuɗi kowa zai nasara
17: wannan sako na zuwa muku ne daga Shift the Story campaign
7: sai maudu'i na ƙarshe inda shirin yayi nazari akan tasirin mata a harkar siyasa ko tafiyar da gwamnati ko kuma rike madafun iko musamman a ƙasar Hausa Hajiya Hafsat Baba tsohuwar kwamishiniyar harkokin mata da walwalan jama'a a jihar Kaduna
19: na gida gaskiya ban fuskanci kalubale ba abin da yasa saboda kafin fara siyasa sai da ne magana da mai gidana ya bani goyen baya sannan kuma a lokacin ita ma mahaifiya tana da rai da duk ƴan uwana duk na zauna tare da su su ma sun bani goyen baya kuma sannan yara na ma suna da girma su ma na zauna na tattauna da su
7: shin menene ra'ayinku dangane da wannan batu mai sauraron mu na gaba jamuji
20: mai magana baban Fatima Gardenesco Gangam karamar kuma mulki ta shagari dangane da mata shiga siyasa muna kira su mata mu wanda shiga siyasa su ma kansu su rike mutuncin su su rike imanin su su shiga siyasa su duk wanda ya shiga da wanda ka shiga siyasa da wanda ba ka shiga siyasa duk wanda da mutunci da mutunci take zubewa haka muna kira mata masu yan siyasa su rike mutuncin su da imanin su da haƙoƙin masu gidajen su
21: mai magana Basiru bin Badamasi Abban Suhailat daga nan jihar Kaduna karamar hukumar Kacciya a garin Katari wannan abu ne mai kyau duba da yanayin yadda indai har mace za ta kiyaye mutuncinta ta shiga mai kyau kare mutuncin mijinta ta kare mutuncin iyalanta da ƴan uwanta da kowa to ai za ka ga matan masu fasasai domin akwai kasashe da dama wanda zaka ga kusan kasashe guda uku ne wanda zaka ga mata ne ke shugabancin su a nan yankin Afrika
22: Duna na Hassan Albasari Abu Affan Angon Fatima da ke nan cikin garin Fataskun jihar Yobe a tarayyar Najeriya. To a hakikanin gaskiya shigar mata dai harka ta siyasa wani bangaren ana iya samun damuwa wani bangaren kuma ana iya samun daidai. Duba da za ka ga cewa idan aka ce mace tana fannin mata ne ko kuma bi ma'ana kamar kwamishiniyar mata ko kuma wani abu dai wanda ya shafi mata din to tabbas suna iya takarwa domin babu dacewa a ce namiji shine zai je kaka gida akan harkoki irin na mata. Domin ai Hausawa ma sun ce ciwon ƴa mace na ƴa mace ne
7: masu saurare. Shin kuna da wata matsala ta daban da ke ci muku tuwo a kwariya da kuke bukatar karin bayani akai? Muna da kun tambayoyin ku a madadin sashen Hausa Radio France International RFI da ku masu saurare. Zainab Ibrahim da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisalamu huta lafiya.
1: RFI Toma da lagida Zainab Ibrahim ga kuma shirinmu na gaba.
0: Mai sauraro barkamu da wannan lokaci da fatan an wuni lafiya. Shamsiyya Haruna ke farin cikin sake kasancewa da kai a daidai wannan lokaci cikin shirin ra'ayoyin masu sauraro daga nan sashen Hausa na Radio France International. Maudu'inmu na wannan rana shine batun gwamnatin Niger da ta fitar da wani daftari da ke kara adadin jihohi zuwa 19 ta hanyar kirkiro da sabbin 11 a maimakon 8 da ake da su a kasar yau kusan shekaru 30 kenan. Gwamnatin ta ce za ta kirkiri sabbin jihohi da kuma gundumomi ne domin samar da ci gaba ta hanyar kara matso da jama'a zuwa kusa da hukumomi. Dan haka za mu karanto wasu daga cikin sakonnin da kuka wallafa a shafinmu na Facebook. Bari mu fara da sakon Comrade Husaini Isa Farawa da yace gaskiyar magana a wannan bangaren janar din sojin Niger yayi abin ayaba masa, hakan zai sa a ƙara kusantar da gwamnati kusa da jama'a, masu korafi kuma sai ku yi hakuri akwai gaba. Duk wanda kaji yana kuka akan ƙarin jihohi to yana cikin kar yana cin karansa babu babbaka a jihar shi tare da tsoron rage tallafi don baiwa sabbin jihohi, inji Jibril Sisa Muhammad. Sakon Kabir Sa'id da Dan Ladimani Laminu suka ce karin yawan jihohin Niger hakan yayi daidai amma sauya musu sunaye da aka yi gaskiya akwai alamar tambaya, domin idan aka faɗi sunan wata jihar sai ka kasa gane koma ina ne. Dalhatu Rabi'u Abdulsalam Ivy yace kamata yayi su fara gyara titunan kasar ba wai kirkiro sabbin jihohi ba, wannan kawai wani salon yaudaran mutane ne da dauke musu hankali akan ayyukan da suke da muhimmanci. Sakon Gamba Alhaji Lawal yace muna goyen baya. Shi kuwa Isufu Antaru Isaac yace jihohin ma ai ba su da yawa, indai da hali ana iya karawa. Baban Kausar da Muhammad Idrisa sakonsu cewa yake muna alfahari da jamhuriyar Niger, masha Allahu abinda muka dade muna jira ne. Muhammad Babale yace magana ta gaskiya, jihohi 20 ya kamata a yi kuma gaskiya guri ya kamata ta fito a jerin jihohi kuma a yi doka sai dan jiha ne zai zama gwamna. Mai sauraro kada dai a sha'afa, shirin na zuwa ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Radio France International. Kuma maudu'in da muke tattaunawa a kai shine batun gwamnatin Niger da ta fitar da wani daftari da ke kara adadin jihohi zuwa 19 ta hanyar kirkiro da sabbin jihohi 11 a maimakon 8 da ake da su a kasar yau kusan shekaru 30 kenan. Gwamnati ta ce za ta kirkiri sabbin jihohi da kuma gundumomi ne domin samar da ci gaba ta hanyar kara matso da jama'a zuwa kusa da hukumomi. Za kuma mu dora da sakon da kuka aiko mana a shafinmu na Facebook. Rabi'u Nuhu na Bukka yace yunkurin gwamnatin mulkin sojan Niger ne na kara adadin jihohi 11 abu ne mai kyau. Ganin hakan zai taimaka wajen samar da ayyuka ga al'umma da raya kasa, da fatan Allah ya sa kwalliya ta biya kudin sabulu. Rafi ku tashi lafiya. Salele Mamman yace mu fa abin da baba yayi daidai ne, dan mun san ba za ya cutar da mu ba, mun yarda da duk wani aiki da zai bijiro mana da shi muddin dai zai samar da ci gaba ga rayuwar al'umma. Umar Ari Abadan daga jihar Diffa a jamhuriyar Niger yace assalam RFI Hausa, hakika wannan abu ne mai kyau yunkurin ƙara jihohi a jamhuriyar Niger, amma gwamnatin kasar ta fara magance matsalar rashin tsaro da matsalar rashin ayyukan yi ga matasa da hauhawar kayayyakin masarufi da tsadar rayuwa tukunna. Bashir Yusuf Abubakar sakonsa cewa yake hakika wannan abin ayaba ne, domin zai kawo ci gaba mai dorewa ga kasar baki daya, sai dai ya kamata gwamnatin Niger ta samar musu da hanyoyin samun kuɗi domin dogaro da kai ba tare da dogaro da gwamnatin kasa ba. To sai mu je ga sakon Yunusa Tanko Bani Mbaka yace tabbas kasa kamar Niger bai kamata a ce tana da jihohi 9 kawai ba, amma wannan dogon tunani da mahukuntan jamhuriyar Niger suka yayi daidai da fatan ƴan kasar za su bayar da goyen baya. To za mu karkare ne da sakon Mamman Sani Dauda Cinwaza daga Zindar a jamhuriyar Niger din yace zahirin gaskiya Ban so a ce a wannan lokacin za a ce an fidda wasu sabbin jihohi ba, saboda kuwa tsaffin jihohin da ake da su suna da wasu matsaloli da ya kamata a gyara, kamar nan Zindar akwai matsalar ruwan sha, sai magance matsalar da kudaden da za a gina wannan sabbin jihohi. Ana iya amfani da kudaden da aka ware wannan sabbin jihohi domin gyara ga tsaffin jihohin. Ya rafi ku tashi lafiya. To madalla duka da wannan muka kawo ƙarshen shirin. A madadin abokan aiki musamman Mustapha a DBC da ya sarrafa na'ura domin sada ni da mai sauraro, Shamsiyya Haruna ke cewa a huta lafiya daga nan sashen Hausa na Radio France International.
1: RFI. To ƙarshen shirinmu da dare kenan, sai kuma maimaicin kanin labaran da muka ji. Mun ji cewa dakarun Mali sun kai hare-haren sama a arewacin kasar da ke hannun 'yan tawaye makonni bayan kisan ministan tsaron kasar. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya ce nan gaba a cikin wannan shekara za a gudanar da babban taron neman kudaden tallafawa zaman lafiya a ƙarƙashin tarayyar Afirka. An kai wasu zabbin hare-hare kan jiragen ruwa a mashigin Hormuz a daidai lokacin da shugabannin Amurka da China ke tattaunawa a Beijing. Duka-duka da muka kawo ƙarshen shirin a madadin kowa da kowa, musamman ma Mustapha a DBC wanda shine injiniyanmu na wannan dare. Michael Kudu sun ke cewa mu kwana lafiya.